Pamunos ang aton pinalangga nga mayor, Salvador Bading Escalante Jr. Ang aton mayor nga hindi madumot, pero maginumdumon. Wala gid nagalungo, hangdo lang hangdo. Amo niya si Mayor Bading. Ay, mga lagit. Ang aton palaboton nga congressman sa ikaduwa nga distrito. Oh, subuman sa aton Sini City Vice Mayor kay City Vice Mayor Tadjan Vincent Innocencio Escalante, ang aton hubin nga Vice Mayor nga mangin mayor man sa siyudad sa Kadisa. Hagang aton apulo ka mga city councilor. Hagang aton i-Vice President Barangay Kapitan sang Tinampaan Vicente Ugo Olvillacion Jr. Okay kakag, okay gid. Ayahay ang buhay. Sa Gyapon ang inyo kawasag ninyo Jewel Salas Abilay. Basta may balay, may salas. Basta may salas, may abilay. Minupdan na kita sa aton technical partner sa technical side. Ang aton guapito, Morinong Moreno. Fior nga Pilipino. Amuning na namitan ang mga white lady mo. Ikalay. Kay Engineer Ampil Silistial. Hey! At sa aton Station Manager kay Miss Colleen Cubia. Kagsang aton si ni CEO Dr. Ramil Itangoy. Oy, happy happy birthday kita. Kay Los Villa Mahinay. Kagsubuman kay Angie Deluminte. Happy happy birthday from Kaki 5 Ampil Silistial. It's a 4 na kita karon sa bulan sang Oktubre 2026. Daw ginahunos lang ang aton nga mga inadlaw, ang aton silimana, ang aton binulan. Daw ginahunos lang ba mga langit ya. Hoy, good morning man ha. Diraya sa Barangay Poblacion 1 kay Barangay Kapitan Daid ni Magno. Ang aton mapisan kagaktibo nga Barangay Kapitan sa Barangay Poblacion 1 sa siyudad sang Sagay. Kagsubuman sa aton pilada ka mga barangay kagawad. Kagila binigid ang kagrupo kagka-line up ni Barangay Kapitan Igni Magno. O dira man sa may Barangay Malubon. Oy, good morning manda kay Barangay Kapitan Joseph Anya Lucas. Kay kumpare naton Charlie Anya Lucas da. Oh, subuman dira iya sa Barangay Paraiso kay Barangay Kagawada Roger Caballero. At sa ibanda ng mga barangay kagawad sang Barangay Paraiso. Syudad sang Sagay. Sa mga pamilya Flores, sa mga

kalaban mo, Mighty C! Na may super powers, nalakas tensyon, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Mighty C!

episode. Should be. Abi Rahman sa barangay Kabahog da, ah? Gamonitor man da sa aton si barangay Kapitan da Sani Halipa. Agyubuman sa barangay Tiglawigan kay barangay Kapitan Bida Iskala. Kay Kagawad Manuel, kay Kagawad da Tutok Lando Batos Batusan. Kag sa tanan ng mga barangay Kagawad sa barangay Tiglawigan. O diri kita sa aton sini nga mga body headlines. Anong aton mga balita lokal, mga balita nasional, mga balita internasyonal. Oy, aton ni karon istoryan sa inyo. Ini ang gina-file nga motion for reconsideration o kon ining gireklamo ni Attorney Romulo Macalintal sa Supreme Court. May kangtanan sini nga ginaayo ya nga dapat nga magdagdag sang TRO ang aton sini mataas nga hukmanan para ituloy ang aton sini synchronized barangay and SK election. Nga si Attorney Romulo Macalintal sang damlag pa nagareklamo gid nga ginbayular sang aton sini nga mga lawmaker ang Republic Act 1232. Ini ang pag-fix ang termino sang aton mga barangay official from 4 years. Gini mo nilaya 5 years. Ining fixed term. Naging aprobahan sang aton presidente sa atong September 25. Ikaron si Attorney Romulo Macalintal naga-file sang iya sininga complaint sa office ang Supreme Court. Kag-aging grant sang Supreme Court, ha? Ining reklamo ni Attorney Romulo Macalintal. Kag ang Supreme Court naghatag sang ila sini desisyon. Kag ginpadalaan sang notice ang Office of the President, ang COMELEC, ang mga senador including na ang mga congressman na dapat sabdo nila reklamo ni Attorney Romulo Macalintal ang COMELEC lawyer parte sining pag-postpone sa aton sinisynchronize barangay and SK election. Ato na karon talakayon. Talakayon taman ini ang isa ka barangay kapitan nga nagbulubaliskad. May kang tanan sining pag-postpone sa aton sinisynchronize barangay and SK election. Isa ka barangay kapitan nga ang iyagin ni mo daw hindi barangay kapitan, no? Nagbulubalis kad ining kapitan nga dira sa Banwa sang Isabela sa barangay Libas. Pagkatapos yung impirmahan sang aton presidente ang pag-postpone sang synchronized barangay and SK election ta. Kahuluya nga barangay kapitan. Damo pa kamuda. Ha? Kapitan, damo pa na? Sobra na gini si kapitano. Nag-aton man karon istoryan sa inyo, ini ang pagpadulong ni Congressman Faustino Budji D. Sang 6th District sa probinsya, sang Isabela. Kay ining pagpadulong niya sa Negros Occidental, ila binigid dira iya sa 3rd District, sa kay Congressman Jabi Benitez, ginpakita ni Jabi ang iyang pagka-congressman, ang iya liderato. May ara nagabilib, may ara man nga wala nagabilib. Sa kay Congressman Jabi Benitez, ato na kanustoryahon sa inyo, ha? Ang negative kag positive sa pagpadulong ni Congressman Faustino Budji D sa siyudad sang Victorias.

Ang sa inyo sang Detri Vio Mighty C DTX 500 DTX Coffee Mix kag DTX Premium Coffee. Iniyan niya sang Klinika Alternativo Medicine. Sa pagpamuno sang aton sini CEO Dr. Ramel Itangoy. Ay, good morning na sa nag-monitor sa ato na kay Drura. Jennifer, oh, good morning na. Sa barangay Paraiso, siyudad dyan sa Sangsagay. Sa kay kumpanin natin, Rostom Haguno Villaboris, ang barangay Tiglawigan, The Sambag Force. Uy, araman si Kinedo Villa Gomez. Kay Sally Almision. Kagsang iban pa naton ng mga listener, ha? O, sa kay Jamitan, diraya sa may siyudad sa Sagay, sa barangay Old Sagay. Kay Lindon Tabanao, Neri, uy, kamusta ka na toto, Lindon? Kamusta ka na da sa iban nga lugar, sa iban nga pungsod? Sa may Australia, baw mga langit. Dire kita unahon ta ang balita nasyonal kay amoni karon ang ginahulat kag ginatutukan sang mga Pilipino. Ini ang 4 years nga ginimo nga 5 years ang aton sini nga mga lumiker. Ini ang ginaduso ni Senador Ches Escudero kag ginaduso man sang pinakagwapito nga congressman sang 3rd district, Congressman Jabe Benitez, ini ang pag-postpone sang aton sinisynchronize barangay and scale election. Silang utok-utok sini. Ikaron ang ginaduso nila nga pag-postpone kag-impirman sang aton presidente. Medyo dako nga problema sang aton pungsod Pilipinas kay nag-ibwal ang mga butante. Hindi lang yung mga tigulang, ha, from youth, ha, ang nagasinggitan karon nga dapat ituloy ang mga centennial ta karon nga mga young nagasinggitan nga dapat ituloy ang aton sinisynchronized barangay and scale election. Bangon sinisinggitan sa mga Pilipinong people si Atty. Romulo Macalintal, nagpadala sang iya sinikomplain, sang iya petisyon sa Supreme Court nga dapat ituloy ang aton sinisynchronized barangay and scale election. Kasi ni Atty. Romulo Macalintal, kung hindi ni matuloy, meaning to say, madula, mapatay ang aton nga konstitusyon. Ha? Mapatay, madula ni ang pagsalig sa mga Pilipinong people sa aton Pilipinas sa konstitusyon. Sili ni Atty. Romulo Macalintal, apektado ni ang mga new generation, ang mga young. Hasta ni sa aton kapuhan, meaning to say, ini ang aton mga lumikar, like ang ining mga senador nga nagpabor nga i-postpone ang aton synchronized barangay and scale election. Amuning mapatay sang diretso kag freedom sang mga Pilipino. Hindi bala? Kaya nga, ang the rights of suffrage gintula, wala gin tagaan sang paborable sang aton nga mga lumiker. Ilabi na gid ang aton senador nga si Ches Escudero kag ang maalam nga ginatawag sa kalabanan nga amo ang nagguba sang freedom sa mga yang si Congressman Jabe Benitez sang 3rd district. Sila ning utok-utok eh. Di karon ang Supreme Court din sa batya ang ining petisyon ni Atty. Romulo Macalintal
daging padalaan sang notice ang Office of the President, ang Senado, ang Kongreso, ang Kumilik, na dapat sabto nila ang reklamo kay petisyon ni Attorney Romulo Macalintal sa sulod sa lima kaadlaw. Lima kaadlaw, ah. Meaning to say, mabalaan ta ni ang sabat sa Kumilik, ang sabat sa Office of the President, ang sabat sa Kongreso, kag ang sabat sa Senado, sa sining palabuton tang adlaw, Lunes nga daw, pitsa 5, mabalaan ta ni ang sabat nila, kag kung hindi nila ma-satisfied sang ila sabat ang Supreme Court. Ang Supreme Court magadagdag sang temporary restraining order or ginatawag nato ni nga TRO. Kung magdagdag ang Supreme Court sang TRO, nagapati ang mga Pilipinong people nga matuloy ang aton sini synchronized barangay and SK election. Tuloy gid. Kung magdagdag TRO, prompa mangkot, kung magdagdag TRO, bala, madayon ang eleksyon ta sa bulan sa November. Madayon, hindi. Siling sang Kumilik, kung magdagdag TRO ang Supreme Court, meaning to say, mabalik sila liwat sa preparasyon. Mabalik sila liwat, meaning to say, ang Kumilik mag-order sa bilog nga hinsya sang Kumilik sa kada distrito sang aton pungsod Pilipinas. Ipaagi sa publicity, etc., etc., para i-circulate ang order sang Supreme Court. Pagkatapos, dira matalana ang Kumilik kung saan uhiwaton ang certificate of filing. Dira na kung saan o ang igahatag nga adlaw, pizza, bulan sang filing sang aton mga kandidato from iski kagawad to iski chairman, barangay kagawad to barangay kapitan. Dira ta mabal-an. Minto second aton basiyan, posible ang Supreme Court magadagdag ni kag ang Kumilik magatalana sang pizza or adlaw sang filing. Matabo nga ang filing sang aton mga kandidato nga magapapili, posible last week sang October, katapusan nga semana sang October ang filing sang certificate of candidacy, or magadagdag ang Supreme Court either first week sang November ang filing sang si Usita. Kag posible madayon ang aton sinisynchronized barangay and SK election. Either madayon ini hiwaton sa hindi ko magsala December, ha? December ang aton sini synchronized barangay and SK election. O kung matabo ni December 7 or December 14. The first Monday of the month sang December o kung si second week sang December, posible amuni ang igapatigayon ang aton sini synchronized barangay and SK election. Either December 7 or December 14. Kati ang Kumilik ma-adjust mo sang pizza tagbulan kay hindi na nila malagas eh. Hindi na nila malagas ang ining November 2. Suno sa kay Kumilik Chairman George Garcia, hindi na nila malambot ang inadlaw. Bangod sining pagpostpone sang aton sinisynchronized barangay and SK election ining filing.
Kay actually kung basiyanta by October 5 tapos ng filing boss nga adlaw. Boss nga adlaw amo ning katapusan nga filing mo tigaling wala sa may nagfile. Kay ang aton nga mga kandidato wala nagfile bangod sang desisyon. Nagipapanaog sa ang kumilek nga ang tanan i-hold ang tanan status quo wala anay sa may mahulag. Samtang hindi ma-lisurbar or hindi ma-solbar rather. Kag hindi magdagdag sang TRO ang Supreme Court. Tanan ginpuan mo, ginpunggan sang aton komisyon on eleksyon. Nga tanan nga gios ang kumilik, hindi anay. I-hold. That's why nga ang kumilik ko ay naghulag. Pero kung inali magdagdag TRO ang Supreme Court, magadagdag ni isang order ang aton sini Commission on Election, magdagdag ni isang order. Tanan nga mga ahensya, tanan nga mga offices sang COMELEC, ipatigayon ang continue nga ba o continue nga briefing sa mga watcher ta mga maestra ang mga mag-handle sa eleksyon. Hey! That's why nga siling ko ang filing sini either matabo the last week of October o kon first week sang December sang November amo ni ang filing sang aton mga kandidato. Hindi bala? Kung magdagdag TRO ha? Kasi bisan pa gani ang kumilig, gambal mo. Illegal yung ginahin mo sang aton nga mga lumikar, ilabi na gid ang aton sini Supreme Court. Kaya baluka, ang makadesisyon lang, kag makapauntat lang sa eleksyon, sa isa ka pungsod, nga kinanglan wala sa eleksyon ha. Una gid ginambalan namon kinanglan may ara terorismo. May terorismo. May gera. May linog. May bagyo. Amuna ang basiyan kung nga i-postpone ang eleksyon. Wala sang eleksyon bangod nga may gera. May linog. May bagyo. Amuni ang basiyan mo kung nga wala eleksyon ng isang kapungsod. Pero kung basiyan talang ang ginatawag naton nga ang tawag naton nga kapigaduhon, hindi niya basiyan. Ekonomiya ta, hindi niya basiyan. Nga i-postpone mo ang aton sini eleksyon. Wala kaya sang rason bangod sang ekonomiya. Paano magsiling tayong ekonomiya? Lagulo. Ang ekonomiya natabo na ni. Sang 2019, amo tong grabe nga ekonomiya. Lagi natubang sa Pilipinas ta atong COVID-19. Amo to yung pagsarurot sa ekonomiya. Tanga ah. Hindi ka tuya kaobra. Hindi ka kapauli sa imo puluyan. Kaya nga, ah. Kasi kung may ara, kaya virus sa lawas mo. Amo tuya matuntuon nga pagsarurot sa ekonomiya ta plus nga pagsaka sang atong petrolyo. Kaya hindi man kita kabakal sang langis sa ibang nga pungsod. Kaya hindi man tatoko travel. Hindi bala? Di pero iniya ang ginahalan tao karon nga ginapahayag sang aton mga senador sang aton congressman nga bangod sang ekonomiya i-postpone tang aton sinisynchronized barangay and scale election. Lagulo niya. Hindi niya magpati ang mga Pilipinong people. Hindi bala? Why na kamuya hindi na kamu mapatihan si senador si Escudero? Hindi niya magpati ang mga Pilipino sa rason niyo. Ang mga congressman, luwas lang sa congressman nga way nagbuto ha.
Kaya kang congressman niya nga nagapay monong lang, pero ining mga congressman niya tama kabukal, nga nagaduso, ganyan i-postpone ang aton sinisynchronized barangay and iskeleksyon. Mapatay pa ka mo nga ba daog pa ka mo by 2028? Lagulo sa inyo.

That's why nga ginahambal sa Commission on Election kung magdagdag sang temporary restraining order ang Supreme Court, tuloy ang aton sinisynchronized barangay and SK election. Pero hindi matabua sa bulan sa November. Posible sa bulan sa December, madayon gid ang aton sinisynchronized barangay and SK election. Kaya bisan pa Supreme Court, hindi yan magpati mo sa generasyon sa aton ng mga senador kag congressman, ekonomiya, ek nyo eh. Ekonomiya. Gapate pa ka mo nga masolbar ekonomiya sa Pilipinas. So, kung hindi matap na ang drop ang korupsyon sa Pilipinas, hindi madula ang ekonomiya ta. Inaya, prokwaniya, iniaging propesiya na iya sa presidente sa Singapore. Nagambal ang presidente sa Singapore samtang hindi matap na ni Presidente Bongbong Marcos ang grap ang korupsyon sa Pilipinas, hindi magsaka ang aton ekonomiya. Masarurot na gidlang. Amo nang payag sa presidente sa Singapore? Saro ba silinta nga ekonomiya? Ik nyo eh. Hindi na niya magpating tao sa inyo. Hindi bala? Tiyan muna yung ginalantaw, ha? Kung magdagdag TRO ang Supreme Court, preparar ang aton nga mga bago nga mga naghana magdalagan iski kagawan. Iski chairman, barangay kapitan, kag barangay kagawan. Kapitan Berbo, Manuel, preparar ka na. Tipuna na ang mga bag-o mo ng mga kagawad. Hindi na niya, hindi na pag-ibutang mo sa imo line up si barangay kagawad Santilla na. Ibutang na siya sa kangkungan. Siya lang na ibutang tada iya manugbantay bla sang pakol pools. Hindi ka na iya magwadang-wadang na iya kagawad sa Antillian. Kaya hindi ka na iya kasara kay Manuel. Kanugulang na sa preparasyon mo. Kanugulang na sa gina-preparan mo. Ang imo gina-preparan nga kwarta para sa eleksyon, gamitin mo danay. Ikapital lang da sa pag-pananom sang kafe. Kung may kape ka, ay portero. Ay kalain. Hindi ka na ikasarang kay Manuel, kaya nga nakita naman da ninyo ang improvement sa barangay Celestino Villasin. Ang barangay Celestino Villasin, ano bala sa karunaw? Ang Celestino Villasin, porting improvement, isipa bala ang pakol pols da, simentado na ipakanto da. Di karoon masiling kaya nga pigaw ang serbisyo sa barangay official da. Hindi ah, kung ano ang pag-improve sa barangay Celestino Villasin, upod ka da. Kaya man kagawad ka man mo. Kagawad ka sa Celestino, hindi ka da magsiling, huwag ka da labot. May labot ka da. Hulat tabo lang panahon mo, kaya kung ang imo panahon, imo na siya. Hindi bala? Pero kung labugayon mo da ang Celestino Villasin, base kung mawagtang ka da pagkakagawad. Dira sa Celestino Villasin, ha? Preparad na, ang kagawad na nga gusto maging pintro kay former barangay Kapitan Manning Berbo, ipahuway ka lang, anak. Pahuway ka lang. Hindi mo sa Kap Berbo pagkwaon kagawad, ha? Kaya mangin, kwa na sa, mangin sablag na sa improvement sa imo barangay, okay? Ara, gana magkapitante, makasara na kindi. Sige. Pero wala tonta, kay buwas nga adlaw, amo na ning pagsabat sang Office of the President, sang Kumilik, sang mga sang Senado kag Kongreso sa sining ipadala sa ila sang Supreme Court, nga dapat sabto nila.
ang ining petisyon ni Atty. Romulo Macalintal. Ay, yahay ang buhay. Baluka kung ma-postpone, kung ma-postpone ang eleksyon ta, pila di ka barangay kapitan sa Cades nga tapos ng ilang termino mo. Ang second timer, kakang last timer, ang mabilin na lang yung kapitan diya sa Cades nga maparilig. Kaya lima lang niya kabilog. Lima lang kabilog or anong kabilog kakapitan gali ang makaparilig. Sa 22 ka barangay, anong lang kakapitan ang makaparilig? Meaning to si ang 14 kabilog, wasa agi dya. Hindi bala? Wasa agid. Or ang 16 ka barangay, wasa agid dya. Kung madayon ang pagpospona, kay ang first timer, okay pa na. Pero ang second timer, kag ang last timer nga kapitan, wasa agid. Dala na ni ang mga barangay kagawad ta. Abi nila nalipay sila kagin postpone ang eleksyon. Waay, nagalit pagani sa mga second timer. Sa mga second timer nga mga barangay kapitan ta, dako gid ang halit. Hindi na sila makaparilik mo. I don't know kung diri sa sagay, pila kabilog ng mga kapitan ang second timer. Ha, ang second timer. Tanan ng mga kapitan ng mga second timer, by 2028, hindi na kamo makaparilik. Dala ng kagawad. Kag ang last timer ng kapitan, ini nga layin, ini ang Republic Act 12326, pabor niya sa last timer. Pabor niya sa mga last timer, pero hindi pabor sa mga second timer. Ining wala makita. Amuning wala makita sa lagolo nga nakuan mo nga bilang ABC chairman overall. Ang ila ABC president overall nga representative sang national kay amogi dito naglabi sa babaw. Amo to naglabi sa babaw nga i-postpone. Wala sa kabalong ang apektado di ang mga second timer nga mga kagawad kagapitan. Gintagaan niya paborya ang mga iski chairman kag ang iski kagawad ng mga lagulo. Kaya iniya pabor sa mga iski kagawad mo kag iski chairman kaya gintagaan sila duteng extension. Kaya di last ko mo lang sila mo isa mo lang sila magpailik hindi man sila nga mga makaparilik pa sila dason. Wala na yasang ikadua sa ilang. Pero ang mga kapitan kagagawan, mga second timer nga pwede pa makaparilik karon amuni nagkortel sa ila rights ini ang Republic Act 12326 ang mga second timer nga mga barangay kapitan kag barangay kagawan gagin kortel sang mga lumiker kagin kortel sang isang laye ang ila diretso nga makaparilik by 2028. Okay? Hulaton tabuas ang desisyon sa Supreme Court kung bala i-grant sa Supreme Court ang ining petisyon ni Atty. Romulo Macalintal kung bala masatisfied ang Supreme Court sa rason sa aton Office of the President sang Senado kag Kongreso including na ang pahayag man kag rason sang COMELEC. Okay? Habyuganta ang kapitan nga nagwadang-wadang nagbulubaliskan. Ay, barangay kapitan nagbulubaliskan pagkabaluya naging pirmahan sa presidente ini ang pagfix sang termino sang kapitan from 4 years gini mo 5 years naglumpat-lumpat ang kapitan kag nagbulubaliskad mailang way mawagak ang i-underwear tiining kapitan taga barangay libas sa banwa sang Isabela
sa Banwa sa Isabela. Diri sa aton sa probinsya sa Negros, ang malaing kay ang probinsya sa Negros gid ang nalawagan.

Ninggan it bla. Porte niya kapitan mo. Okay lang niya kung barangay workers ka nagbulubaliskad mo. Ha, nagbulubaliskad, okay pa na. Kaya makasiling kaya, okay. Nagbulubaliskad ka, kaya nalipay kang imo kapitan, nag-continue ya. Wala ya, wala, hindi pwede makaparilik. Kaya tiging postpone. Okay lang kung barangay workers ka. Pero kapitan kaya, nagbulubaliskad ka, nagbulubalintong ka, kundi kauluya. Maoy lang gani, kayo ay mawagak ang underwear ni kapitan. Ni kapitana. Okay. Karon, gin-interview sa media. Nga-akap na bulubaliskad ka. Ah, nagbulubaliskad ka. Ti, nakita mo, nanginkwan mo, naging viral ang ining kapitan, ining kapitana nga nagbulubaliskad. Okay, tani ko na laki, blaw. Galing ti babayi. Nga kapitan ang nagbulubaliskad. Ang rason niya, nalipay lang siya kaging postpone sa presidente. Good! Pusiling niya, wala labot na nalipay ko, makontinue ko ang akon nga, ang akon serbisyo, ang akon 5 years master plan sa akon barangay. Ang akon nga, maluka ang mga kapitan, may ara na sila master plan mo sa ila barangay. Di, ang akon di pamangkot, amuni. Sa nagligad ang aton termino sa kapitan, ta, tatlo lang katuig mo. Gini mo, 4 years. Minintos siya kung mag-imo ka master plan sa imo barangay, depende sa imo termino. Hindi bala, depende sa imo termino. Kung 4 katuig ang imo termino, minintos siya, dira ka lang may imo sa imo master plan sa imo barangay. Mag-imo ka, 4 lang katuig, kaya hindi naman pwede nga dugangan mo 1 katuig, kaya 4 lang katuig ang imo pagpungko as a kapitan, kaya di base ko mag-eleksyon, maperde ka. Hindi bala? Amo na mag-imo ka sa imo master plan sa imo barangay eh. Depende sa imo termino. Tigin imo mo 5, meaning to say, asobra ka 1 katuig, di karoon kung maperde ka. Pagka-perde mo ang imong 5 years master plan, hindi niya pag-i-honor sa bagong barangay kapitan. Ang bagong barangay kapitan, may imo man na siya programa nga iya para sa barangay. Hindi bala? Amo na iya ang matutuon.

dunay mga syudad nga ang iya plano sa iya syudad or banwa. Magay muna sa abisang 10 years master plan sa iyang banwa kung ikaw bago nga mayor. Huwag kakabalong ang imo termino, tatlo lang katuig. Tatlo ka lang katuig, maparilig ka kung maperde ka karon. I-grant pa na sa isang bago nga mayor ang imong mga plano kaya hindi na. Kay kadamo nga mga programa sa mga kapitan or sa editor, sa mayor rather. Kadamo sa mga project sa mayor nga pagka-perde yaway na nag-continue sa bago nga mayor. Bisan lang gani o, may ara gani waiting seat o. May waiting seat gani nga ginabutang da sa mga higadalan, da higadaywe. Nga inang waiting seat na ginpaobra sa mayor. Karoon na perdi ang mayor nga nagpaobra siya na why matapos. Gin-continue pa nabla sa bago nga mayor kay why na. Hindi na niya pagsapakon sa bago nga mayor. Butang tabi may mayor abe nga ang iya puno sa iya pangalan amunang ibutang halige sa waiting shed. Butang mo abe si Boy Bugres. Butang ta o kon Boy Baget, si mayor Boy Baget abe ang iya puno ng ngalan niya abe letter B. Di karon ibutang niya na sa puno sa halige sa waiting shed letter B. Boy, ikuan mo, Boy Baget. Di si Boy Baget, pagpungko sa bago nga mayor, isla naman na ang pangalan sa puno sa ngaligi na sa waiting shed. Naliwaton ta na ang letter B, butangan naman nato na letter P. Tiyan mo na si Lingkob lang, depende.

imo basta pagka hindi na ti amo ning sala eh. Di ko maghimo kamo sang master plan sa inyo barangay gabase na sa inyo termino kung pila kamo katuig na. Kung apat katuig, apat lang katuig ang imo master plan sa barangay mo, hindi ka na magpasubra. Kay base mawagtang ka. Di amo ning natabo sa kapitan nga nagbulubalis ka do. Kay suno sa iya, waya pa matapos ang iyang 5 years master plan sa iya barangay. Ik-ik mo eh. Kabalo ko nga apat lang ka to. Eh, hindi mo muli ma. Karon. Nagbulubaliskan ang barangay kapitan. Karon kumadayon. Kumadayon, abikap ang eleksyon ta. Kaya kung i-grant sa Supreme Court ang komplain ni Atty. Romulo Macalintal, ano matabo si mo? Di mabulubaliskan kaliwat. Ha? Mabulubaliskan kaliwat ka magsiling baw na naman ang Supreme Court man. Nga gin-grant nyo ang petisyon ni Atty. Romulo Macalintal kundi di na kuni ka bulubaliskan. Di baliskan ka naman. Balis ka ka naman, una ulo. Hindi bala kapitan, ha? Kalamutan yung kapitan mo. Naging kwan mo, naging viral siya sa probinsya sa Negros. Ang laeng kay diri sa ato niya sa probinsya sa Negros yung kapitana ang nagbulubalis ka. Ay, kalain. Eh, kung madayon, magkampanya ni si Kapitan Abe, ginasundo ni sa kabataan mo. Masiling ang kabataan ni nga nag-aosunod siya. Kap, kap, kap, kap! Kapitana, kapitana! Bulubalis ka, danay! Kay matumba patista! Ha? Matumba patista, kap! Nagbulubalis ka, gagani nga gin pirmahan pa lang ni Presidente ang pag-postpone. Kaya niyo, gimpirma naman sa Supreme Court nga tuloy, bulubaliskad, bikap kay matumba patista. Ay, amo ni ba, matagang ko sundo ni sa kabataan mo, samta nagkakampanya, si Barangay Kapitana, diraya sa Barangay Libas, sa Banwasang Isabela. Ay, oo. Habyuganta ang pagpadulong din sa aton ni Congressman Faustino Boyji D sa Isabela o Control District sa probinsya sa Isabela. Tikaron, ini si Congressman D gusto niya makita ang 3rd district. Kahit eh, kadamo itong ginatalakay nila ng mga kwan eh, mga laye manabi. Kag ano ang mabulig niya sa Victorias. Now karon ang ginhimo ni Congressman Javi Benitez, gintawgan niya ang tanan ng mga barangay kagawad. Barangay Kapitan, tipon kita. Kami bisita kita rin sa 6th district sa probinsya sa Isabela. Nagtipon ang mga kagawad, mga kapitan, dira sa Victoria's Coliseum. Tiabis ang kapitan niya, may bulubayuok mo. Hindi makanika patipon sila kung wala ka bulubayuok na ihatag. Hindi bala? Plus pa, may mga media nga nagkanto kang nag-cover. Iisip, publicity ni mo. Publicity ni ang ginimo ni Congressman Javi Benitez. Abiya, dayawon sa media. Kaya karon, may mga media nga nagadayaw man siya at itong pangtagaan niya pagi sa GCAS. Kaya may mga media sa galiya nga imbes nga maghatag after sang event, ginataga nila yung bayad GCAS. Ang malain to yan kay may mga media nga nagkanto nga wala yung membro kag wala yung nakatag sa ila GCAS number. Kundi wai gini, wasaag ang mga media to. Ah, pila ka media to nga pag nagpalauli nga nagpanampuay mo.
Di amo ni, amo pa ni madlagan ka gobernador?

Nagapili ka galit sa mga media, hindi ka na lang magdalagan congressman pagka-gobernador kay may mga media yang hindi magbuto sa imo. May pinilian ka man gali, may pinilian ka man. Karon ang balita nga nagagwa, inibalita malang ni nga ang napartiniser nga pondo para sa BHW. Amunin si Konta ang DSWD sa Victorias kag sa mga banwa. Matiko ang ipangatag sa mga kagawad kag kapitan alin paya sa DSWD sa ila banwa kag sundad mo. Ha? Ang tag 3,000 nga bulubayo o nga ipangatag baya GCAS sa mga kagawad kag kapitan daw kaon paya sa BHW. Nga ining tag 3,000 o mga BHW o sisaan nyo bikon ara pa ng pundo nyo kaya ang balita ko dira kwaon ang ipangatag sa kagawad kag sa kapitan. Porte no? Ha? Madalagan ka gobernador. amuni magandol ka sa media. Hindi man ni pararihas. Hindi man ni pararihas. Ining mga media nga nagkantoto kay gusto mag-cover, may mga outlet ni sila. Hindi ni sila mga tamburo nga mga media. Ah. Galing wala lang galing sila ya ng pamimbro nga magatag sa ila GCAS number. Ha? Magatag sila GCAS number kung wala kaya GCAS number gali. Hindi kagid ka katilaw ya sang solo sobre kay Congressman Jabi Benitez, no? Ha? Ti mag-amuni ka malingking kala kay Congressman Tardi Maranyon eh. Ha? Diri ka anay patudlo Congressman kay Congressman Tardi Maranyon balo ka magtipon di ang mga barangay official na munde sa Sikan District. Wala na ni siling ginapagay pa sa GCAS. Ha? Kung wala kami kagawad, wala biyeng kagawad GCAS, makabaton asang 3,000 ka hindi. Ha? Ipaagay mo sa GCAS, dapat sinaya. After sang event, mayara na sila yung bulubayook. Isang ginagmay lang, pero at least mayara. Hindi kay pahulaton mo pa nga, boss lang ipadala, kay boss pa ang inyong GCAS, masundan. Ay, klaro, no? Wala kadamo may damo nga nagreklamo sinya nanu ni man ang gusto nila gali ya nga ipakita nga damo ang nagkadto nga mga barangay kagawad kag barangay kapitan wala sila kabalo sang feedback nga nagbalik sa ila. Ang feedback sa mga kagawad ba umayo pa way tato nagkadto way manggali tato hangpon tinsakto eh. Nakadto ka da way ka manggalihang punto. Timano ka to? Anong mabulig ni Congressman de sa probinsya San Gros kay wala? Sila man yung nag-approve sa pag-postpone sa nga aton sinisintunas barangay and iske election. Anong nabulig ni Ladby sa aton de? Kay wala din sila may nabulig. Ik-ik nyo eh. Tiyan mo nang natabo. May mga negative, kag-positive, mga BHW. O si saan nyo, abe, kung may pondo pa daa sa inyo barangay, kag sa inyo banwa, kay bati ko ang tag-3,000 nga ginpanghatag sa kagawad, kag sa kapitan, ginhalin sa pondo sa DSWD. Ay, ano si Steven eh. Kung Congressman Jabi, why naging kadaya sa ibang pangakwaan ako? Ha? Buhay na kadiban kuha anaw. Amo ng balita kuha. Inang balita mo lang na. Kung ginkuha sa pundo sang DSWD ining tag-3,000 dako ni nga dako ni Kabalas kung gani. Ano ni? Ayuda naman eh. Ayo. Ang Sasikan District di magtipon di makakagawad kagkapitan. Wala pa niya, hindi na nihulat doon po yung boss lang ang inyong nga bulubayo o ka. Kay boss pa sundan ang inyong GCAS number. Ayo, amunin na tabo. May mga media nga wala sa laya GCAS number. Kundi wala ganyan katilaw bulubayo o. Po ini mga media ni, may mga outlet ni. Hindi niya media tamburong ah. Hindi niya medya tambutso. May mga outlet niya.
may mga waragwagan niya, mabatian is live via on air. Di karon diin kay wala sa ibang tong media. Bow! Maayo pa way ko nagkanto. Ay, mga langit siya. Yan mo nang natabo da. Amo nang natabo sa tong Bernes nga adlaw sa siyudad sang Victorias nga nagpadulong si Congressman Paustino Bujidi sang 6th district sa probinsya sang Isabela. Okay? Ayo. Hey! Sige. Damo pa kita tani talakayon yung mga balita galing kay Tia nga itong oras limitado kayo. Ay, mga langit yan. Kaya pili si Linda kay Kagawad Oloy Lamis sang barangay Magsaysay. Uy! Kamusta na dang taytay? Ang taytay sumung sa piyok, hindi na kamuda kagi, ha? Kaya nakita ko man to, o di na finitin na gini. Walang dalom niya. Ha? Ang salsalon niya ginaagyan sa mga salakyan, medyo batas na kayo, basi marusdak yun man tuod. Delikado, giman. Hindi mo'y marisgong kabuhi sa tawa. Insakto itong ginimo ni Kagawad Oloy Lamis nga pabalon gid ang taga Magsaysay, hindi lang sa Magsaysay, kundi sa malapit ng mga sityos kag Porokda sa barangay V.F. Bustilo, barangay Celestino, Villasin, nga ang taytay sa piyok, hindi na gidman magyan. Kay batas na gidman ang kwan, ang salsalon nga amo ang nag-aangot bla piyak-piyak. Kay but nga, tigulang naman yung taytay eh. The time pa ni sang Elko, sang ining illegal, laging ni sa aton sa norte. Kaya mga suba, to sa una, ginpangin mo ang taytay sang Elko mo para nga agyan sa mga tablon bla nga halin sa bukid. Sige ah. Kaya piliin si Nilda kay Dens Naingge Saragusa, kay Vicente Duino, kay M. Sordelia, Puras, piliin si Nilda. Happy San Nilda, M. Amy Sordelia Puras. Kay Barangay Kapitan Arnel Gaspida sa Barangay Celestino, Barangay V.F. Bustilo, rather, Barangay V.F. Bustilo. Barangay Kapitan Arlen Bailon Berbo, San Celestino, Villaseñor. Kay Kapitan Tony Albarina, San Barangay Sontre. Oy, kay Kagawad Gina Britanya. Oy, congrats kita. San bata ni Kagawad Gina Britanya nga nakapasa sang sining exam sang PMPA. Nga nakapasa siya. Congrats gid. Sakay subuman sakay Barangay Kagawad Ruben Imberga. Ini paborable kay Kagawad Ruben by 2028. Marani sa kapitan kon mapuspon. Oy, happy listen man kay Totoro Aldilo Santos dira sa Barangay Zone 5. Wow!

0: K5 News FM. Extended Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatik ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamakang sa mga butika.
7: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamaka sa mga butika.
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
10: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
0: Extend
7: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
0: Extend
7: Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend, isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Supplement for Men.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 extend food supplement for men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-anslawas. Disitin nga bala mga meg. The best gid ang extend supplement for me.
0: Extend. Food.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag-law. DTX 500. Nagandamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubit sa itad ang itsura. DTX 500. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
7: Panahon na naman ang ubo. Si Ubs at trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya. Laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
3: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at lawadlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akong gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akong man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500. Pasami ka pala nag-aungdas. Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasig ang pagtimula. Kalaman ang kabihan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigod malimta. DTX 500.
7: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C.
9: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, Bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
5: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500 contra premature aging. DTX 500.

0: News FM.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawa nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitilwan. Bao kabas ko gin. Nakamuli gin sa akong problema. Na mo gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga. Udto. Kagabi. DTX 500. Ang pang-bawi. Kag Super Detox mo. DTX 500.
7: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purukrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tub 12:30 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tub 12:30 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charantee. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sa MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3 Bio.
0: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: DTX 500. Pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtimula kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500 ang stress malikawan. Pagkaburigod malimta. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamin nagkabalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Pag DTX 500, agot maging mas hubit, sakitan ang itsura. DTX 500, extend food supplement for men.
2: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men, epektibo gid.
1: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds,

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Extend Food Superman. Superman.
1: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500.
7: K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500.
8: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo.
0: Mag DTX 500 ka.

0: News FM. DTX
1: Beauty Show. Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-ong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
6: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician.

0: Kasay Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500, DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. DTX 500. Pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulan. Kalma lang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. Extend Food Superman. Superman.
3: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. Extend Food Superman.
2: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man. No? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Ako ang gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang ako man. No? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na!
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend sa gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man. No? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men.

0: tibo ko no.
1: Ako ang gintilawan.
0: Abaw.
1: Gatok turaok gid ang ako man.
0: Kanamit gid sa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nang isang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
6: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
7: K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500. Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kag paminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCT nagkahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. Extend Food Superman. Superman.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Men.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500. DTX 500 Extend Food Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: Extend Food Superman
7: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
6: Extend Food Superman
4: for Men. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
6: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
6: DTX 500.
9: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
6: Mag DTX 500 na.
9: Ay ang palaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
10: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinloman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
16: DTX 500.
17: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
18: kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdimulat. Kalaman ang abiyan.
19: Mag DTX 500 ka.
20: Kaysa DTX 500.
21: Ang stress malikawan.
22: Pagkamurigod malimta.
23: DTX 500.
24: DTX 500.
25: Ang free radical neutralizing supplement.
26: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant.
27: Likawan ang komplikasyon.
28: Kag balatian.
29: Mag DTX 500.
30: Ang pinakakampiyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500!
2: Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 mo na!
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
1: DTX 500!
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
5: Pero wala na ganya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
7: Extend
6: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
7: Extend
6: Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
2: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo
1: sa lawas
2: ang hindi maayo.
1: Dapat
2: adlaw-adlaw
1: protektado.
2: Mag
1: DTX 500
2: aga
1: udto
2: kagabi.
1: DTX 500
2: ang pangbawi
1: kag super detox mo.
2: DTX 500
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: K5. News FM.
12: This song is brought to you by
1: DTX 500.
2: Proteksyonan ang baga mo.
1: Laban sa paninigarilyo.
2: Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
5: DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malim ta DTX 500. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakit dat ang itsura. DTX 500. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Upgid ang ako man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. K5. News FM.
5: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio.
10: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: DTX Beauty Show.
11: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
2: para sa masafe nga pagpanganak. Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo, si Urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: K5 News FM.
12: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag-DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pang-power kag Super Detox. DTX 500.
2: Mga binalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
12: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
12: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
12: Extend food supplement for men.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Extend Food Superman. Superman.
3: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nga mo, gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
1: D3, Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagan din luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadla.
4: K5. News FM.

0: K5 News FM DTX
1: Beauty Soap. Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo at Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo at Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
4: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdimulat. Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malim DTX 500. DTX 500. Nagatangon na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Extend Food Superman. Man.
9: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon. Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man.
0: K5 News FM.
5: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, T3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. T3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa T3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. T3 Bio.
10: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: DTX Beauty Soul.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: T3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple-free.
15: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
16: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy, sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tutob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tutob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
15: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
17: Panahon na naman ang ubo, si Urbs at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Mighty C! The Mighty Power of C!
19: K5 News FM.
15: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pang-power kag Super Dino. DTX 500.
16: Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag vitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
20: DTX 500.
21: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na.
20: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Extend food supplement for men.
22: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
20: Extend food supplement for men. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Extend food supplement for men.
23: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-anslawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
20: Extend food supplement.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
1: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag-law.
4: K5 News FM.

0: Ka-K5. Good afternoon sa mga tigpaminaw, tigpalamati sa aton na palatuntunan. Ang inyong army sa Negros. Mayari na po ng inyong katropa sa 79th Infantry Masaligan Battalion. Kuya Gik, sa paghatod, dulong sa inyo sa mga nagkanrisari nga balita. Hanungod sa weekly and significant activities ang inyo nga army. Diri sa Northern Negros. Pagpanguna sa amon nga battalion commander, no, kay Sir Lieutenant Colonel Eric Bolasco Alfonso, Infantry Jesse Philippine Army. Good afternoon dira sa imo, sir. Siyempre madamo man nga salamat sa kay Sir Dr. Ramel Uy, no, sa pagpahanugot, no, sa pagprograma naton dire na makahatag kita sang mga updates. Sumuman sa tigdumalahan sang K5 News FM sa gay kay Sir Pineda, no, nga kanunay nga nag-auhag gid sa aton nga pagprograma diri sa buong kahaponan. So, update ninyo ako sa pila na lang ka minutos, no. Sorry to have a short time of program diri sa K5 News FM Sagay. So, salamat gid, no, as always sa mga naga-suporta, no, kag nagapabilin nga nagasalig sa inyong Masaligan Batalyon. So bago kita magsugod sa aton nga mga tulumanon, aton danay nga tamyawon ang aton nga mga lokal nga mga kagamhanan, or ang aton nga mga opisyales sa aton nga panggobyerno. Isaman ka mayong hapon na kay Sir Honorable Eugenio Jose Bong Lacson, ang aton nga gobernador, no, diri sa probinsya sang Negros Occidental. Subong man sa aton nga mayor, kagti siyempre amay sang siyudad or dakbayan sa Sagay, kay Sir Honorable Leo Rafael M. Cueva. Same time, good afternoon kay Sir Honorable Narciso El Guapo Guapo Habilosa, sa aton nga busy mayor. Kagti siyempre sa aton nga mga nasikbit katupad kaiping nga mga kabanuhan diri sa norte nga bayan sa Negros, nga nabugusan sang 330 ka mga kabaranggayanan. Kagti siyempre mayara nga 8 ka syudad kag 6 ka munisipalidad, no, mayad to ang inyong area of responsibility sang inyong 79th ID. Kagdi siyempre di minaton pagkalipatan ang amon nga amay, no, kagdi siyempre ang Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines kay Sir General Antonio Gustilon Navarrete, Philippine Army. Kag sa amon man nga commander sang 3rd Infantry Division or 3rd Infantry Spearhead Division Philippine Army, kay Sir Major General Joey A. Escanillas, Philippine Army. Sumuman kay Sir Brigadier General Ted Baguio de Musmog, ang commander sang 303rd Infantry Brown Eagle Brigade, manhamtang diri sa may Barangay Minuyan, Banwasang Murcia. Kagti siyempre liwatan na to ang amon nga battalion commander kay Sir Lieutenant Colonel Eric Bolasco Alfonso, Infantry Jesse Philippine Army, nga nahamtang dira sa may Barangay Bato lamang, no, ang aton nga battalion headquarters sang 79th IB. Kagti siyempre sa amon nga battalion executive officer, same time ang company commander sang Delta Dominator Company, kay Sir Major Gestoni Villa Barosa, Infantry Philippine Army, ang amon nga battalion executive officer. Good afternoon, sir. Kag siyempre sa amon nga civil military operations officer, kay Sir Captain Paolo Olagarde, Infantry Philippine Army. Good afternoon, sir. Kag subong man sa amon nga Battalion Sergeant Major, kay Master Sergeant Joseph Bangkog. subong man sa aton nga mga kapulisan, no, kagti siyempre sa aton nga mga men in uniform, sa aton nga mga kubus nga mga nagaalagad sa aton nga panggobyerno, kag sa aton man mga pinalangga nga mga mangunguma, sa aton nga mga OFW nga pulabugtaw para sa ilang pamilya nga habilin diri sa aton nga pungsod Pilipinas. Kagdi subong man sa aton nga mga mamumugon, sa aton nga mga mangingisda
1: Pilipino,
0: sa mga Fisher Fox Organization, sa aton nga mga kabatanunan talaga timakas man nagabakas para sa ila pamilya, sa pagkadto sa eskwelahan para makakat-on sa mga nagkanrisari
1: ing bansa
0: ng mga maayong pamatasan, kagdi siyempre magamit nila sa ilang palaabuton nga pagtilaw sa ilang kinabuhi diri sa ibabaw sang kalibutan. So sa aton man nga Alpha Company, Commander Kaiser, First Lieutenant Gonzales dira nahamtang sa may Barangay Libertad, siyudad sang Escalante. Subong man sa kay First Sergeant nila, no, kay Master Sergeant Makugay, good afternoon sa aton nga Alpha Aguila Company. Subong man sa aton nga Bravo Bulls or Bravo Bayanihan Company nga nahamtang sa may Barangay Tigbon, Banwasang Calatrava. Good afternoon kay Sir First Lieutenant Tafalia, ang ilang company commander. Same time sa ilang First Sergeant kay Master Sergeant Mondaya, sa nabugos nga tropa na ton sa Bravo Bayanihan Company. Subong man sa aton nga Charlie Kapanalig Company, sa pagpangunan ni Sir First Lieutenant Gakal, no, sa ilang First Sergeant kay Master Sergeant Perucho, kag sa nabugos nga tropa na ton dira sa may Charlie Kapanalig Company nga nahamtang sa may Barangay E. Lopez, siyudad sang Silay, sa gihapon mga kaigsuunan mga kakipaiba dira sa may probinsya gihapon sang Negros Occidental na bilang ning aton nga mga katropa sang 79th IB. Kay Mama Maria Dionido, hello po, stay safe po kayo mga boss, especially to my brother Captain Lagarde, see you soon. So yes ma'am, thank you again, no, si Sir Captain Paulo Olagarde amon nga Civil Military Operations Officer. Kay Sir Nick Boris, good afternoon, mayong pagpamati sir. Kay ma'am or sino ni no Novienta 525, mayong hapon sir, no, kag siyempre shout out daw kay idol niya Calderon watching from 79th IV ka from Murcia. No, mayong hapon dira sa aton yung mga katropa sa patrol base, no, dira sa may Banwasang Murcia.

Good afternoon man kay Sir Mayor, no? May pagpamati kay Cinco. Good afternoon, shout out dira nga nagalantaw sa may barangay Pandanon Silo. Kay Ma'am Vanessa Akaling Oloroso, good afternoon sir. Warmest regard to 79th Infantry Masaligan Battalion from Team Binoligay. So good afternoon ma'am, mga taon nga Team Binoligay. Kanunay, no? Nga nag-auhag kag ti siyempre nag-participar sa mga nagkanarisari ng aktibidades ang inyo nga 79th IB. So nga walay puas nga pagtabang sa taon nga mga kaigsunan, no? Hindi lang diri sa norte nga bahin sa Negros, kundi sa mga nagkanarisari nga mga kabanwahanan kag kasyudaran. Diri sa isla, no? Sang mga tawag na ton nga Negros Island Region. O pagti kay Ma'am Joy, good afternoon, mayang pagpamati. Kay Sir Janre Rebadomia, no? Good afternoon. Shout out dira nga naglantaw sa may barangay Minapasok, no? Sa may Pasing Truck. Man gintawag na ang sitio or purok Pasing Truck na Sir Janre Rebadomia. So sa una na ton nga balita nga igahatod sa ton nga mga kaigsuunen, sa ton nga mga kakaypay. O kahapon nga adlaw, ang inyong Philippine Army kaupod ang aton nga National Intelligence Coordinating Agency. O sa pagpahanugot sang faculty and staff sang Kolehiyo de Santa Ana de Victorias. O kagdi siyempre sa pagpangunaman sa aton nga 605 Community Defense Center Director, no, kay Sir Colonel Don Villanueva, no, kag sa iya nga mga kaupdanan, same time sa aton nga mga reservist personnel nga under sa aton nga 605 Community Defense Center, naghiwat, no, sang community awareness and symposium. So ang tagsa-tagsa sang aton nga mga katapo sang Philippine Army kag iban pang ahensya sang aton nga panggobyerno naghatag sang mga nagkanari-sari nga pagtulunan, no, naglecture sa aton nga mga kabatan-unan, no, dito sa mga NSTP kag ROTC students sang nasambit nga eskwelahan. So sobra 800 ka mga kabataan ang nagpartisipar, namati sang lecture na hanungod sa mga recruitment sang sini nga mga natawag naton nga communist terrorist group, same time naghatag man sang pagtunun-an na hanungod sang ginatawag naton nga WPS or West Philippine Sea, no, kag kung ano ka importante. Importante ang dunang manggad o ang manggad naton sa kadagatan, no, para sa mga sumulunod kag mga palaabuton naton nga mga henerasyon, no, hindi lang subong nga panahon kundi sa mga kabatan-unan, no, kag sa mga sumulunod naton nga mga henerasyon na sila mismo ang magasubli, no, sang aton nga mga nahabilin, no, kag ginapakigbato sang aton nga pungsod Pilipinas ang aton nga soberanya, no, kag ang aton nga ginapakigbato ang aton lamang, no, nga kung ano ang nabutang, no, sa layi, no, sang aton nga sakop, no, sang aton nga mga kadagatan. Kay Sir Nick Borres, no, mayong hapon nga nagalantaw pag usab, no, dira sa may Pontevedra Capiz. So thank you, good sir. Kay Sir John Ray, hello sir, good afternoon, no, mayong hapon man kag di syempre shout out dira sa inyo sir nga nagalantaw sa may Barangay Plaridel, Purok Bangkirohan. Kay Ma'am Alona Chris M. Tagat, no? Si Sir Mayor Arneta Salaman niya ni sir, nag-i-list lang ko name. Yes sir, no problem, no, wala gid problema. Salamat gid sir sa kanunay nga pagpamati kag paghatag sang imo nga mga patamyaw sa imo mga kilala kag sa mga mahal sa kinabuhi. No, speaking of activity, no, sang inyo nga Philippine Army, no, in collaboration sa aton nga State Universities and Colleges, which is ang ining Kolehiyo de Santa Ana de Victorias, no, hindi lang isa ka beses, no, madamo na kita sang ginkandak
nga same gihapon sini nga paghatag sang lecture sa mga kabataan. Kagti siyempre sa aton man nga mga kabataan, no, nga nagapamati subong, I hope may ara, no, kay ti Domingo nga adlaw, petsa 4 bulan sang Oktubre. No? Batyaga na gid ang matugnaw nga panahon. Kagya ti siyempre ang malapit na nga pagsaulob sang Pasko. Pag-ready na sa aton nga mga ninong gagninang. Ang ining tinutuyo, no? Wala sing lain nga tuyo, no? Ang pag-edukar, no? Paghatag or pag-impart sa mga knowledge, no? Nahanungod sa mga ihibalo sang inyo nga Philippine Army kag iban pang ahensya sa aton nga panggobyerno. Batok sa mga tao, no? Batok sa mga katapo sang hindi maayo nga tao. Ambag kita nga hindi maayo nga tao kay ti kabalo man kita ang ilang nga mga buluhaton, no? Which is exposed naman sa social media. Exposed naman sa aton nga mga balita nga hindi malimod, no, hindi naman nahambal naton nga binutig kundi kamatuoran lamang nga aton nihambal diri sa kahanginan nga kung ano ang mga recruitment strategy sang sini nga mga grupo para maka-recruitar.

prestihiyosong eskwelahan. So I hope, no, maintindihan man tani sini sang mga recruiter, no, nga ang ginikanan sang sini nga mga kabataan nagadahom, nagahandom, naga-expect nga ang ilang mga kabataan is naga-eskwela, no, kay para makakat-on sa mga maayong pamatasan, no, makatapos kag makabulig sa ilang ginikanan, kag especially magamit nila sa ilang pagpangabuhi sa palabuton nga panahon. No, pero apang, no, sa sini nga hinungdan sa sini nga mga tao nga naga-recruit nga nagapakilala, no, nga una lang, no, mambal okay ni kay nami ining organisasyon. So later on, no, dira na nila ma-realize, dira na nila ma-experiencear, no, nga kung ano ang outcome sang ilang nga desisyon nga pagsulod sa sini nga mga grupo nga hindi maayo, no, kag dira na nila ma-realize nga ulihi na ang tanan kahit, kahit. No, dito sa pag-abot sang wala na ton damha, wala na ton gina-expectar kung may mga panghitabo gid nga engkwentro, no, kay ti syempre hindi gid pagpabay-an sang inyo nga Philippine Army kag sa aton nga mga men in uniform nga mayara nga mga tao, no, nga hindi, no, hindi legal nga mag-recruit kag magkadto sa mga nagkanari-sari nga mga kabaranggayan, no, nga magkandak sang kung ano pa dira nga klase sang komunista nga buluhaton. And most especially wala sing may pagpahanugot sang aton nga lokal nga kagamhanan and especially sa sining mga barangay, no, nga ginakandakan nila kuno sa kung ano pang klase sang ilang mga aktibidades. Good afternoon kay Sir Lopez, Yorpo Cecil. Mayong pagpamati dira sa may barangay Hilubang. Kay Sir John Ray Rebadomia, ano, wala siya kuno kabalo kung ano ang aman gintawag ng passing track. Okay lang sir, no problem. Salamat kid sir, no, God bless man sa imo. No, kay Uncle Ugs, no, good afternoon, mayong pagpamati, shout out dira sa may barangay Pandanon Silos. Kay Sir Sandy Miller, good afternoon, mayong pagpamati. So aton unaon mga kakaypive, ha? Ano gid pala ang dako nila nga rason sa sini nga mga tao, no, kay the harsh man nga i-mention gid nato ng ilang actually gina-mention naman naton, no, kay ti I know, no, sa aton nga pagpangalaga diri sa kahanginan, damo gyapon nagapamati nga mga miyembro or something pamilya sa sini nga mga armado nga grupo. Ano gid ang ginapakigbato sa sini nga mga grupo? Nalipay ang ini mga grupo nga makapatay sang isig kaparehan naton. So take note ang inyo nga Philippine Army, wala kami nalipay, ha? Wala kami nalipay nga isig kapareha or kapwa Pilipino naton. Okay lang tani nga wala sing may maangin, wala sing may madamay nga mga sibilya. Wala sing may madamay kag maguba nga pangabuhian, maguba kag mawala or makalas ang hulam nga kinabuhi sang aton nga kapwa Pilipino. And take note, wala pa ako sa kalibutan. Yari na ining ideolohiya, langyaw, pangayaw ng ideolohiya. Dahilin sa ibang nga lugar, nag-adapt sa mga pipila ka mga maalamon, kag mga pipila ka mga persona, no, nga mayara ng mga personal interest. Ang buhay ko sa bayan. Nga sila lang makaganar. And take note ang ining mga na-recruit nila nga nangin red fighters or amo ining nagalagaw sa kabukiran nga magkandak sa mga atrocities o mga nagkanari-isari nga mga buluhaton is makaluluoy ni sila, no? Makaluluoy gi sila actually, no? Makita naton ang ilang mga grupo, no? Mga mataas nga mga ranggo or something mataas nga mga posisyon nila. Pagkahayahay. No? Ilabi na kinang ining commander nila. No? Pero ining mga kubos man nila nga mga alagad, no, mga nobo sang ranggo or whatsoever ang ining mga red fighters nila nga perminte nagabit-bit sang armas batok sa aton nga panggobyerno. Ano gid bala ang sala sang Philippine Army sa inyo? Ano ang sala sang inyo nga mga men in uniform nga while conducting sa mga community sustainment support program or mobile community sustainment support program? Oh,
ginagakanda.

back sa mga atrocities, no? Nga supposed to be ang ining mga tropa, ha? Tropa sang inyong Philippine Army kagaton nga mga kapulisan, nagahatag sang serbisyo publiko, nagahatag sa mga nagkanari-sari nga mga basic services para ma-facilitate, no, mapalabot sa insaktong ahensya sa aton nga panggobyerno. Nagabulig sa mga pumuluyo, ha? Nagamintinar sang peace and order sa isa ka lugar. Kay kung gusto sa sini nga mga armado nga grupo, unabis illegal ang ginadalang armas, ha? Illegal ang ginadalang armas, and mostly sa mga members may mga ara nga mga pending cases. May mga standing warrant of arrest ng ining mga tawhan na. So hindi paulihi ang tanan, no? Ano ang isa sa purpose ng inyong Philippine Army? Well, nga aman nga gakandak sang amo sini nga programa sa radyo or pagkandak sa mga nagkanari-sari nga mga symposium sa eskwelahan kag iban pa nga mga lugar para mabuligan ang ini nga mga kaabyanan naton nga kapwa Pilipino nga nagtalang sa ilang adalan, no, nga hindi pa ulihi ang tanan, balik kita sa sabakan sa aton nga panggobyerno, dawata ang programa, no, para makaupod mo ang imong pamilya nga maglimpyo ang imong pangalan kag magpangabuhi isang matawhay. Pero kung mas pilion sa gihapon nimo ang maglaroy-laroy sa kabukiran, kaupod ang ini nga mga armado nga grupo kag magkandak sa mga nagkanari-sari nga atrocities. So it's your choice, ha? Wala gakulang ang aton nga panggobyerno sa pagpaalinton. Wala gakulang ang inyong nga Philippine Army, ang aton nga mga kapulisan kag iban pa nga ahensya sa aton nga panggobyerno nga mayara nga programa para sa ila. Nung under sa aton nga INTFLCAC or the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, may ara man kita sa ginatawag nga ECLIP or Enhanced Comprehensive Local Integration Program. May ara kita nga immediate cash assistance, no? Kung magpanaog sila, yara ang aton nga LGU, yara ang aton nga provincial local government unit, yara ang aton nga mga nagkanari-sari nga programa sa aton nga panggobyerno kag ahensya, no, pinaagi sa Executive Number 17 or the Whole of Nation and Government Approach, which is may ara ang mga nagkanari-sari nga opisina sa aton nga panggobyerno nga katungdanan, no, nga mag-address sa sina nga mga issues sa aton nga mga kaigsuonan. So I hope, no, sa malipot nga panahon, malipot nga tiempo nga paghatag naton sa mga nagkanari-sari nga programa, may ara na pulot kag may ara kitang na-impart nga mga knowledge sa aton nga mga kaigsoonan. And hindi ini alone your Philippine Army, hindi ini makaya. Philippine National Police Army, hindi ini makaya kung wala sang kooperasyon sa mga kaigsoonan naton kag mga pumuluyo sa isa ka komunidad. Magandang ginambal nga the Whole of Nation, no? Whole of Nation and Government Approach. Kaya nga man, no? Kung wala sa sini nga mga armado nga grupo, nagalaroy-laroy sa kabukiran, wala gid sing may conflict nga mahitabo. Ang aton nga i-address na lang ang ining mga kawatan, no? Mga maoy siguro, no? Kagiban pa nga mga lawless element, just like mga hold upper, puro sining NPA or something ginatawag na ton ng mga communist terrorist group, dako gininig epekto, labi na gid sa pangabuhian, sa mga pag-eskwela sa mga kabataan, sa aton nga mga business sectors, kag halos tanan maapektuhan sa sining mga grupo. Just like sa gin lecture ko sa mga kabataan, no, I hope ngayon nagalantaw diri nga mga taga Colegio de Santa Ana de Victorias. So sa sunod naton nga programa, no, nga pag-aisgutan naton kung ano ang maging epekto, no, kung may ara nga nahitabo nga engkwentro or ginambal sa Bisaya pa nga gubot, no, gubat, no, encounter sa isa ka lugar, kung ano maging epekto sa mga pumuluyo, no, sa mga lumulupyo or tumandok sa isa ka lugar, kung saan nahitabo ang engkwentro. Madamo, no? Hindi kaya pa man tani, no, may arap pa kita 4 minutes, pero medyo bitin gamay. So, papayawan lang naton. Ang mga inepekto, ina, ha? Mangin bully, no? Malam ko ano ang bully? Ha? Sa mental health pa lang sa isa ka tao, no? May posibilidad nga maapektuhan. Tingaman,
Oh. Example, estudyante, mag-eskwela sa eskwelahan. Ulang ko! Magpakilala kay ti, siyempre, kung college ka or high school, elementary, mapakilala mo na sa ilang mga classmates and teachers nila. So, pag-mention sa barangay, kung may arang anay, tabong enkwentro, ano ang bal sa mga estudyante or imo kapwa ng mga estudyante sa eskwelahan, ay damo na sila ila kwan dira, amo ni nga mga tao. So, hindi na magpalapit dira kay basi amo man na sina ang iyang pamilya. No, basi may mga utod na or pamilya ng miyembro sa amo sila. So ang mental health sang bata no sa pag-eskwela pa lang. Maapektuhan, no? May posibilidad nga maapektuhan. Negosyo, ha? Pag-abot naman sa mga business sector na to. Sa mga negosyante kag bulantero. So nga man magnegosyo kasi isa ka lugar nga balaano may conflict. Nga man magpatindog kasi ang establishmento sa isa ka lugar. Kung balaan mo, grabe ang conflict kag may nahitabo dira nga mga previous nga mga encounter. Magtrabaho ka sa mga establishmento. Mag-apply ka sa trabaho. Kadto ka sa private companies or sa government, no? Mamangkot man gid na mapakilala kay tiara sa imo nga by data or resume mo. Nakabutang ang barangay, nakabutang ang syudad. So amo yadto ang mangin da mahitabo, no? Mangin posibilidad nga mahitabo nga kon may ara nga engkwentro nga ang epekto sa mga pumuluyo, no, kag tumandok sa isa ka lugar. Sala ba sa inyo nga Philippine Army ang problema sa lupa? Supposed to be ang problema sa lupa. May ara kita nga kaugalingon nga ahensya sa aton nga panggobyerno. Kay tungod hindi makater sa aton nga mga ahensya sa aton nga panggobyerno kay madamo sang problema sa lupa. Ha? Hindi makater tanan-tanan, no, i-gather ina sang inyo nga mga kasundaluhan kag idulog dito sa insakto nga ahensya sa aton nga panggobyerno. Problema sang aton mga pananom kisa, no? So kadamo-damo sa mga tawo nga gi-serbisyuhan sa aton nga panggobyerno, no, i-gather gyapon na sang inyo nga Philippine Army. Just like sa pagtukod sa mga part sa Escalante, may gitukod ra nga tulay, no, kawayan nga tulay kiti kadabaha para sa estudyante kag mga pumuluyo para makatabok sa piyap. During sa mabaskog nga ulan, gabaha ang ina nga lugar. No, ginabuligan ina sang inyo nga Philippine Army, no, inyo nga kapulisan kag aton nga mga pumuluyo sa barangay. Pero ano ang ginhimo sa sining mga grupo? Nga take advantage ang ining mga grupo. No, kapabatyag pa nga kunuhay, baskog pa sila sa area diri sa norte nga bahin sa Negros. So sa sunod naton nga programa mga ka K5, no? I hope nga mag antabay kita, no? Oras diri alas 2:59 na. So salamat kid partner, no? Itagaan kita sang gamay nga panahon, no, kay partner ko Jay, no, sa gwapohon kag suyon nga kwandering aton nga technician kag same time reporter gyapon diri sa aton sa K5 News FM Sagay. So thank you kid, no, pinaagi sa inya amon nga battalion commander kay Sir Lieutenant Colonel Eric Bolasco Alfonso, no, nagapasalamat kami, no, kag I hope, no, magpray kita mga kaabyanan nga maging safe ang inyong kasunduluhan ka mga pumuluyo sa tagsa-tagsa nila ka mga lugar, no, sa pag binuligay naton, no, para malabot naton ang matinud-anon nga kalinong diri sa norte nga bayan sa Negros kag sa isla sang Negros, no. Mayong hapon sa aton mga kakipay. God bless us all.

0: Radio.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mamaka sa mga butika.
6: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bago nga SSS building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
7: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka
10: lang. T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. T3 Bio. DTX 500. Masami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagdimula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500.
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Baka sa mga butika.
14: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: K5 News FM.
0: Ang sobrang atambok at tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes. Nagatinlo sang atay kag dugo. Makabulig man sa mga skin problems kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo ay hinundan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
15: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
16: Mag Mighty C na
15: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santol Plus Herbal Capsule.
2: K5 News FM. Well, it's a one

0: K5 News FM.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: K5 News FM.
1: Ang sobrang atambok at tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Pangondra sa diabetes. Nagatinlo sang atay kag dugo. Makabulig man sa mga skin problems kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Nangitaba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Napamatunan sa mga scientifico. Nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
7: Mag-Mighty C na.
6: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
0: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Ang sobrang atambok at tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes. Nagatinlo sang atay kag dugo. Makabulig man sa mga skin problems kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo ay hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Nangitaba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
7: Mag-Mighty C na!
6: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santol Plus Herbal Capsule.
0: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Ang sobrang tambok at tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes. Nagatinlo sang atay kag dugo. Makabulig man sa mga skin problems kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: Forest Lake Memorial Parks, ang nagapanguna nga Memorial Park Developer.
3: Beauty Soap. Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw.
7: D3 Bio ka.
6: Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio.
4: DTX Beauty Soul.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soul, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soul, hamis ang kuti.
4: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
10: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
11: Mag Mighty C na
10: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
0: K5 News FM. News FM.
12: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
13: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
14: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing,
7: bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: K5 News FM.

Number 1 ang himpilan ng...

Okay sa luwat, sumayong gabi sa tagpalamatis ni Harana Lingguaheng Pinoy sa kagabihon. Luya kita magatamyaw sa 25 kabarangay, sini siyudad sang sanggay, siyudad sang kadi, especialmente siyudad sang iskalante. Top-top malabutan sa inyong programa. Welcome na sa Harana Ambahanon sa kagabihon. O nasa tanan, aton gid ginapasalamatan ng aton station manager si Ma'am Colleen Cobia, upod man sa Master Control, si Papa J. Gidlan Tagaan, upod sa ilan ni Sir Matt Tinaksas, upod man kay Kuya Jaco, kagsubumang kay Sir Ariel Afas. May gabi sa inyo, kagmailan na nga pagpamati. On live kita subong, diri sa K5 FM, diri sa saudad sang sagay. Una ang banon, Arisigaga Apile.

0: Okay, salamat gid sa mahano ni Gaga Apili. Kagsubuman, dugang panon tao gunta si Evangeline Lapin. Nalipat ako sa basta guwapa gani, malipat ko. Evangeline Lapin. Kagsubuman, ato may ginatamyaw dira sa Lucia Market Mall, labi nagin sa Arellano, Lapas Batsoy, kay Bus Ede. Upod man sa Berlin Karindiria, ato may ginatamyaw. Kagsubuman, ato ginatamyaw si paring Roming Requeron, upod man si Roming Octavio. Bumar sila ni Butso kay Inday Kitay, may gabi. Kagsubuman, dira man sa Chicho Torel, labi nagin sa Amparo Pamilya, sila ni Tuwini, upod man sa kay Welme, kay Juni Kanyal, kay Subuman, kay Dodong Umanon, kag Subuman sa kay TC Gillian Tubilla, upod sa ilan ni Bilin, kag Subuman sa kay Tobogol Tubilla. Kag Subuman, aton man ginatamyaw, kag may gabi, lagbigit sa kay Boss Biboy Sumpay, Subuman sa kay kagdraman sa Bugasok, sa ilan ni Delapinya Pamilya, sa ilan ni Junior, kag ni Nanggaga, kagay ng Bibing, nung Nono, upod man sa kay nung Moron. May kabida, kag sa ilan man ni Ate Gonzales, kagay Candido, kag Subuman sa ilan ni Rudy Flores. Sige, kautik-kautik pa si Evangeline. Kag Subuman, ato man sa luwat ginatamyaw, si Bro Roel Aros, upod man kay Sister Rose, may kabida, dra sa may Saruman Extension, upod man sa kay sila ni Bungbong kag ni Cheryl dra sa may Kuskuluela, may hapon kag amay gabi lang kag may nga pagpamati. Upod man sa kay Carlito Kunyendo sa Cisco, may gabi si mo da kag Subuman. Upod man sa kay kag Subuman sila nung uning kag ng Bibing, upod sa kay Rudy Iligan kag kay Ili, may gabi kag may nga pagpamati. Hindi pa kaya? Sige kag Subuman. Mintras ga kwan pata ga basa. Sige, detanay sa mga gatik sa ato na. Kay Sally Alminsyon, hi, good evening. Sir Robert watching live from Barangay Bata, Donhart Ansiera. Kay Ma'am Lani Himula dra sa may Tabaaw, may gabi da si mo ma'am. Kag Subuman. Okay na. O si Arena si Evangeline Lapi Bugal sang Purok Kalubihan Albina. Anong title si mga pagkambahon?
1: Dalawa kaming api.
0: Dalawa kamong api. Sige.
1: Pwede ko kapanamyaw ni sir.
0: Oo, sige.
1: Ginatamyaw ko galitan nanda sa Purok 13 Kalubihan, Pamili Orsal, Pamili Bantulay, Pamili Jimenez, Pamili Abalye, kag Pamili Mahigugmaon, Pamili Andrino. Kag sa akong bana si Alan Lapi, kag sa akong bata si Jan Polapi, may pagpamati. Kay Ma'am Rosie Gali Magbanua, kay Sir Romel, tanan ako nga upon ng mga KSS. Sa kay Maninay Buday Pagid, Arasili Arbues, may pagpamati. Tananda sa Cadiz, may pagpamati. Thank you, sir.
0: Thank you.

给您。

0: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Wilfredo Caro. Dugang apanon sa taugunta si Miralona Alduisa. Ati siya manon, halin sa Kaypas Alminario Midel. Good evening, sir. Dara sa Barangay Dalia. Dari sa Barangay Purok Dalia, Barangay Puy. God bless sa inyo tanan. Kalabi na gid sa inyo, kagitarista Gaga Apili. Drua, Jennifer, ang ikapit, sir. Subong man, bun-bun. Good evening. Thank you for watching. Kagsubuman Wilma Manzanares Cubia. Good evening sa tanan. Alin sa kay Asali Alminsyon, kagsubuman kay Bunbon. Patamyaw sa mga friends ko sa school. Drua Jennifer, pa-shout out sa tanan kay KSS member kag K5 Solid Supporters sa Phase 1 kag Phase 2 Barangay Paraiso. Bunbon watching from Barangay Kabahog. Sige, Asli Alminsyon, salamat Sir Robert. Okay. Subumans pa kay Pas Alminario Midel sa tanan nga BHW. So ari na si Miralona Alduisa. So anong title si mga pagkaambawan?
1: Alaala by Freddy Aguilar.
0: Sige.
1: Before sa kalabaran na may gabi, di sa atong tanan, labi na kay Ma'am Kulin, kay Ma'am Shena Suelo, may gabi dyan sa inyo dua. Kay Ma'am Rian, aramat sa buwa, may gabi dyan Ma'am Rian. Subuman sa tanang nagapamati, labi na kita sa may cruising floor, sa Asusina family, may gabi dyan sa inyo. Subong manda sa aduhi sa family sa Makiling, may gabi dyan kay Cash Joy, Cash Junjun, may gabi dyan sa inyo. Sa tanang nagapamati, sa Barangay Makiling. Nagsakay kagawad, Herminal Galing, may gabi dyan kagawad. Thank you guys sa pag-support sa K5.

0: Okay, salamat gid sa mano ni Meraluna Alduisa. Dugang abano ta og gunta si Madam Bibing Ibanez. Salin sa kay Hanti sa ante sa abano ni Madam Bibing kay Ronel Anorico. Salamat ma'am Banji sa pagtamyaw. Pwede man kuda ka extra, pwede gid. Sige, kag sumuman si Pas Alminario Middle. Patamyaw ko sa anak ko sir sa kay Aligato kag sa iya bana kag sa mga bata niya nga si Karen kag Kian. Aligato kag sumuman. Kagsubungman sa kay Kagawa Juna Ibanez. Thank you, good sir. Alner Aplicador. Good evening, Sir Robert. Listening from Barangay Old Chagay. Arenas, Madam Bibing Ibanez. So, anong title si mga pagkaambahon?
1: Bakas na lumipas.
0: Bakas na lumipas. O, basi may panamyaw.
1: Kapanamyaw, galit ko da sa Villasor, sa ako na membro. Sa kay Maria Los, kag sa Ibana nga si Barok. Banay. Dira sa puro kalintaan kanday Mari Liling Abilia subuman sa kay manang titing Plutinia kag sa iya mandang kabataan kag subuman sa akong nga best friend sa babing Francisco kag Dudong Francisco kag dira man sa Balibag sa kay Nida Asmin kasubuman si Abana nga si Cardo nga nagapamati gyud kuno sila kada gabi sa station sang T5 pamatikit sila kuno sa mga program ay ilang mabatian kag subong man dira sa Villasiran ginatamyaw ko man si Pari Miguel Biasa ni na Biasa sa kay Alita Harder kag kay Annabel Tison kag man kay Dodo Tison kag subong man sa kanang Dorina Tison sa kayan kag sa iya manda nga kabataan kagsubong man sila ni Arnel Cagney Larry Boy Inday kagsubong man sa kay Baby Girl kag kay Tyron mayong gabi sa tanan.

0: Okay, salamat gid sa ambahano ni Madam Bibing Ibanez.
1: Dira gali sa akon Baleno, sila kay katong kay Efrel, sa iya bata nga si Aying kag si Inday, si Toto kag si Nonoy, may gabi gid.
0: Ok, subong man sa kay Kinko, good evening Sir Robert, pag-greet lang da gali, dirigili sa Ata Village. Sir, kag pa-request lang ko Himaya na hunlak from Gina Barbon. Kag subong man, Michael Buenavista, good evening, Brother Robert. Mayo lang nga pagpamati kay Mama Daday kag Milo Pantunyal. Kag request ko gali handumanan para sa akon asawa nga pinalangga batok bulak nadula, bulak bulak Buenavista, salamat gid. O sige. Kag subong man, sa ako anay makanta. Giga kapait sa mata ko.

Sige, sa nag-request ang handumanan. Handumanan na itong katawang kay Domidyo. Hindi ginigaga magpapakupita. Sige, kay malikot na karon ha.

0: Okay, salamat gid sa nag-request ang handumanan. Balikan ta to karon ang kapait sa mata kong dugang manong taw gunta si Evangeline Lapid ayon si Gaga Apili. Sige, hotek na da Evangeline kag sumuman. Mike si Teresa na. Sige. Kag sumuman kay Jubilin Aldoisa. Good evening. Sir from Barangay Makiling Cruising Bago, request ko mabugnaw ang lasang si Gaga Apili lang ang makanta. Alin sa kay Jubilin Aldoisa? Kay G Humawan. Good evening, sir. Sige. Thank you for watching. Kay Mariel Villa Esther Aurelio, good evening, sir. Pwede ko ka-greet sa akong mana Richard Aurelio. Birthday subong ti, happy birthday da kay Richard Aurelio. Ari na. Si Madam Evangeline Lape, anong title si mga pagkamahon?
1: Guhit ng palad.
0: Guhit ng palad. Sige.
1: Salamat, sir. Good evening kay Ma'am Colin Cobia, kay Ma'am Sheena, kag sa kay Ma'am Rian da sa likod, kag sa kay Sir Arturo Bionis gapamati kag kay Nang Grace Labori. Labori, ano na sa kami. Basta si Nang Grace Labori Padigos kag si Nang JJ Villaseran may pagpamati da nang sa tanan da nga ano sa poblasyon uno. Thank you, sir.
0: Sige. Good evening, madagali sa kami, Ma'am Colin Cobia. Napamatis na sa likod. Okay, sorry na si Evangeline Lafayette.

Okay, salamat gid sa ambahanon ni Madam Evangeline Lapi. Do magadog galanog ang studio pagkantaya ba. Kay Sir Romel Anorico. Good evening. Do indi kita matamyaw. Matamyaw na. Ah. Halin sa kay Mary Grace Amparo pa request tay tay. Ah, request ano tay tay. Tay tay tay uliara ming nanay amna. Patamyo sa kay Annabel kag kay Eduardo Amparo kag sa bata ko nga dungol Anika. Kay Jose Bal na Napoleon, mayong gabi is bird, pa shout out lang da sa kanday Tick Boy kag kay Ula Uga Uga na Ugahayon. Ugahayon ni sa sige. Jose Bal Uga Agabon, Agabon gili Agabon. Halin sa kay kan Tick Boy kag kay Ula Agabon. Malipat mo ko sa apelyido ni Ula ba. Okay, dugang nga pa ron, suwari na si Kaga Apile.

Okay, salamat gid sa amahano ni Gaga Apili. Dugang manong taugon ta si Meraluna Alduisa, sunod din si Wilfredo Caro. Halin sa kay Ma'am MC Cassandra Cubia. Thank you for watching. Kurason basing call.

0: Aldo Hisa. Anong title si mga pagkaambahon?
1: Kahapon lamang.
0: Kahapon lamang.
1: Before sa akong ambahan, no, kintami ako nag-release sa may barangay Makiling. No? Sa happy birthday si Marlene Anthony. Kag si Maria V. Hermosada. Halin sa kay Mary Grace. Halin sa kay Mary Grace. Happy birthday na sa nag-birthday sa Sininga Adlaw. Happy, happy birthday. So, ang lagay sa ako ni Nablus na no, sa may sityo laon. May mga gabi na sa inyo. Tanan ka, happy birthday sa ako na Nablus sa kay Rilando Imat. May mga gabi na sa inyo. Kag, happy birthday. Kag subungan, happy, may mga gabi sa ila ni Sir Rico Mam Rosie Magbanwa, Sir Philip Gama, Mam Ilby Buop, kag sa kay Ma'am Sir Domingo Kiatson. May gabigit sa tanan-tanan nga nagapaw.

Sige, salamat yet sa mano ni Meraluna Alduisa. At ang maginatamyaw si Boss Bolivar, Danilo Bolivar upod man sa kay Hilda Larcon, kinang Virginia Grande. Magpakaayo na kamo, hindi mo sige inom sa angkuan. Bugnaw kamo, nagkapaos kamo. Dugang kaman hon daw gunta si Wilfredo Caro. Halin sa kay Marian Mausay Casabuena. Good evening po sir, tamyaw sa banak ko kag bata ko, gapamati subong sa inyo kag

0: kag sa pamilya mahusay sa purok sumalidsid kag sa bilog nga gapamati subong sa taga barangay Tadlong. Salamat salamat po. Okay kag subong man kay Ronel Romel Dicina Gregorio, good evening Patamyaw from BF Custillo Roberto Gregorio. Sige. Arena si Wilfredo Caro, so anong title si mga pagkaambaon?
1: Daudahon laya.
0: Daudahon laya.
1: Asa ah, wala pa magkakanta ng mga tamyaw ko lang sa Torino sa ilan ni Junior, sa ilan ni Sophie Wilson kang ibog eh. Subong man sa Kaipart Twin eh. Sa South Road, si Sir Bal Napoleon, mayang gabi si Sir Paul Chikay Mama.

Ano ni Madam Bibing, paano ang puso niya? Kinatalang na. Sige. Duga ka pa nun. So, nag-request ang babe salin sa kay Ma'am Lani Himula upod man sa kay Sister Rose Aros dira sa may Sarumar Extension. Babes. Ini nga pa nun para inisatanan.

0: Okay, salamat din sa nag-request ang babes. Kag sumumandog ka man tao gunta si Evangeline Lape. Ate siya ba nun, sumuman? Kakay Marian Mausay. Karabuina. Good evening po siya. Patamyaw sa banan ko kay Nunoy, kag bata ko. Si Mahal ka Kasabuina. Gapamati subong sa inyo kag sa pamilya ka Mahusay. Sa purok masaligsig kag bilog nga pamati, gapamati subong nga taga barangay nadula siya. Sige. Okay, sorry na si Evangeline Lape. Anong title si mga pagkaambahon?
1: Ikaw ang iibigin ko.
0: Ako iibigin mo? Oh, sige.
1: Request ni Sir Arturo Yunis.
0: Sige.
1: Ginatami ako Galesida Yunis Ardiente. Tanan da sa may tanan ko nga ano beach double yung upod kag tanan nga mga

0: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Evangeline Lape. Kalin sa kay Lot Bilando. Good evening, pa-shout out po sa watching from Barangay Kansalungan, Isabela. Isabela, salamat gid. Kag sir, pwede ko ka-request Martyr by Pilot watching from Isabela. O sige, Martyr. Ah, Martyr doon na kanta na to, no? Ah, Martyr, ano kata Martyr man? Ang kapunta, sakto na, sige. Hi Richard Yutay, good evening sir. Pamati kami sa Barangay Marcelo. O salamat kili, no, sa taga Marcelo. Kag sumungman dira sa amin na pasok, may gabida sa inyo, kag mayo na lang pagpamati. May mga listener tada, damo da sa mga pamati sa aton, da parte sa mga kabukiran. Kay galanog-lanog ida ang aton nga K5 FM. Okay, dugang ang banon, so ari na si Gaga Apil.
1: Ang ginatamya ko lang ida sa taga Prok Dalyano sa Kontra. Ako na po daga pamati ko sa subong git kag kay Miss Brent Corbio Midel sa iya asawa kag sa tanan nga taga Prok ra kag kay sa mong kapitan nga mga anan ra.

0: Okay, salamat gid sa ambahan nun ni Gaga Apili. Tugang paano ta gunta si Miralona Alduisa. Sunod ayon si Wilfredo Caro. Okay, sa nag-request ang martyr, sorry na si Miralona Alduisa. Okay, salamat gid sa pagpamati kay Hilda Larcon. Okay lang Hilda. Sige. Basi Sunday, basi makakanto ka na guro. Makapuhay-huhay na. Sige.
1: Sa nag-request sa martyr, may gabida sa inyo. Kag sumumula sa may kolonya divina, may gabida sa tanong nagpamati. Nabili kay Ma'am Emilia Lee Borden. May gabi, Ma'am. Kag sa kay Ma'am Emilia Rosio. Kag sa kay kagawad, Jordan Cabras, sa barangay Poy. Sa tanong nga makagawad, kay Juan Ibanez, kay kagawad Balgami Eduardo. May gabida sa inyo. Kag sa tanong nga pamati, da sa barangay Poy, Dalia, Mahoganikag, sa tanong nga pamati. Hasta dito sa May Manara. Mga gabida sa

0: Thank you, family.
1: Okay, salamat
0: sa may tangki, no, sa humawan ng Sarigo family. Thank you.
1: Salamat gid sa ambahan nun ni Miralona Alduisa sa nag-request halin sa Kailon Bilando sang Isabela sa taga Isab sa Kunsala Kansolungon Isabela sa nag-request sang Martyr. Okay, dugang paano daw gunta si Wilfred Wilfredo Caro halin sa kay GB Minusa. Gapamati lang kami diri sa Puro Pine Tree sa Barangay General Luna. Ma'am Sally Alminsyon, thank you for watching. So, rin na si Wilfredo Caro. So, ano title si mga pagkamaw?
2: Barkong Karahan.
1: Oh, sige.
2: Ang kinatamay ako na kanito, Panaw sa Balay, sa ilada ni Lose, Tumijin, sa ilaga ni Dani, Nunoy, Wani, Tumalangit, Pero Bilin, sa ilan, Jimmy, Kagsingkay, Mayang, Pagpamahal, Tubong Man, Kainin, Mahong, Da.
1: Oh, Mahong, Di Ita, May Gabi.

duka.

0: Poin Manglangoy. Tang tanang. Selamat git.
1: Okay, selamat git sa ambahan nun ni Wilfrido Caro, Barkong Karaan. Halin sa kaibayunan, Nick John. Good evening, sir. Request ko kanta hain ang utlanan. Puro ikaw lang makanta, sir. Salamat. Duga pa no tao gunta si Madam Vibing Ibanez. Kag sumumal halin sa kay Byron Villaruel. Kag ma-request ko kanta na hulaton ko ang pag-usad sa bulan, ikaw lang kanta. Pwede sa Robert. Salamat po. Mayong gabi, sa Robert, si Pinya Villaruel Galinia, taga Sitio Alimatok, Barangay Celestino, Bilyasin, Cadiz City. Tamyaon ko lang akon pinalanggang abana nga si Jubert Villaruel, kag sa duha ko ka mga bata, kag Princess, kag kay Jeffrey, kag sa kay Inday Tiroy, Inday Tiroy, kag sa akon maninay Ninin Birbo. Ah, sige. So, ari na si Madam Bibing Ibanez. Anong title si ito?
2: Ala-ala
1: ay ikaw. Sige.

pahanon ni Madam Bibing Ibanez. Kag sumuman sa halin sa kay Pairin Villaruel ang imong request, hulaton ko. Kantaon ta na pitlog pitaga, hulaton ko. Halin sa kay Pairin Villaruel. Sa taga Sitio Alimatok, Barangay Celestino, Bilyasin, Cadiz City. Okay. Kaysa nagligad nga mga sinimana dito mata sa kuanan. Alimatok puro sa pulos tayo naligo. Sige. Sa imong request, sang hulaton ko.

0: bulaton ko halin sa Bilyasin Alimatok.
1: Duga nga ba nun? Taugunta si...
0: Pirmi ko malipat, basta makita ko ang guwapa, malipat ko. Iban di lang lapi. Malipat ko. Ah, sige. Ate sa banon iban di lang, ato man sa liwat kinatamyaw. Sa liwat, kay ma'am, kay boss, papa di gilang tagaan, upod man sa kay ma'am. Kulin ko biya, may gabi. Kag sumuman drama kay Sir Ariel Apas. Kag sumuman ato man sa liwat kinatamyaw, kay bro Romeng Octavio, upod man sa kay paring Romeng Rekeron, may gabi na kag sumuman sa kay Julius Biboy Sumpay, may gabi na kag may pagpamati. Kay Carlito Cunyendo, kag sumuman dira sa Escalante, da sa may kagay tres atong kinatamyaw, mga gali pamilya, sila chay Ninig, chay Ifay, upod man sa kay Day Dayne, kay sumuman sa kay Day Kandang Salazar, may gabi kag maedang pagpamati. Sige, kag sumuman ato man kinatamyaw sa liwat sa kay anong Bibing kag kayong Uning upod man sa kay Rudy Iligan kag kay Ili Iligan kapamati sila. Kag sumuman dira man sa Rizal ato man kinatamyaw akon migo gi-remind niya gi kosang kagapon nga gapamati gisa kuno sa aton programa Harana sa Kagabihon diri sa K5. Nalipat ko sa iyang nga ngalan pero ang iyang hayo ang bansag nabalan ko nga si Itlog to sa Asia. Okay, so hari na si Evangeline Lapis. So, anong title si mga pagkaambahon?
2: Kaligayahan mo, kaligayahan ko rin.
0: Oh, sige.
2: Bago pa na, ginatami akong tananda sa Albina, si Nung Junior Solid, kag Bakal So Pamili, may pagpamati na kayo sa kay Tatiana Garciano. Kagayinay Biti Gali Duinyo, may pagpamati na kagayinay Irlinda, may pagpamati dira. Tananda sa paraiso kay na Mambibits.

0: Okay, salamat gid. Samahan ni Gaga. Dugang pa no taw gunta si Mira Luna Alduisa. Sunod dayon si Wilfredo Caro. Sige. Subo man ato man ginatamyaw sa may kapidra sa ilan ni Kano sa may meat shop. Labi na gid sila ni Pink kakay Utay Munares, may gabi kakay Mariel Arisgar Munares, may gabi sa inyo. Okay, sari na. Si Mira Luna Alduisa. Anong title si mga pagkaambahon?
1: Iniibig kita. May gabi sa tanang-tanang.
0: Iniibig kita? Iniibig mo ko? Oh, sige.
1: Kinumuin mo.
0: Oh, sige.
1: May gabi lang kita sa tanang-tanang nagpamati. Kagra sa alimato kalino sa kay Ami, sa Ami Store, mapakalila ang mga products ng alternative like DTX, MyTC, D3 Biocag, DTX Coffee Mix, arada, kantoan nyo lang sa Ami Store before sa ilang foods, makita nyo ang Ami Store,

0: kita. May gabi na kay Shumi sa may ng Lubisaina, sa may siding.
1: Okay.
0: Ani mula kay Ma'am Sally Almencion may gabi.
1: Salamat gid sa ambanon ni Miraluna. Dugang ambanon taw gunta si Wilfredo Caro. Lasong na lang kay aton oras nga lapit na alas 8. Okay, sorry na si Wilfredo Caro, sa anong title si mga pagkaambahon?
2: Dili na walang dambana.
1: Sige. Okay.

Okay, salamat gid sa ambahanon ni Wilfredo Caro. Wala na makita sang oras. Una sa tanan, aton gid ginapasalamatan ang aton station manager, si Ma'am Colleen Cubia, upod man sa Master Control, si Papa Jigilang Tagaan, upod sa aton aranista, gagapili sa buman ni Wilfredo Caro, kag Evangeline Laffy, Miraluna Alduisa, kag subuman, Madam Bibing Ibanez. Ako naman inyo kubos ng alagad, magalingaw si inyo sa kada Domingo, abiyan sa kanginan, kitanay naman kita sa next Sunday, Robert Arisgar. Adios na sa imo sa sinigagabi.

0: Campione Radio.
1: K5 News FM.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
2: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
5: Mag-Mighty C na!
4: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
5: Mighty C!
4: Og Santon Plus Herbal Capsule!
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
2: Nagapang Makita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag-Webes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag-bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
2: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guys City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
3: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness.
4: Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guys City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
6: Mag Mighty C na,
5: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
6: Mighty C
5: og Santon Plus Herbal Capsule.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
0: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
6: K5 News FM.

0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix,

0: differ bayo kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag Mighty C na,
1: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
2: Mighty C
1: og Santol Plus Herbal Capsule.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa siyudad sa Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
5: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
1: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang VitaC, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
4: Mag-VitaC na,
3: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
4: VitaC
3: og Santol Plus Herbal Capsule.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
0: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
4: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID, agun nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
1: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
4: Mag Mighty C na,
3: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
4: Mighty C
3: og Santon Plus Herbal Capsule.
5: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkaduna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
1: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, alas 9 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, alas 10 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
4: Mag Mighty C na
3: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
4: Mighty C
3: og Santon Plus Herbal Capsule.
5: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
2: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-operate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2 sa Guys City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guys City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang VitaC, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-VitaC na,
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
3: VitaC
2: og Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: K5 News FM.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano ba yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
8: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sa insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
4: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
8: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose sa oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria, ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag syempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod, bugana ini sang gitawag

0: nila nga antioxidants.
1: Mm. Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatsyagan angot sa mitochondrial disease?
0: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
1: ay, damo na.
0: Pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP, bisan gani ang Parkinson, kag Alzheimer's disease, are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
1: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
0: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa yung guba ang ano?
1: Ang lawas.
0: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitence oil. Amo na himon mo, Sir GP, permitence oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX500 kag Mighty C or Pure C. Kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
1: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
0: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts, ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals, ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ningan, piston ring ni, wala na ni, no? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
1: Daw mintinado nga sa lakya, no?
0: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanugbo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500. DTX 500.
3: Ito masyol sa barangay
4: po. Ano kinabatsag mo sa
3: ako? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumang kong DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawan.
1: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
0: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma gaprolap sa vaginal canal or kinatawasang babay, Sir GP. Tingala ka nga gasakit kung magkontak ka mo ni mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, myoma. Bisan hindi cancer ang myoma, pero ini ang mga kusang ito ang mga significant health issues, kaangay sang gitawag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana, kag yung ibang dahing hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita dito X500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
0: sa imo nga baklan mo ya dito X. Amang,
1: hindi chocolate.
0: Misis, inom ka dito X500 kag may tisi para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang dito X500, nabalaan na to nga isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
5: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
0: Biktima no?
5: Aha. So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugo sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka pagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa ba lang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
6: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
0: Naglupok na.
6: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
0: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
6: O kampiyon.
0: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig. Nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantahon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, Sir Boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
6: Correct.
0: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
2: DTX 500, ulang sa pagkaon sa utan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako galing si Ariel. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit pidya katama. Di ang basang tiyo ko. Dr. Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akot. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street. Corners North. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, Meshe
11: National Highway, kinid sang LBC.
12: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
12: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
14: Informasyon sa ikayong lawas.
15: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
16: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
15: Maligo ka adlaw-adlaw.
0: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
5: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
15: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
0: Oo,
15: beauty.
5: Kung pa-beauty.
0: Gindugangan ang ingredients.
15: Ibang ingredients. Nga beauty. Kay kakulang, abi kung santo lang, no?
16: Kung natinloan mayo ang imuskin, kung na-detoxify mayo imuskin,
0: kung bahawin din na beauty yan.
16: Beauty.
0: DTX 500 Beauty Soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gin-gamiton ang gitawag.
15: Klinika Dio Fresh.
0: Klinika Dio Fresh. Para habon, preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
15: Oha, fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya MBCO, kaya tapnaon ang mikrobyo, nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang klinika Dio Fresh.
0: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
16: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape, nga puno antioxidant, nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
0: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
15: Stevia sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
16: Oh, ambal. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium coffee kamo, tilawin niyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
16: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon, protektado ka na sa duwa nga kontra sang selula, free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
0: Sa Doktor, mga nabudlayan magtulon ka, no, D3 Bio, ah. Butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka, hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
16: Butang.
0: Okay. Sigurado, inom na nimo. Bastante nami panguan ang imong mga batsyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
15: Kung may bag-o kitang habon, gin pa nami paginamon ang amon nga oil.
0: Bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 Liniment.
16: Pagkakada ka.
0: Amo na to isla na nga mo isa ka Blood News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 Liniment.
5: Batayan nyo kay upgrade nga Liniment.
0: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
15: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
16: Healthy circulation. Kaya ang extend, may maca, kag-clavuasca, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
0: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
15: Ginakadlokan na. Ginakadlokan o ginapangita.
0: Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
15: Ginapangita.
0: Budlay ng ginakadlokan.
16: Extend Food Supplement. O, kampiyon.
15: Monster manoy. Monster manoy.
16: Feeling young. performing young kasi extend.
0: Feeling young, performing young.
1: Alright.
0: Wow, grabe.
14: Informasyon sa ikaayong
1: lawas. Ako ka ng engineer.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, let's talk about D3 Bayou with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
14: Talk ni Doc.
16: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na sa mong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mag-yapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Hmm. So, kung adlaw ton anta, a little review, paano ka bala putiktahan gini D3 Bayo kung tatangkaso o bosip on kagilanat Dok Ramil?
0: Hmm. Ti, dugay na nga discussion, Sir Boy mo.
16: Mm-hmm.
0: Nga kung palainom ka D3 Bayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes.
16: Mm-hmm.
0: Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change na ni siya monolaurin ang D3 Bayo, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
16: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bayo, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
16: Kung makasulod
0: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
16: Kaya gapon.
0: Mm. Halimbabi na ulahis monolaurin.
15: Oh, okay, why kan itong
0: O kayo nalipatan mo yo tumbar D3 Bayo. Ti nakasulod gid siya no si virus, pagwa ni virus, patay man.
16: Patay gapon.
0: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against ining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gid ka D3 Bayo. Kag ang nakanami sa D3 Bayo, hindi lang ya virus ha. Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy.
16: Mm-hmm.
0: Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga pat yun ni D3 Bayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imo lawas.
16: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Nga taas ang oxidative stress mo. So, ano nga tabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bayo. Ang nami gid sa klinika D3 Bayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
16: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stressing imo atay. Ang D3 Bayo ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nga kapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso o busip on kagilanat, gaklinika D3 Bayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sang klinika D3 Bayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bayo.
17: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
17: D3 Bio. Ang D3 may Visio, Visio, Visio, Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
19: Ako si Milagro, may ara ko, sir. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
17: Mighty C, mapalit sa mga butika.
20: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sana Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
17: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
0: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
1: Gusto.
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, dito ka na yung magkaon, alas 10 sag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
16: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha, sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Ab example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. Kag may isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Amo na ginahambal nila, fasting is really important.
5: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, amo na ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy. No? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sa isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
0: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
1: binder
0: mo dyan.
16: Oo, tungkol para na. Because your sensors, lapit sa imo tinain.
0: Oo. Oh.
16: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa tinain, uy, busog na ko. That's why, effective na doon.
0: Oh. Oh. Sa mga gusto nga, gusto rin mag-gamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
5: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical D3 Bio ka, tumagin binderan, na pa damo niyang leptin.
0: Ay, mo dyan?
1: Hindi ah, para dasig man mabusog, oh. Di kong tulok sa iban.
5: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan natin ina, kung nakaklinika Dietri Bayo ka kadadlaw.
15: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amuamula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula D3 Bio. It corrects abnormalities sa imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health na ang production sa imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 Bio ka bangod loaded inis ang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
16: Champion Sir JP. Oy sa mga soltero da no, kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag, panaginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sa Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
20: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ga brain food kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
20: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation, wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
20: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
20: DTX
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
25: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: K5 League of Champions.

Oras sa Pilipinas, alas 4:36 na.

0: Welcome daw mga ka-K5 sa aton palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda.
0: Good morning. Magandang umaga po. Welcome daw mga ka-K5. Sinig panibag-o na naman nga edisyon sa ato niyang pagpangaragad. Dari sa balitang K5 sa umaga. Kering Lunes nga edisyon. Oktubre 5 na. Ah, sa aton sinikaroon nga pagpangalaga, diriya sa aton sinikaroon nga palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Sige hapon, ang inyo sinikaupod sa sinikaroon nga kagahon, si K5 Ruel Carbajo sa Pineda. Kaginapdan magkita sa aton iyang sparring partner sa technical side, sa master kag VMix control, si K5 ang Philapoy Celestial. Good morning sa ato niyang mga utod karon diri sa city proper, sang sagay sa poblasyon 1, poblasyon 2, kag mga kaiping man nga kabaranggayan, kag ilabi na, no, sa 25 tanan kabaranggay, diriya sa aton pinalanggang syunad, syunad sang sagay. Kag abuman sa Mayadak Banwa sang Cadiz, diriya sa 22 tanan ka mga kabaranggayan, good morning sa inyo nga tanan. And likewise man, ginatamyaw man aton, aton man nga ginabi-abi ang mga listeners nato diha. Now, sa may Yutang Bulahan, Escalante City, sa 21 tanan ka mga barangay, amayng buntag ninyo diha. Og diha man sa may lungsod, Kang Toboso, Calatrava, Banwaya, sang DSB. Pilaman ka parte ha, sa marabutan dira sa aton iyang signal sa syurad sang San Carlos. Mga upland or mga hinterland barangays, mga naibabaw nga mga lugar, kabarangayan, mga mountainous areas, kung sa rin mabaskog, klaro ang aton siring nga signal karon, ang aton siring nga pagpangalagad. May nga aga na lang.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: And likewise man, sa aton niya nga mga listeners, Drea sa Banwa, sang Manapla, syurad sa Victorias, Ibi Magalona, sa kabugusan sang Northern Negros, sa Primero Distrito, Segundo Distrito, sa Kasama, Cadiz, Sagay, Manapla. And of course, nasa pilaman sa malabutan aton dira sa may Tercero Distrito. Good morning! Sa riwat na kapamati ka mo dira sa 89.7 MHz sa inyo sining mga radyo, sa lilisuan sa FM band, sa inyo tagsag ka mga radio set. Ibandera nagpamati karon through cellphone. Dahil ini pala mga luma na daan ka mga cellphone, mga keypad phones, ang mga basic phones ah. Kamayara sang built-in ka mga FM. Adira karon muna yung silbi ng monitor nila sa siling mga inoras. Good morning na lang. Mga bossing, mga ma'am, may nga galanda sa inyo. And likewise man, sa nagalantaw karon sa aton nga live. Sa aton iyang live streaming sa K5 Sagay live programs, mga kauturan, live na live kita sa K5 Sagay live programs. Aradra makitaan, babatian ang aton sini karon nga presentasyon sa aton iyang mga balita, sa aton iyang mga talakayan. Kagbutang nyo na lang po da, no, ang inyo sini ka mga greetings kay basahon tana dugay-dugay. Alright,
1: Balitang
0: K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Kagkaroon mga ka-K5, ano ba balita nga dapat ninyo bantayan? Abangan sa aton siling palatuntunan. Mga balita nga nakalapya sa aton siling news center. Na balita nga natipon sa aton tagsak ka mga K5 news patrollers. Na nakaligad naman nga 24 oras. Urahon ta, ining mga kagarapan lokal, mga police report, kagano pa ang mga panghitabo diriya sa aton areas of responsibility. Now, sa syurad sang Sagay, Cadiz, Escalante. Now, kag kundiin pa malabutan, makusog, mabaskog ang aton sining signal. Amo na dang mga areas. Now, nga konserin gina... Tingwaan ginamon nga bakalap, makuha ang mga latest news para naman aga pa. At least mauna na kamudira sa kung ano nga mga balita bala mga panghitabo diri sa aton Siringa area sa Northern Negros mga ka-K5. Sa aton Siringa balita lokal, uy anom ka tuig pa ring ampilo na lumos. Ay ahay patay gid. Nalumos sa isa ka swimming pool dito sa may syurad sa Victoria sa Subunio sa nanay ay ahay. Oh, grabe gini ka sakit sa Balatiagon kag panghuna-una sa iya sini nga mga ginikanan naligo lang no ang nasambit nga sa 6 anyos uy wala na magkabutwa wala na magkatungkaaw kag ini siya ginbawian na sang kabuhi bolo ato na nga ibaluon karon no mga KK5 ato na nga usisaon karon ko ano balang kaundan sini no sang balita ano balang detalye. O paano inisya nagkalambot nila sa isa iya kapul? Kaya daw initially na balaan na ton kay K5 Bampil. Mayara manadakunta ni isang kiddie pool. O galing lang kay daw nakasaboy ni siya. Kaya dito siya nagbalhin sa may pool lang madalom. O nga para sa mga adult. Kaya muna, no? Siguro wala na magkatungka, wala na magkatungkad. Ay ahay, gibawi ang gids ang kabuhi. Wala gid may nakasapo. No, sining anong katuig na lingat lang ang iloy pag balik niya ato na nalumos na ang iya sining bata. Okay, balon tara karon ha. Ang kabugusan detalye bahin sini nga balita.
1: Balita K5 sa
0: umaga. Dugang panaton nga balita dira sa siyudad sa Victoria sa gihapon. Oy, ano man imo nga isa ka iloyo? Ambot sa kono nga kapalaran, ano nga plastada? I don't know kung nga ini, hungod o kung aksidente ang pagka-abort or abortion isa ka-fetus pa rin ampil mga ka-K5 na diskubrihan na lamang sa isa ka-banyo sa isa iya ka-CR dira iya sa may Victoria City Coliseum. May ginapatigayon nga activity dira iya sa may Victoria City Coliseum kung aara dira ang iloy sini. Kagdira na lang ginabilin, ahay ginsulod niya lang sa basurahan, no? Ginsulod niya lang sa basurahan, mga kakipaib. Ang iya sining anak, nga siguro premature or something, do lang alang pag-indik, iti fetus pa lang eh. Pero ti kung lantaw na to ng laragway sini, kaya ti makita man mo ng picture, kung wala iya ma-blurred out, kag ma-black and white, may mga kamot kag tiil na ginya pa rin ang pil, bata na ginya eh. Ining nasambit nga fetus. Suro sa impormasyon na kilalaan. Nagkag-ditinado na ang iya sining iloy. Muma na karoon hibalaon ta kung sino ini. Kag kung paano ini natabo. Ining nasambit kapag kasapo sa isa iya ka fetus. Nabala ni bata, lalaki, babae. Ay. Nga may mga mugid manasahi nga mga tao parang ampil, no? Kadamo bala sa mga nagahandom ka gusto nga magkaanak. Pero mayara gid iban nga daw wala lang paki sila daw nakasababoy lang sang buto sang kuring o kun ido.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Samtang no na correct sang kuryente. Oy nagsaka sang 1.40 pesos per kilowatt hour sa bulan sang Setyembre. Butsing ganon, tantong tinalikdan daw ara sa mga sobra 15 pesos no sang Agosto kag Setyembre to balang balayran o Agosto. And then pagtupa sang Setyembre nagsaka 1.40 pesos butsing ganon sobra na 17 ang bilis sang aton diri nga kuryente sa Northern Negros. Taton siring ano neko. Kaya ano ni, kooperatiba mambalan ito. Tingala din rin mga member consumer. Nga kung mag-amuni ganing hugada, pataasay iyasang power. Da wala gid ginakonsulta ang mga membro nyo. Wala gid ninyo ginausisa. Kung bala pabor, hindi. Or anong sistema. Karamo sa mong sarga kumod, no? Ang ilang balayran, tag-sobra lang 1,000 dati. Daw, naintindihan naman lang nila, kag-nabato nilang tag-sobra na lang 2,000 ang ila sining bulanan. Wala man may nadugang sila ng mga appliances. And then, mas masakit pagid, kag nag-agunto, huy-huy ang abaga sang nagsubra pagid 3,000. No, wala na paglaragway ta ha. Daw kumbaga, ang iba niya lain-lain man mga bilis ang konsumo mo. Daw mula na, napag-illustrate na ton mga kakipipe. Like, sampo lang bala. Okay, kadamugid. O, kadamugid sa mga utod na ton. Ang Adria, taga Norte nga bahin sa Negros Occidental karon na nagkakulumuron sa pagsaka sa bilis ang kuryente. Kahit ko i-compare ko no sa Negros Power do sobra 14 pesos. All in all daw nabuhin pagani sinintimos eh. Nag-decrease pagani sila. Tapos ang Nuseco daw ara lang sa mga 15 sobra. Ang bilis ang kuryente. Nagapinamangkot sila kung nga ang Nuseco mga kakipay. Amugid ikin ako, 17 sobra pesos. Ang bilis ang per kilowatt hour. Sa ila siniya nga taripa o rate sa kuryente nga considering gani diri sa aton mga kakipay natingala kita Northern Negros sa idalom sang Nuneco kadamo gani diri sa mga solar power farm diri sa aton San Carlos, may Cadiz, may Manapla ang mga solar power farm kung nga mataas gyapon ang bilis sang kuryente. Abigini namon ma-reduce ang bilis ang kuryente kaya nagpalatindog ng mga nagpinatindog sang solar power farm. Abigani sa mga taga Northern Negros de Anderson Nuneco nga maganubo ang bilis ang kuryente. Ano maglimpulos yun ang mga solar power farm na da? Baka nyo lang danduta da nga supposedly ginauma pa na da sang iban dira nagatrabaho ang mga utod na ito nagapanguma. Galikete na kumbinsi nyo man tagiya sang duta binaligya sa inyo. No, kahit sa saad nga butangan solar power farm, agod makabulig reduce sa bilis ang kuryente. O, di bala? Kagiban pa nga mga power generators da. Daw pala rihas malang kita ginakwaan sa Negros Power kag Nuseco. No, kahit yung Visayas grid daw, pala rihos malang na mga power producers ang ginakwaan. Nga alain-lain kita yung bili. Amo ng pamangkot. O pamangkot sa kabugusan ang mga utod na ton nga member consumer sa Northern Negros Electric Cooperative. Sa iban pa naton nga mga balita, sa Guy City mas ginpasangkad pa ang robotics program para sa mga eskulahan. Amo ning manami kampiyon nga mga programa ang mga proyekto kag inisiyatiba para sa mga kabataan naton. No, kaya of course kinanglan gid yang mag-modernize man ang ihibalo sang aton nga mga baget sa aton nga mga estudyante para mas well-versed sila, no, kag madasig sila yang nga makasalamuha balaya sa bilog kalibutan dira sini makabag-o nga mga teknolohiya, AI, robotics, kag kung ano pa dira nga mga moderno blang mga ano ni teknolohiya, gadgets. No, sa sini nga henerasyon amo ni nga mga programang kampyon. Samtang dugang pa naton nga balita, aton meri karon nga dulong sa inyo liwat. No, ato balang nga actually daw na haboy naman nga balita atong ligad Biyernes. Sa iban niya nga mga public affairs program. Pero tining lalaki bala nga pilaso no sa pagpanglutang. Dira sa may barangay minapasok Kalatraba. Okay, tika damo man sa mga utod na ton dira karon nagapamati. Diri ba naga-tune in sa aton sa ilang sining mga radyo sa may minapasok, Marcelo, kagiban pa nga barangay o dira sa may area sa Kalatraba. Kagamo man, area sa Tubuso, kati lapitanay lang ni sila mo. Kag subong gali paring ampil. Diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Wala gali klase karon no sa mga public schools sa aton sini nga probinsya kay man kagahapon or kagabi ginanunsyo sa aton sini nga Negros Occidental Provincial Government pinagi sa memorandum ng executive order gali ni no nga ginpapanaog sa aton sini nga pinalangga nga gobernador Bong Lacson nga suspindido o subong adlaw Oktubre 5 ang tanan nga mga klase sa mga pampubliko nga tunghaan or eskwelahan sa aton sini nga probinsya. Kati pirmado ni. Kaya iniway kang tanan sa World's Teachers Day nga ginasaulog Subo nga adlaw. Oy sa aton dira nga mga teacher ha. Sa mga teacher namon dira ni KK5 ang Phil Celestial, KK5 Jumaris Unido, mga pinalangga namon nga mga maestra, maestro nga sadto nagpulaw bugtaw gid agud nga maghimo sang lesson plan, magahimo sa mga test papers para mahasa ang amon sining hibalo ang amon nga knowledge, no? Kag of course paghatag man sang ilaman nga kinaalam, pag-share sa ilang mga nahibaluan through education sa pagtudlo sa amon sa tagsag ka mga leksyon sa sulod sang ulot klasihan or classroom. Nagpasalamat gi kami, lubos gid ang amon nga pagpasalamat. Daw sa mga teachers namon dira, ang iban nag-retire na, ang iban nagpalahuway naman, no? Kahit iba dugay naman, ang iban to, sadto pa may mga edad naman eh. No? Kumbaga, madugay na yung nagtaliwan or nagpahuway, ang iban naman dira, retirado na. May ara man sang iban baring ampil nung padayon gyapon sa pagtudlo labi na sa Sagay National High School kag sa elementary school ni kagani nag elementarya gani paring ampil Bipoy. Ako naman Maria Lopez si KK5 Jom. I don't know kung di ni siya nag elementary do bati ko Vito do Vito ni sa mo nag high school bala or elementary. So muna ginahalad ginilamong karon nagadlaw, no, ang aton sininga programa, no, sa aton sininga mga retired teachers, ang iban dira nagapadayon pa sa pagtudlo, no, kag of course, no, sa mga teachers sa aton nga mga kabataan, kaki-5 ampi. Ginapasalamatan gid amon kati kamo silbing ikaduwa nga ginikanan

Sir Willie, ha? Basi abi mo, hindi ka na naman madumduman kay naubos na tong saging kagrambutan. Dumduman kay gidya napon yapon eh. O, di ba? Ito yung World Teachers Day, subong mo. Sir Willie, Batangas, good morning da. Na, ayo-ayo lang da sa pagpamati na ha. Relax and enjoy your retirement. Ang pila ka tuig ba nga pagpahuway na ni Sir Willie Batangas. Of course, gina-enjoy niya na, no? Sa ibang baraton ng mga balita, Balita Nasyonal, Senador J.V. Ejercito, nag-file kuno daw sang hagda naman nga dublihon ang social pension sa mga pigado nga senior citizen. Uy, kampiyon, no? Para sa mga lulu-lula na tondira, labi na ining mga medyo may kakapusan bala sa pangabuhi, pigado gida. Labi na nga, wala man sila iya magkapanghanda, preparar man sila sa ining retirement. Oh, kahit igo man lang makapanrabaho sila sa itong hubin-hubin sila para sa ilang mga kabataan. Then after that, masubo kahit iban man nilang mga kabataan, igo man lang magpangabuhi nga para sa ilang mantagsak ka mga pamilya, hindi na mabuligan si nanay kag tatay. No? Tiya mo na, pulupigado, tiwala na siyang iban pang asahan, may lang kumadawaan, may manindi. Tiya mo malani kung kaysa asahan sa mga senior citizen aton. No, ang dole out ba lang, ang ayuda, ang mga bulig yung ginahatag sa aton nga gobyerno para sa ila sining maintenance, bulong, pagkaon, no? Para bisan pa paano, sa mga nabilin ng mga tinuig sila sining kabuhi, babatsagan Manila. No, nga ginaservisyuhan man sila sa gobyerno balik matapos ang pilaman katuig anilang nga pagpaninguha. Dugang paraton balita nasyonal. Uy, duwag kalalaki paring ampil. Ana puno sang bukol kag black eye ning duwa niyo. Kay nga abi mo ano, matapos gayon sila gin saputi, gin kastigo. Bango niya sang ila magahod nga motor. Nana mo na da marisigid. Marisi sinig mga gapaburhot bala dira sa may Udsagay paring ampilo sa amon daw. Labi na ako mag-gabi, kadamo sa mga kabataan ng mga pasaway, kadamo sa mga motorista, mga rider ng mga pasaway. Nga ambot kung nakainom or wala or tripping, o tripping lang diyan magpadayo kahit kung may klase na da, kadamo sa mga estudyante. Amo na dang gusto nila, maghalika pinadayo, naginihimo nila restrak na nga tubang sa eskulahan. Nga pinaburhot, pwerte kagahod. Ah, ti Ariol, ang tawa bala. Kaya nakaangkon gid sang bukol kag black eye sila sining mga nawong ining duwa bago daman sang magahod nga motor. Kati may ara man sang mga muffler. Actually may ara na sang level, no, paring ampil sang kagahod nga kun sa din otorisado kun gina pahanugutan sang aton nga otoridad. No, may mga level of decibels na. And then, mayara gidya sang pwerte gid kagahod, labi na kung mga open pipe, napangkuaan tambutso, napangkuaan dira sang kung ano nga mga silencer, muffler, kinailisan sinang modified, no? Nga mga magahod nga tambutso. Malang ganini nga mun nga mga tambutso ni paring ampil, busjom malinong. Ha? O, original. Ako na ilisan ko man ang akon parikoy mo pero ti inang tama-tama lang pud bala. Huwag mo na kaso, huwag makaginabawalan, lisan mo tambutso mo. Ay importante, hindi lang magahod. Oh. Kahit dipindi naman lang na sa mga otoridad kung paparahan ka na kag marikisa ka kung kaysa mayaran na ano mo, inang illegal modification ang termino sina sa penalty. Alabi na kung may mga ginpang modify kada nga outside na bala sa level or antas ang ginapanugutan. Dugang ka na, mula mo na suga pinambutang mo, imong katambutso, ginilisan mo na sang murabi o pinpipe. Kadua, ginpanubaan mo, something like ang ligid, ginilisan mo, kuaan mo na sang side mirror ang motor mo pagid. Man ang ginatawag, illegal modification sang motor. Atiya mo na. Tiyari na, wala na ulo illegal, legal, wah. Gin sa pute, sila yung natuwa sa... Sige, guro, pinaburo, takan, guro, mga bystander, barikoy. Kastigo sila, bukulog, lulubag mata nila, oh. Ay, kaluoy man sila. Di nyo man pagsakit, ay reklamo nyo lang, ah. Reklamo nyo sa barangay, i-report nyo sa mga pulis para naman madakop kag masaway. No? Pero tayo inang sakit to nyo,

0: ninaton gina ano ha, wala ni namon gina tolerare ka kay 5 ang Phil Celestial, wala namon niya gina pasugtan ng pagpanakit sa ibang tao. No, kahit ina niya, pintas na iyang mga pamagina. So, ngayon talang kagireklamo ta sa aton nga mga otoridad. Ha? Sige. Now, sa dugang para aton nga mga balita, police report or live report karon sa aton nga mga kaupdanan. Now, sa dugang nga balita lokal, si Kakipaiba Ariela Paz may balita. Baka Barangay Tano, do, Beach W. Staff sa Barangay Poblasyon 1 ay sana all pagpasakaan sang honorarium sa siyudad niya sa Gasagay. Ang iba niya nga barangay, paano? No? Tani, ilalangay na lang. Kung magpataas kita sa honorarium sa mga barangay, ilalangay ta na lang ang 25 ka mga barangay. O kati, ina sila, may mga tanod, may mga BHW, may mga staff man. O i-adjust na lang po. Samtang dugang adlaw kag oras ang Eskalante Market by the Bay, Ginpalawi. Report naman ni KK5, Jom Surido. Alright, so muna mga KK5, ang aton siringa balita. Adili kita sa aton niyang Mikos-Mikos portion. Sino ang mga nagilantaw karon sa aton niya live? Ara na si Ma'am Salve Cordova Peño, my morning. Ara naman si Ma'am Wilma Susun. Adira si May Purok Pagidait, Barangay Magsaysay, Cadiz. Ara naman si Ma'am Rosie Magbanwa, present na. Watching live, si Ma'am Vilma Rojo. Good morning da, Ma'am Vilma Rojo. Rodrigo Cervantes, Budix Culigado. Adira si May Purok Kamantige. Kamantige, dini nga barangay. Ulsagay? Adira sa may barangay Tamlanggali, si Rodrigo Cervantes, sige po na, Escalante. San upa ko ayhan maka-avail sang social pension, sir? 65 na ko. Wala ka pa napasulo daw? Pasi wala ka pa naging karga, guro? Kahit may mga, ano ka man, allotment? May mga monthly allotment ka, guro? Muna, guro, ginlaktudan ka lang, anay, guro, Ma'am Rose. Ang mga pulo pigado, ti ikaw, di ka pa man guro makonsider as pigado, kay do ina, libre mo pagani kami. Pero dulat na, tama, libre, liwat ni Ma'am Rosie, no? Sang, ano ni, putotaktakag burger, wala na. Ay, ahay, nahidlaw na ta. Nalipat na kami bala sang, ano, Ma'am Rosie. Nalipat na bala kami sang sabur ka putotaktakag, ano ni, burger sang jabili. Ma'am Rosie, may nga, galanda. Ginag-greet niya gali pa rin ang pil, si Sonia Rinaldo Abuyo, Gary Cagcelia Ismedia. Erlinda Yuson, good morning, manda. Romel Anorico, good morning. Ay, pwerte ni si Romel Anorico, paring ampilo, kay may mga EI ni siyang picture. Macho daw si Vin Diesel ang kuha niya. Vin Diesel, tapos may mga uyabern siyang ginakusakos. Muna, pataya ka, post. Kita mo na. Itsura niya. O, pwerte mo, si Romel Anorico, grabe ha. Si Franklin Martinez, good morning man. Sige. Alright, so muna nga aton sini karon nga mga balita. Sa aton sini kapag parumbalik ang kabugusan na detalye sa aton gipadulong ang mga headlines ang aton pagadalon sa inyo. Stand by. Oras, alas 5:06 na.
1: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas? Hindi na magkabalaka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Panghunta sa mga halit nga free radicals! Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX Beauty Soap!
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Extend food supplement for men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala naging nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: DGX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka, ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio.
4: Nagapangita ka bala sang affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
9: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha. makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Gagatin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Panahon na naman ang ubo, si Urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubit sa itad ang itsura. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny.
3: Isa ako ka-beauty consultant.
2: Inarecommend ko gin
3: ang DTX Beauty Soap
2: para sa mga bugason
3: kag may mga skin diseases.
2: Ang DTX Beauty Soap
3: hindi mo sa down sa bayabas,
2: madre de cacao,
3: kag papaya fruit extra
2: para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny.
3: Isa ako ka-beauty consultant.
2: Inarecommend ko gin
3: ang DTX Beauty Soap
2: para sa mga bugason
3: kag may mga skin diseases.
2: Ang DTX Beauty Soap
3: hindi mo sa down sa bayabas,
2: madre de cacao,
3: kag papaya fruit extra
2: para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500. Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigod, malimta. DTX 500 D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
1: Extend Food Superman.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw gatok tura o gid ang ako man kanamit gi sa experience ba.
1: Extend Food Superman for Man.
9: Oras alas 5:17 na. Oy, sa mga utod gali naton mga ka-K5, ang empleyado, trabahador kag aktibo yang miyembro na member iya sa PhilHealth, mayara kita sang mayara na dasang yakap program nga pwede ginaton ma-utilize na magamit kag wala ina sang balayran. Na may mga information, may mga bulubalita sa ibang nga lugar, ha, hindi diya sa aton. Ang hambal kuno daw ang yakap program kay PhilHealth may bayad. Uy, sa din man ang lugar naman. No, kati diri sa aton, so far daw wala man kita sang may nabatian nga muna. Kaki-5 ang pil gani, ginggamit ang iyang yakap program, di ba? Paring ang pil. Dira sa may Jay sa Rose Birthing Clinic. Wala gani siya may ginbayran sa doktor, paring ang pil. Wala, no? O, karga mo sa yakap program. Amo na da, mga kaki-5. No? O, galing lang, kati, of course, limitado lamang in terms of medicine. Nga, pwede da makarga or mapasulod sa yakap program. Kati, di man tanan. Shoulder sang yakap program sa, ano ni, sang PhilHealth. Na mga bulong. Now, of course, ang iba na lang ang bulong, basi resita si mo, hindi man available, at kinanglan mo ganyan ang baklon sa butika. Now, muna mga kaki-5. Now, but sa pagpakonsulta mo, as long as ang facility, under sa YACA program, ang pagpakonsulta mo na sa doktor, kag iban nga mga medicines or bulong yang available naman lang, kag pwede mapasulod, libre na na. Wala na sang dapat pa nga pagabayran. As long as ang imo siri nga PhilHealth, aktibo, ginahulugan permi, kasi bulan, ati amo na, magamit yung gina, no, ang YACA program ka PhilHealth. Tidira sa may Jay sa Rose Birthing Clinic, na no, mga kaki-5, kadtulang amo da sa may Pro Crotons, Barangay Poblasyon 2, kaya sako pa na ka Poblasyon 2 mo. Aral lang sa may kilid ka Mormons Church bala or Church of Latter-day Saints. No, dira sa kilid lang, ukon sa may porsyon manda likod, ka P19 ba lang building or mga motorcycle shop da, repair shop. Arda sa likod ra nga kalye, dira lang sa likod gid may mga eskinita na dagamay, sulod ka mo to, pabangkot ka mo da kun diin ang Jai Saros Birthing Clinic. May mga signages na da, hindi ka mo da matalang. Or else, pwede man ka mo makasakay sa motorsiklo or tricycle, padulong ka mo, hambalan nyo lang Jai Saros Birthing Clinic. Inquire ka mo to, parehistro nyo ang inyong PhilHealth, no? Kagpamangkutan nyo kung anong schedule ka, pediatrician or OB gynecologist, o sa mga kababayinan, bala pa check up sa mga asawa na tunda, nanay, mga anak ng mga babayi, pwede gid sa OB gynecologist. Mga kabataan naman, pediatrician. Mayara man sila internal medicine doctor, no, kag general medicine doctor, bata, tigulang, no, pwede ma-check up. Sige, tiyan mo na da, no, ang aton nga, Jai Saros Birthing Clinic. Kaya tiyari sa sagay, tatlo lang ka-facility mo. Ang under sa YAKA program, accredited kay YAKA program, no, sa nga PhilHealth, mga kakipay. Sige, ang aton siring panatuntunan, of course, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTX 500 Mighty C, kag Klinika D3 Bio. Now, dili na kita sa mga detalye na sa aton niyang mga balita. Una kita sa aton nga balita lokal.
10: Balitang lokal.
9: Oy, good morning gali kay Roland Vistar, Marlon Conde, Noroy Bailoses Ferrer, sino pa? Belated happy birthday, sir, kay Kent Jeremiah Uy. Kahapon. Sige, happy birthday kay Little Bossing Namon, Kent Jeremiah Uy. Kagamuan si Ma'am Vangeline Lape. Sige, later on ang mga ginapag-greet mo, Ma'am Vangeline, ha? Ito na nga i-mention. Now, dari na kita sa ito niyang mga balita. Una kita sa balita naman sa siyudad sa Victoria. Anong katuig nga bata na lumos ay ahay pataygid, no, sa isa iya ka swimming pool dira sa may siyudad sang Victorias. Pataygid ning isa ka 6 anyos nga bata nga lalaki matapos nga reportedly, based on record sa aton siring mga otoridad, na lumos sa isa ka resort, no, sa may barangay 13 siyudad sang Victorias sa tong tinalikdan Sabado sang Sabadong adlaw, Oktubre 3. Now, base naman sa inisyal ng investigasyon, mga kakipay, sa aton nga mga otoridad, kapulisan, nagtambong lamang ining biktima. Kagang iya sining iloy sa isa ka birthday, a birthday party pag sa ulog sang kadlawan, siguro sang ilang nga kapamilya, pariente, or kakilala man lang ti imbitado, guro ni mag-iloy, ginupod ang 6 anyos nga bata nga lalaki. Now, kay ti didto ginpatigayon sa nasambitan nga resort, no, sa sinaiyang nga adlaw, ti nagpalaligo upod mangurong iban nga mga kabataan, nagpalaligo dira sa isa ka swimming pool, ti may kiddie pool, may ara man sang swimming pool para sa mga adult. Now, takna alas alauna 40 sang hapon. Nagpangayo, no, based on the report kag information nga nakalap sang aton nga kapulisan, nagpangayo sang tubig, no, sa iya sining iloy ering nga biktima nga bata nga yara pa nagapaligo sa sulod sang isa ka kiddie pool. Ti ko maghambal ka kiddie pool na baw lang na do halos ko mga 5 or 6 years old, ti taga hawak lang na nila, no, marabaw lang ng kiddie pool. Kaya ti mo nang disenyo sina mo para sa mga kabataan, no, kag tidira, no, may mga adult man nga supposedly dapat magbantay sila. Now, matapos sini mga kakipaib, dito na, no, kay tinangayos ng tubig, siguro nagbiya man ang iloy kay kuwaan sang tubig ang iya sini nga bata. Wala na natalupang dan sang nanay ang iya si anak nga lalaki nga nagpadulong gali, mga kakipaib, sa madalum nga bahin sang swimming pool. O, dito siya nakasaboy, nagkadto sa mas malapad kag madalom, no, nga adult swimming pool, kaya para iya sa may mga edad-edad na kag mga dalagko or tagas. Amo ginimala na tingalahan ko sa mga swimming pool na to, no? Diri sa Pilipinas, although may mga matagas man nga tao, pero ti, basically, ang kalabanan sa mga Pinoy tinugbo man lang ta. Ay, wala magidya mga Pinoy nga daw, hindi magidya majority sa ton 6 footer unlike si Muya paring Ampil. Do almost 6 footer ka. O 5 pilang height mo gani paring Ampil? 5'9"? 5'8" kam, 5'8". Mga 5'11" ka gani guro, kataas mo nga tao, 5'8" ka lang. Oh, kataas ni kay paring Ampil. Amo man abi si Boss Jom, taas ni mga 6 footer ni sila ti ako ya. Aral lang ko sa mga 7 footer. Daw si ano ba? Ano ganina? Ang Chinese lang ang intro. Xiaoming. Ay, Xiaoming. Ate mo na, no? Tikita ng mga Pinoy. Karabanan gid sa aton mga manugbo. No, hindi magid kasagaran sa aton tag-as kag pinaka standard siguro nga height sa Pinoy aralan sa mga 5'5, 5'6, 5'4. O katulad sa ako nabing aralan gid ya sa 5. O no, kahit pa lang kita sang gravity sang height mo. Lagi kita gintugutan nga mag taas pang height aton. Tiya mo na, kasagaran sa mga pool labi na kung may mga adult. May mga kadalumon nga tag 7 feet, 6 feet, paring Ampil, no? Tingala ko na bala, butahan din nila mo na kataas nga, ano, dalum tubig, no? Ang mga swimming pool, siyempre, madalum-dalum na sa kalabanan sa aton. May lang kung kabalo ka maglangoy, much more kung mga kabataan, no, nga mag-salom dira, no, makatabi aksidente na, mahulog. O dira maglangoy-langoy kati once nga daan tubig ang mga kabataan niya daw ginatintal gina daw nga magtusmaw. May lang kung may mga ginikanan, mga adult gamo yang magbantay sa ila or may mga lifeguard on duty. Now, nagpadulong dito ti wala dayon may mga nakasapo siguro, wala guro may nakakita, wala na talupang dan ining 6 years old ka bata nga lalaki kag may isa man ka bata no mga ka-K5. Gera ka diskubre na lamang siring biktima nga naglugdang no padulong sa dalom sang swimming pool kag wala na nagaresponde. Oh, unresponsive, unconscious or wala na gidya no nagaginhawa ining bata nga lalaki mga ka-K5 sang ini siya ang ginpull out sa tubig or sa swimming pool. Now gilayo naman nga nagresponde ang mga resort personnel kag nagpatigayon sang CPR, cardiopulmonary resuscitation. Ini man lang ginapump ang dughan mo da kag ginaaplikahan ka sang hangin, no ginabugahan hangin abingin mo sini nga bibig, takpan ang ilong mo para pasudlan sang hangin ang imo sini nga baga. Daw mo na ang basic nga first aid or CPR. Amo nang bintaha pa ring Ampil kung aton nga mga kabataan kag kalabanan sa aton dapat nakahibalo no sa pag CPR bala, basic bala, no nga first aid. O pagkatatap sa mga katulad sini, it's either na lumos, no, na aksidente, kiti kinanglanan nato ni, no, ang basic knowledge about CPR. Now, gilayon man, nga nagtawag mga ka-K5, no, sa CDRRMO personnel or rescue team, ang mga staff, no, ang mga tao dito sa resort. Now, ginhingagaw padala sa ospital ang biktima apang ini siya ang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Sa karon nagapadayon pang investigation no, sa mga otoridad, angot naman sa nasambit nga insidente. Amo ni no sa mga resort owner nga may mga ginaputangan dira nga palaliguan sa mga kabataan, swimming pool, dapat may mga naka-assign kamuda, designated nga mga lifeguard on duty bala no paring Ampil nga mo gidya mag-monitor panilag sa mga kabataan, magsaway no nga hindi magsaboy or magpadulong sa madalom nga parte bahin sang among resort or palaliguan. And then butangan man aton siguro sang CCTV no kag amo na obligahon ginaton no nga hindi gid pag ibilin sang mga ginikanan nga wala iya sang adult o kon may edad nga nag-attender sang ila sini nga mga kabataan kay ti siya duka delikadong tubig no although makatintal kag mahambal naton nga daw kanami gid sang tubig no kay ti basic instinct sang tawo labi na kung medyo lamharon pang edad mga amo ni abi minor di edad inang bata pag gidya usually attracted na sila sang body of water ma pa swimming pool man na, sapa or kung ano man na, dagat suba Bisan gani sa mga lamawan kung kaysa, di ba mga kabataan, tamahampang gani na da, mangakig na lang gani ta, kay maghalihampang sa mga ano ni, yung tumpok bala sa tubig. Amo mo lang na eh, no? Mga kabataan, attracted gina sila. Sa ginatawag na ton, body booter, tiko madalom-dalom na karon. Kag wala may nagabantay, ti shadow ka delikat. Amo na, no? Happy birthday gali kay Ted. Happy birthday sa akon sinigapo nga si Catherine Batiancela from Tagnipis. Ang aton sinigang listener nga si 8804. Sige, thank you, good sir. Alright, sa iban pa naton nga mga balita, Victoria City sa Gyapon. Sa sunod-sunod ng balita sa Victoria City ba? Sa kay K5 Ding Taladico da. Good morning, Sir Ding. Good morning da. Isa naman ka fetus na diskubrihan sa sulod sang comfort room sa may Victoria City Coliseum. Napandam lang gid ha, pandam mga ka K5 sa mga ginikanan dira na naitatay sa mga kabataan hungod nga wala ni gin pangalanan. Ang babae, no, kag siyempre, no, ginaobligar namong kamudra nga mangin sensitibo, no, sa pag-analisar man na, no, paghatag man dira sa komento, pag-intindi kumbaga, kahit hindi man tanan, may mga malain na yun nga rason, no? Kung kaisa, mga muning panghitabo, may mga sirkumstansya na eh, no? Wala kita nakahibalo, kag ang tiglawas gid lamang, natungdan, amoy na kay balo sina. Ano mga sirkumstansya kung kaysa sang kabuhi, that is why nga makadesider kita sa mga amuning nga mga bagay. Now, dili kita sa detalye sining balita. May isa ka 20 anyos nga estudyante nga babayi nga konsiderin allegedly or ginaligar amuning nagbilin sang fetus sa female comfort room sang Victoria City Coliseum. Now, base naman sa investigasyon sang aton sining mga otoridad, isa ka babayi sa mga benepisyaryo siring isa ka programa no nga ginhiwat dira during the time on Friday, October 2. Inibalang program nga Legis Here, bawat batas mahalaga. No, may programa da, ginpangalanan pang programa ba? Ang activity dira sa Victoria City Coliseum. Now, dira ginpatigayon sa nasiling na kag ining babayi, ining 20 years old nga estudyante, isa man da no sa mga nag-attend or nag-attender. Now, suno sining babayi, hinali lang nga nagsakit ang iya sining atyan. No, kay ti later on nakilala siya mo, na-identify siya. No, kag ti isa sa mga hambal niya pagani, sa iya sining pamilya, nga amo nang natabo and then siguro na ratol siya na tarantar amo tong biniyaan niya lang sulod niya sa basurahan and then siguro na konsensya siya kung nahunaan niya man ang kung anong malain man niya sining nga ginbuhat amo tong nga nagplano man siya nga balikon. Now, suno siya nga nagsakit niya sining nga tiyan rason nga nagkadto siya sa banyo kasi abi niya guro kasi aron lang siya nang mahitsar lang siya bala or tawag ng call of nature. Now dito ginbunag niya nagli ang fetus nga iya na lang ginbilin or reportedly bangod naman kay natarantar kag nagpanik na siya. Nakabalik pa siya sa linya sa nasambit naman nga programa antes nga nagpauli. Now gintuyo pa sang babayi nga balikan ng fetus sa Coliseum mga takna alas 10 ng gabi apang wala na inigin pasulod sang security personnel. Now ginako naman sang babayi mga KK5 nga ginabulubanta tatlo na kabulan ini nga delayed o kun wala makaabot ang iya sining nga pamulanon. Ang iya sining nga menstruation. Now ati siguro nagsulod man siya sining nga panguna-una nga nagabusong na siya. But siguro yeah, nakasuito siniya nga aton man lang mga kababayanan syaro nga hindi na mabatsyagan pa rin ampil no ang bata siya sininga taguangkan ambot sa kung ano nga plastada kag sistema amo na gani nga nagsalalakit daw ang iya sininga tiyan tubtob nga gin bunag niya or na abort ining nasambit nga 3 months old nga fetus. Hindi lang nato mabalaan ni kung ano bala ini. wala ma or, natural nga abortion, no, inabalang daw na abort lang gid niya kati wala man makaya kag wala maguro makakapit mayong bata siya sila nga taguangkan, no, or hindi man aton gusto nga magsuspetsa base sa may mga hindi man natural nga mga pamagi o kun hungod, no, mga kakipipe. Tina, under investigation na sa aton siring nga kapulisan kaya magamuni nga bagay may salabton gini, no, ang nasambit iyang iloy, no, kay ti una bes nagmunag kada pagkikita mo fitos ti ara man na da sibo man na da naghalin balaan mo gidyang ina isa nagkatawo, no, or bata mo dabi siya rong wala kagidya magpangayo na dayon sang bulig, no, kag nagpanugi dayon nga murabing natabo, no? Galing lang kati managaning ginamensyon na ton ginambal na ton mga kak-5 nga wala ta na kay balo sang basa badalumpang nga sirkumstansya, limitado lamang sa kuno mga pahayag, no, sining babay. Sige, basta ang importante alagaan tagi nga aton sini kaw galingon para gabusong kita da aton gid nga pangatawanan. Kung di naton makaya ibunaan nato na da, no, iaton nga ipakatawo itugyan ta sa kung sino dang nagakadapat man nga mag-alaga sang bata, no, ora pwede man ni ano ta sa gobyerno kati ang gobyerno nang bahala kung sino na magpa-adoptar. Ay, importante na ipakatawo na ito. Ibunag ta ang bata kati tawo na na, no, mga kakipaybo. Dako man ang asala kung i-abort na ito. Although nga hindi man itong kaysa mapaktan, hindi natural way kag reason kaysa nag-abot gid man na now, sa isa kababayi, ngayon naman ang hindi pagidya panahon, hindi pagidya para sa imo. Ay, importante hindi lang kita matarantar pa ngayo kita bulig, no? Kag ako una tong kung anong mga natabo. Kasi kung hindi man ay hungod, di anon man na, no? May mga mugid man ang bagay yung nagkalatabo sa aton sila nga kababinan. Alright. Kag, of course, no, kung hindi mag-abot ang imo, delayed ka, panugid kagid. Sa kung sino na ang dapat nga sugiran mo, ginikanan mo da, kakilala mo, orang imo sila nga nobyo, partner mo da, para tis kabalo man sila. Sige, parayin kita sa aton siling mga balita. Dari kita sa report, no, ni KK5 Ariela Paz. Tingwaan tang ma... Din siya ma... Duara naman siya parang ampil. Malive siya report o kung... Ari na siya o nag-selfie na siya ganyo. Kado aga pa ni siya. Pero tinay yung ngisi-ngisi o. Yung ngisi sa selfie niyo. Kita mo na. KK5 Ariel. Basi ara ka na sa payag, basi maka-report ka din, diri na lang sa mic ko ah. Oh, sa aton siring ano, live. Basi ara ka na. Di pa matito sa ihan, sa studio, sa likod. Pwede man siguro nga tawagan sa dali lang. Kay connecta na ini sa aton nga Bluetooth. Bluetooth connection is connected. Dali lang, gara na, gina-connect na naton, no, ang aton sining cellphone kay para matawagan ta si KK5 Ariel Apas. Saya sini balang balita, no, nga mga barangay tanod, BHW, ginpasakaan daw ang ila sinitagsak ka mga honorarium. No, ti kampiyon man na, no, kumaga muna, kampiyon, wala sang question dira, no, pagpasaka. But of course, kung tani, iban nga mga barangay mo manang himuon, no? Pasakaan man kasi siyempre yung panerbisyo na nila palarias gina ang ila sininga pagpangalagad kag kung anong nagkakadapat sabi na kung kinanglan man pasakaan kinanglan gid nga pasakaan ginataw ganta si KK5 Ariel Apas. Wala niya ginasabat ang ano ang linya sa telepono. Sige na lang. Kara dugi-dugay tawagan ta sa basi na ngapi patuguro or ko ano. Diri sa aton sining pag ano sa aton sining palatuntunan. All right. Sa iban pa naton nga mga balita, ang tarifa bala or rate sang kuryente, bilis ang kuryente nga iyasang Doneco nagsaka. Soro sila, ini ang may aginsaka nga 1.40 pesos per kilowatt hour or 1 pesos kag 40 centimos per kilowatt hour ang ginsaka, no, sa bulan naman sang September. nagsaka sang 17.14 pesos kada kilowatt hour ang average electricity rate sang Noreco para sa bulan sang Setyembre. O kon ini may kakipa, mga kakipay, may ginsaka nga 1 peso and 40 cents. No, nga mas mataas ikumparar no sa 15.74 pesos kada kilowatt hour sa nagdigad naman nga bulan. Now ginpahayag sang Noreco gaang pagsaka bangod ini sa mas mataas naman nga generation charges, lakip ang pagsaka sa presyo sang kuryente sa WESM or WESM. Now kag ang mga deferred charges halin sa nagligad naman nga billing months, kumbaga daw ilagin dugang no ang iban pa nga mga charges daw mo nang nagagwa. Dogin himo nila gali daw staggered payment gali dogin ano nila bala paring ampel dogin dugang nila da sa mga balay ranta para naman ma ano na ma, ma-address atong mga nagliligad nga mga balay ran man sang Noreco. Para ini kuno daw mapamagan ang epekto naman sang sa mga konsumidor amo na ginpatuman sang Noreco ang staggered recovery sang WESM charges agud indi magdungan ang bugat nga balayran sa isa naman ka billing period. Daw gipatagman sang kooperatiba nga 9.40% o kunyara sa 1.6 pesos kada kilowatt hour ang total rate. Amo ang DSM charges. Kag ginagamit para naman sa operation kag pagmintinar sang distribution system. Ati amo man impatag sang Noreco. No, ang question na da kati ang inyo dito nga comment section no sa inyo nga ginpost nga pag hatag klaro gin off nyo para no para hindi ka muna mabatikos kag ma-question man sa mga consumer ninyo. Oh, hindi nyo pag i-off ah. Basahan nyo lang kung ano da mga comment dati. Ano nyo man karon. Oh, gambal ka mo, hindi nyo man mapungga ng mga charges da. Obligado ka mo nga ipatuman. Pero ito yung mga tao da, kaya deserve Manila sa ang sabat. Kag diritso man na nila magpamangkot, kaya member consumer man sila, kooperatiba man tabala. Hindi nyo pag i-off ng comment section. Kanami man sa inyo gani magsabat kung magka-trouble da. Questionon ka mo. Kanami sa inyo magsabat-sabat sa mga followers nyo da kag sa mga netizen. Karon kay amon ang plastada, mahal ang bili sa kuryente. Siyempre, mapinamangkot ganyan tao eh. Wala man na sila gapon choice. Di ba parang ampel, kung magsakang bilis kuryente, mano kami, mapa-disconnect na lang kami kaya hindi kami magbayad kuryente. Wala man kami gapon choice kung muna dang bilis ang galing kiti. Siyempre, mamangkot kami kung paano, kag nga ah. Di ba? Kiti kung on technical side, di mo na inyo pag-explicar, oh, natural. Na pero hindi man na namo maintindihan kung ano na. Mas maigig kung tani mo nang ginahambal bala namo consultation gid sa publiko, no? Sa mga muli gani nga bagay, pakonsulta nyo gid sa mga member consumer nyo da para at least di man kamo mabatikos da. Asakit man tuod kung mabatikos ka pero ti anong taman kay ti amo nang kinamatarong man sang tagsak ka mga konsumidores, diretso man nila nga mag-question sang mga bagay nga kaangay sini pagsaka sa bilis kuryente. Alright, sige, diri kita sa report ni KK5. Ariel Apas, sining pagpasaka man. Pasaka iya sa honorarium sa mga BHW sa mga tanod gag staff sang barangay poblasyon 1 ti kampyon, no? Amo nang pagpaninguha dira sang ilang mga barangay official dira iya sa may barangay poblasyon 1.
11: K5 News FM live report.
9: KK5 Ariel, ang imo sining report ibalita mo.
12: Yes, kaki Pebrewel, maing aga. Guwapo nga aga subong nga.
9: Natural. Kita-kita nang guwapo ta diya. Guwapo ta iya.
12: Matugnawon man nga panahon sa subong ation na kaki Pebrewel, tsamba karon sa ginatawag nga magpainit-init ang kape ba nga dito.
9: By the way, paring Arielo, himala ang nga nakapangaga ka subong. Anong mga activity subong aga ka pa?
12: Di may ara subong ang opening parade sa kapistahan sa Barangay Paraiso.
9: Ay, oo, tama. Fiesta gali, no? Opening parade ba?
12: Opening parade. Mm-hmm. Magasugo dito sa may Central Lopez. Kagin magasugo ng parade karon nga aga. Kag magasugo alas 6. Magasimbol. Di buwino kaki Pebrewel. Dito sa kagina pataasan ang honorarium sa mga barangay tanod, barangay health workers, kag mga staff sa barangay poblasyon 1, siyudad sa Sagay. Base sa ato nag-witness ta sa ila sesyon kanitong Biyernes.
9: Kumbaga yung sesyonan. Oo. Nakagin kasugtan sang tanan nga mga barangay kagawad.
12: Oo.
9: Kag yes. Ara man siguro nagapamati mga personnel, no? Mga staff sa barangay Poblasyon 1.
12: Oo. Ang among asisyon, ginpangunahan among sa ni punong barangay, ni Magno, kaupo ng barangay opisyal, kag mga staff, tanan, mga visible barangay tanong, naka-witness kita kay Pablo Well, kung paano gina-explain ni punong barangay, ni Magno, ang kining kay ato nakitaan sa may barangay Poblasyon 1, nga ginapahoptan giniya, ang kininiang peace and order. Ginapaabot niya, grabe ang kabudlay sa mga barangay tanod, agud matap na ang ginatawag nga ginamo kung paano masolusyonan. Muna nga nakadesisyon sila, agipaabot niya sa mga barangay tanod, nga barangay official nga kung pwede pataasan ang honorarium.
9: Ang ginabaton nga honorarium sa mga tanod na ito na dira sa Poblasyon 1, sa ilang ginadawat nila?
12: Sa karon na kakipebrowel, ang ganing trismel. Di ang ipaabot niya, dungagan sa nga pila? Pwede ba't 6,000.
9: Imoon si Al, dublihon.
12: Oo, dublihon.
9: Kati kampiyon kong tuudgid man na. Dublihon. Kati amo man ang ilaging kasugtan. So most probably, amo gid man ang ilay patuman. Dublihon ha. From 3,000 to 6,000. Na-mentionar gina nila. Amo na ang nga kantidad. Di mayo man na, kati amo na ganang siling mo kagina. Ang aton nga mga barangay tanod, amo ni gamin tinar sang kalinong katawhay sang barangay, no? Para ti kumay ginamo ku ano nga mga trouble or problema, magkaingod, amo ni sila na una gid nga nagaresponde mo mga tanod naton.
12: Kag sila man imong nakabalo kag February sa mga persona kung ano ang klase ni nga pagkatawo bla.
9: Kag ti amo na, no, lalabot sa pagmintinar, ti siyempre risgo Manila da kakipaib ang pil, no? Kakipaib jom ang kabuhi nila bilang isa katanod. Giti ang aton balang mga barangay tanod, bit-bit ng bala nila sina, batuta lang git bala. Ano na, arnis or anything, basta kahoy lang na baston. Hindi man na sila authorized mag-bit-bit armalite or armas. No, ang aton mga barangay tanod, di pinsara balang risgo na. Karoon kung ang imorespondihan karoon, may bit-bit na karoon ng machine gun, maano na lang na sila.
12: Oh,
9: di ka delikado man, no? Although nga gamay man lang na ganing kantidad ang 6,000, pero ti compare naton sa 3,000, mas okay-okay na. Di ba? Kaki 5, Ariel?
12: Correct. Tapos sa iyaman pahayag, kabahin naman sa BHW kang staff, sunok pa ni punong barangay Magno, ang importansya man sa nga paghatag sang mas mataas nga honorarium sang BHW kag staff, ilabi na gyud bangod sa kabudlay sang trabaho. Ang kini nang magkadtobla sa kada balay kag February, grabe ilang risgo, labi nang may mga ido pagid ang ginabuy-an.
9: Kag wala labot makagtan pagid sila. Ido kag mga taglugar dira nga pwerte man ka mga lain batasan matubang nila. Kung kaisa bala ila matubang ang mga balati anon pa, kung kaisa ining mga BHW na to risgo man nila ilang ikayong lawas. Di karon ko may mga pneumonia, TB, kag ano na mga makalalaton nga sakit. Una-una gid sila nga malatnan, kiti sila nagatubang.
12: Sila ang frontliner.
9: Okay, delikado. Tama na, frontliner, no? Dumduma to balalan tawa tong natabo sang COVID pandemic. Kadamo sa mga BHW naton, wala nakapauli dayon sila nga tagsa ka panimalay kay kumo nga silang frontliner, sila ang ginatasan nga mag mintinar kag mamonitor sa ila tagsa ka mga barangay. Kiti bawal kakipay bang film mo during the time nga magpapulion ang beach sa bulyo nga tapos sabi mo duty unlike subong niya nga tapos mo duty puli kada yon ti during the time kay kumo pandemic di kada yung kapuli mo kay do silbi na quarantine ka na sina kahit paano na karon dala mong kagaw to pagkanto si mo balay amo na kadelikado kakipay ba Ariel ti pilaya mabato nila
12: ti ang sa karon kay February lang patugtan trismel
9: dungagan
12: wala ginasampit kung pila pagid ang kumpleto.
9: Pero 3,000 subong ang ilabaton. 3,000. Okay, okay.
12: Pag planuhan sa 2027, sa sunog nga tuig, ang mga nga
9: natingala ko bala na kakipay bampil. No, muna ganing inandom ko tani, madayo na eleksyon. Kaya para ikaw da mangin kagawad, para at least mahibaluan kag ikaw mismo da, magpangamot da sa pagpasaka. Kaya nga, ang mga beach na bulyo, tanod bala naton, amuna bala kagamay ang ilagi na baton. Nga, given the fact nga ini sila mga kakipay bamo gid nagapangatubang una-una ha no antes pa man gani ining mga personnel gid sa gobyerno naton mga ta ini balang opisyal gid ya balang awtorisado nga mag magatubang sila ini do silbi makabi gani na naton sila nga mga volunteer lang eh no. Kati wala man sila may ginabaton regular nga sweldo pero abi mo pa na sila may pinakabugat nga responsibilidad. Kati una bes ang barangay ganaan aton kakipay bampil mo gining pinaka first line of defense on anything, no? Oh. Sa seguridad, katawhayan, sila na naguunagid nga mag pangatubang.
12: Oh.
9: Like for example, mga lugar nga ginagira, kag may mga nagakalatabo dang ilinaway or inkwentro, ti di bala una gidang barangay gidyan ako suito da kag amo gidyang nagamonitor.
12: Oh.
9: Bay kung may nagapatrol or may nagaduty da nga pulis or military, di indi man all the time may nagalatag.
12: Tanod gidang makauna.
9: Ti tanod gidyan nagamintin da. Most of the time labi na kung tuang gabi kag kaagahon. Ti amo man sa mga barangay health workers na to nga magatubang sa tagsa kapanimalay mangusisa sa mga data kag datos, magpabakuna nga mga nurse kag doktor na nagano house.
12: Sila
9: ang, City Health kag ospital, di ba? Hindi. Mga barangay, ano man na ton, health workers.
12: Oh. Umuna karon na kaka-February, sa idalom sang patakaran, sang DBM, o kung na Department of Budget and Management.
9: Pero tiyan, sa barangay, Poblasyon 1 lang.
12: Barangay, Poblasyon 1 lang.
9: Okay, wala yan na-mention, ibang nga barangay. Oh. Maraming ginahambal na ton, kung may pagpasaka, kung tani alalangay na lang. Kaya nagpamati karon sa ton, taga-Poblasyon 2, Old Sagay, mga taga Lupisay na Rizal, Paraiso Pabrika, or diin pa dahil nga barangay da, sakop sang Sagay. Iba na, siyempre, mambala kami akaroon. Paano niya nga mong barangay, di ba?
12: Correct.
9: Tiwaya, question sa pagpaningwa ni Kapmag, no, ti ilaman na da jurisdiction, ilan na di katungdanan, kung manang gusto nila, ti very good. Ti how about ng ibang barangay, di ba?
12: Correct.
9: Okay pa ba, Ariel?
12: Oo.
9: Sige.
12: Muna nga nakambal tang kampiyon ang ginapatuman, nga ginapaabot man kagaging explain ni punong barangay ni Magno para masiguro ang seguridad kaga safety man kag Pebruel ang kinini ang paglapal sa palibot kay kabalon tas pangitabo karon. Munang nakuha na gid sang barangay kagawad nga wala sang pamangkot kaga ginaukihan man niya. Kailangan nila ang among pagpaabot ni punong barangay.
9: Kamuna, desisyon nila. Kumbaga, konsensus ang majority. Wala magrumay nag-upos, wala kagawad nga nag-upos.
12: May ara siya nagkagawad nga nag-question. Pero pag-explain ni punong barangay.
9: Okay, pero wala siya nag-kontra. Wala siya nag-kontra. Gi-question niya lang. Pamangkot niya. Natural lang na ang pag-question. Kati siguro na-realize siya man nga para manis kayuhan. Kati wala man, hindi man na ni mo mag-question. Kati dugang swildo kayuhan man na para sa mga personal sa barangay.
12: Yes, sa buong nag-February ka-expect nga bahin, may arap pag hindi paabot si punong barangay, kuhaan lang ining ubuson, ang kining gulayan sa barangay, kag kinini ang pagkahupot man sa mga ido, bala ka-February, kapag-ampel, kining dapat istriktuhon gid nga hindi pwede maglabay-labay lamis sa national highway. Kaya delikado man sa mga motorista, kag labi na po sa mga estudyante nga maglakat lang sa dalan, nga makagtan, matindisi man makagtan sa ido. Muna nga, sila gid mismo ang magdakop.
9: Dapat bantayan gid.
12: Sila mismo magdakop, kaya nag-prepara naman si punong barangay Eddie Magno, agod lang nga may bulutangan sa ido, kung sino itong ido ang dakpo nila.
9: Si daw may dugpound man ta, maubra man si Iako Galingon?
12: Oo.
9: Meron dugpound?
12: Dugan bulig man sang, sa aton lokal nga panguluhan sa siyudad sa Sagay.
9: Di paano man karon kung taga poblasyon 2 nga ido?
12: Ate iyan na nae kay basta sakop sa barangay poblasyon 1,
9: di ba?
12: O maglagaw tong ido da sa barangay poblasyon at taga poblasyon 2 nga ido.
9: Basta ilakpo nila.
12: Balda gid eh. Muna.
9: Importante da matatapan ng ido kay ti padakop okay. Na para ma-maintain ang katinlo kag tiyamo mo na, seguridad man sa mga residente sa among lugar.
12: Oo.
9: Ang kwestiyon naman, ang safety man o kag ang kayuhan man sa mga ido while on kumbaga naka-detain da or giilagin na tawag sini gari gindakop nila no kati kinanglan man na nga alagaan anyway timayara man na sila ilang sistema balon tala na galing sa masunod naman kay mga tinion.
12: Yes, okay. Punong Pebro, na mulagin na ang natipon, nako, nga balita, subong nga aga, kag ini nga balita, ginadulong sa Extend Food Supplement for Men. Ang lumay nga way orasyon para si Manoy, kag si Manay, kanunay maghigugmaanay. Para sa balitang K5 sa umaga, inis ka K5, Ariel Apas, para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM Live Report.
9: Madamo giga salamat kag K5 Ariel Apas sa imo sining report. Now diri kita sa ilo sa report naman ni kag K5 Jomaris Unido. Adlaw kag oras sang Escalante Market by the Bay, mas gin palawig pa. Dugang nang siguro nakita man sa aton sining syudad ang bintaha kag ang kayuhan man nga dulot sini kada mo sa mga utod naton dira naglagaw di man naguro gin extend pagid nila ang adlaw kag oras nang ila sini nga market by the way. Para sa kampiyon nga balita, yari na si K5 Jom Sunido.
13: K5 News FM Live Report.
9: K5 Jom, good morning.
14: Good morning, Kipe Burel. Maayon siya nga balita. Siling kuman gani nga nagtakop na ang tourism month, bawala ginaton ma experience ang ginatawag nilang market, Escalante Market,
9: wow,
14: by the Bay.
9: Market by the Bay.
14: Ang maayon nga balita, Kipe Burel, kay man, nag-announce ang City Tourism Office nga extended kay Kipe Burel. So, ang weekdays nila, mag-operate ang Market by the Bay alas 4 sa hapon, tub-tub alas 10 sa gabi. Samtang weekends naman, weekends is Sabado kag Domingo, mag-operate naman halin alas 4 sa hapon, tub-tub alas 12 sa tugag gabi.
9: Wow,
14: siya? Extended kisya kay Pebrel.
9: Bali, so, subong liyaw, hasta ano lang oras?
14: Ang permiro, ang previous gid nga operation nila until 10 p.m. lang kay Pebre. Siyempre kay ga-kwan sila mo, ga-implementar na sila sa curfew for minors. Kita
9: magulo lang, tawhay man lang, doon naman sinabad ka ginamog, kakalatabo da, muna guro nag-decide sila extend. By the way, kaki 5 Jom, anon siya, permanente na ni?
14: Kaya gina-expected man ni siya, nga mangin dugang ni siya nga highlights para sa sila.
9: Abi ko gani kong agilang during the time on tourism month.
14: Ikaw na gini. Ano siyang ginatinguhaan taman, Kipe Burel, nga ma-istorya ang City Tourism Head kay Alan Pamangkutong Tagin. Siya pareho sa Sagaide. Ang aton iyang bantalan sa may Market by the Bay manta di. Nga adlaw-adlaw na lang. Gini maya. Adlaw-adlaw may ara. Gini man siya. Kada hapon.
9: Market no, by the port.
14: Market by the port.
9: Ito yung pantalan. Pantalan. Bay mo. Bye-bye siguro.
14: Bye-bye.
9: Bay-bay.
14: Pagkatapos mo pamahaw da, masiling ka na lang dahil nga bye-bye.
9: Bye-bye.
14: Kung upod mo ang blandi buhok nga slim, bye-bye.
9: Kasi ang Escalante Bay ginaday. Actually, bay na something like doon na palibutan sa landmass. And then sa tunga da daw kadagatan. Anyway, tiyan mo na ang bay. Tidrisaton,
14: tiyan mo na sa
9: pantalan.
14: Port na gid siya. Port
9: na gid siya. Tidrisaton, permanente naman lang. Or actually, doon mga ganin na daging buksan nga siling daw may mga something daw para sine abis Escalante may opening.
14: Pero nagkalit man lang na siya.
9: Tuhaw na da.
14: Nagkalit lang siya. Daw uhong man lang nagkalit lang tuhaw. Pero maski kung yaki paper paano, nangin attraction siya kanahapon sa kwan.
9: May nagawan.
14: Nangin rumbuhan siya kay Kipe Burel. I-check na ito kung ano, kung bayhan, basi i-allowed na lang gini sa city government, nga mangin permanente naman lang, kagin extend man nila gyan kay Kipe Burel.
9: Amo nang gusto ko babalaan man kay Kipe Jome,
14: ang nabalaan na ito,
9: kung permanente na gitman bala, hasta mintras na ning Market by the Bay na nila, or kung may certain period of time nga temporary lang.
14: Di sa nabalaan na to niya kay Pebrel, sa ila iyang 15 days nga operation, nakasale sila sa 2,140,199 sa 15 days nila nga operation. Sa 15 days nila nga operation. So siguro mas siling na to nga profitable, nakaginansya man ang mga negosyante kag willing na ya ang mga negosyante nga magatiner da ya kay Pebrel kay gi-extend man sila.
9: Sige
14: so manipla ko mga balita ang aton natipon sa aton paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante kag ang ining balita dala sa aton sa kaluan sa DTX 500.
9: Pero okay na to motor mo?
14: Okay lang.

0: Kagilamon man na to, anti mo man lang to. Sige.
1: Sige. Para sa balita ng K-5 sa mga kuwis, K-5 yung sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng istasyon, K-5 News FM.
0: Madamo gigi salamat kay K-5 Jom Surido si mo siriga report. Wala na kita oras. Thank you gid sa aton nga mga listeners. Nangalan sa aton nga mga kopdanan nga nag-file sila nga mga report kang sa aton siringa technical partner senior tech naton si K-5 ang Philip Poy Celestial. Kang sa aton siringa station manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia sa aton nga big boss. Dr. Amid Itang Uy, iniangin nyo alagad ka K-5 Ruel Carbajos sa Penada para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K-5 News FM.
2: Balita K-5 sa umaga. Balita K-5 sa umaga.
3: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500. Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress, manikaw. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa itat ang itsura. DTX 500.
3: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-operate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: People, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City.

0: Radio 5.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:30 PM.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Lunes, October 5, 2026. Makita kag mabati naman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton nga mga pangulong dinalan. Supplies ng kuryente sa Visayas grid madubo sa gihapon, apisar nga wala na sang alert status. Gatsalian ginhambala ng mga natuyo sa trial nga sa balay na lang maglantaw.
0: Balita International.
1: Strait of Hormuz hindi pagbuksan magluwas kung tumanon sa US ang kondisyon sang Iran.
0: Balita Sports.
1: Pilipinas nakapauli isang 29 ka mga medalya sa 20th Asian Games.
0: Balita Entertainment.
1: Marian Rivera ginpasidunggan sang BIR.
0: Balita Negosyo.
1: Kagpila ka brand sang LPG nagsaka sang 18 pesos kada kilo. Amat-amat kapag pasaka ipatuman sang retailers. Sa detalye sa mga balita.
0: Balita Regional.
1: Menor de edad ginaligar ginmolestya sa EB Magalona, Negros Occidental. Luwas na karon sa katalagman ang isa ka menor de edad nga nasapuan sa kampo matapos ginaligar ginmolestya sa isa ka tricycle driver sa banwa sang EB Magalona sadtong Biyernes, October 2. Suno sa pagpangusisa sa K5 News FM Bacolod sa spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Major Judices Catalogo, iya ginsaysay nga nagpakilala ang sospetsado sa bata nga kilala siya sang amay sang biktima. Rason nga nakuha ini nga pagsalig sang bata kag nagupod ini sa sakay o kon nagupod ini sakay sa tricycle. Apang gindala niya ini sa kampo kun sa diin ginapatihan nga iya ginmolest siya ang biktima kag ginkastigo. Kabangdanan nga nakaangkon sang pila ka mga pilas sa lawas sang bata. Ginapatihan man nga ginkaptan sini ang liog sang biktima kag ginhigtan ang tiil. Rason nga wala nakapalagyo ang menor de edad. Nasapuan man ang biktima kag gindala ini sa ospital kun sa diin ginatagan siya sa nagakaigo nga pagtatap kag yara na karon sa istable nga kondisyon. Dugang pa ni Catalogo ginalantaw Manila nga posible kilala na nga daan sang suspect ang biktima. Tigayon nga nadakpa ng suspect matapos nga magkakuha sa nagkakaigo nga mga impormasyon ng kapulisan kag pasakaan ini sang kaso nga pagpanghimulos.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang supply sang kuryente sa Visayas grid manubo sa gihapon, apisar nga wala na sang alert status. May balita si K5 Wilson Villena.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ipokpermar sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga nagapabilin nga manubo ang supply sang kuryente sa Visayas grid apisar nga wala na sa may ginapagwa nga red kag yellow alert sa. Sa ginpatigayon nga Joint Congressional Inquiry sa siyudad sa Bacolod sa Tenerlitdan nga Sabado, ginpahayag ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza nga bangod sa grid interconnection ang Visayas ang naga-import subong sa kuryente gikan sa iban pa nga mga grids agod nga ma-maintain ang supply. Sa pahayag naman ni Energy Secretary Sharon Garin nga nagtambong man sa among hearing, iya naman nga ginako nga kulang ang base load generation sa Visayas kung ikomparar sa demand sa kuryente. Pahayag pa ni Garin nga apisar nga sobra ang ginagenerate ng kuryente sa isla sa Negros bangod sa solar generation, ang demand ang nagadako naman kung gabi sa oras na manubo naman ang solar output. Nagpaandam naman ang Energy Secretary nga maapektuhan ang isla sang Negros kung mayara sang outage sa Panay. Apang apisar sini, ginpahayag naman ni Garin nga mayara pa sang oras agad nga maresolba ang crisis sang kuryente sa Visayas Grid. Wala naman ginadula ni Garin ang posibilidad sang grid alerts kung isa pa kaplanta sang kuryente ang mag-offline. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C, D3 Rayo kag GTX 500. Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Fire safety inspection ginpatigayon sa mga kiosko sa Bacolod City Public Plaza kag Bacolod Government Center sa nagapadayon nga Mascara Festival 2026. May balita si K5 Carla Longa.
0: GTX 500 Morning Newscast.
3: Ginpatigayon ang Bureau of Fire Protection sa safety inspection sa mga kiosk na hamtang sa Bacolod City Public Plaza kag Bacolod City Government Center sa pagselebrar sa Mascara Festival 2026. Sunod kay Fire Marshal Chief Superintendent Jenemy Masip, ila una nga gichekyar ang mga electrical appliances sang tagsa ka mga kiosk kung sariin hindi dapat ang mga ini nga mag-overload. Dugang pa, mayara sang fire extinguisher nga ginaprepara ng mga kiosk owner sa tiyon sang emerhensya. Gipayag ni Masip nga mangin adlaw-adlaw ang ila sini nga pagpatigayon sa inspection kag pagpahanumdom sa mga kiosk owner para sa safety sang tanan. Magluwas sa Bacolod City Public Plaza, ginapatigayunan man ang kasubong nga inspection sa mga kiosk sa Bacolod City Government Center. Nahibaloan niya yara sa kinabulubanta 128 tanan ka mga kiosk ang nahamtang sa plaza. Kagyara naman sa 81 ka mga kiosk ang sa Bacolod City Government Center. Inigabalitang nadulong sa inyosang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Inis ka K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros.
0: K5 News Africa.
1: Samtang bangod sa magahod nga tambutso sang motorsiklo, duha ka mga lalaki ginkastigo sa Lezo Aklan. May balita si K5 Leon Arviray.
4: Nagangkon sa nga gaob kagapila sa nagasari-sari nga parte sang ilang alawas ang duha ka mga lalaki matapos naging kastigo sang isa ka grupo sa may barangay Silakat Nonok, Lezo Aklan. Ang mga biktima ang nagaedad sang 37 kag 33 anyos samtang ang mga suspetsado ang ginapayag lima ka mga lalaki nga lunsay residente sang nasambit nga lugar. Base sa investigasyon sang Lezo Municipal Police Station, halin sa may barangay ang kawilan ang duha ka mga biktima matapos naging dulong ang ila upod sa trabaho sang papauli ng mga ini sakay sila nga motorsiklo nga naka-open muffler. Gulpi na lang ini nga ginpapundo sang grupo sa mga suspect kag dira nakangkon sa nga konfrontasyon ang magtimbang nga parte nga nauli sa pagpangkastigo. Malasig naman nga nagresponde ang Lezo PNP sa lugar kagindala ang duha ka mga biktima sa pinakalapit nga ospital matapos nga magangkon sang mga lastro sa ilang alawas. Naibaluan nga pareho nga nakainom ang magtimbang nga parte nga nagatrabaho nga mga laborers ang natabo ang gulo. Sa karon nagapadayon pang ginihimo ang investigasyon sang Lezo PNP para nga makilala ang mga responsable sa nasambitan ng insidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, Pagasa Iloilo nagpanugyan sa mga LGU nga maghimo sang tikang para mahaganhagan ang epekto sang El Nino. May balita si K5 Kim Kaluyo.
0: GTX 500 Morning Newscast.
5: Nagpanugyan ang Pagasa Iloilo sa mga local government units o kung LGU sa Western Visayas nga plastaron na mga pagpanghanda kag mga interventions agud mahaganhagan ang epekto sang Super El Nino.
6: Suro pa kay Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo, lauman ang dry condition sa katapusan sang Oktubre 2026 kag drought naman umalin Marso tubtob Mayo 2027. Nahibaloan man nga ang mga ginalauman nga senaryo tungod sa kakulang sang ulan amo ang epekto sa sektor sang agrikultura, pagtaas ang konsumo sang kuryente kag water shortage sa mga puloy-an amo man mga establishmento. May iban na nga mga LGU nga nagpabutyag na sang kahandaan sa pag-atubang sang nasambit nga climate phenomenon. Yari ang kabahin sang pahayag ni Engineer John Baron.
7: Ma'am, in terms sa epekto sa aton El Nino, well actually subong October nga expect na siya nga masugod na ano no, masugod na ang epekto gid ni El Nino kay sub ano na no do medyo naghinabi siya bagat and so do ano naman sa no do basa ka to na bigyan central office no Pag-asa central office sa Manila nga base siguro sa first half lang sa October basi magano na kita mag-terminate na kita sa atong habagat. So actually ano na siya mas early na siya no ang amuna nga na nalantaw naton nga time frame nga ma ano kita ma-terminate kita sa atong nga habagat.
5: Balita gikan sa Iloilo, ini si K5 Kim Juan Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang Palawan PDRRMC ginatutukan ng ASF Maritime Incident kag epekto sang El Nino. May balita si K5 Ray Almudal.
0: DTX 500 Morning Newscast.
8: Agad na pinakilos ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang tuguran ang magkakasunod na krisis sa lalawigan, kabilang ang paglaganap ng African Swine Fever sa Agutaya at ang naganap na MV John Astor Maritime Fire Incident. Sa isinagawang third quarter council meeting, naging pangunahing focus ng mga opisyal at partner agencies ang paglalatag ng mga konkretong aksyon ng Provincial Incident Management Team at Emergency Operations Center upang mapigilan ang pinsala ng mga naturang emergency sa buhay at kabuhay ng mga Palawenyo. Masusiring sinuri ng konseho ang pinsalang iniwan ng nagdaang El Nino Phenomenon, kasabay ang pagtalakay sa Weather and Climate Outlook mula naman sa DOST Pag-asa upang paghandaan ang mga susunod na banta ng panahon upang mas mapalakas ang pagtugon sa mga kalamidad. Formal ding tinalakay sa pagpupulong ang estratehikong pakikipagtulungan ng Palawan sa University of the Philippines Resilience Institute kasabay ng pagpasa ng mga panukalang provincial resolutions para sa disaster preparedness. Ang pagtitipong ito ay naglalayong higit pang mapahusay ang koordinasyon at maagap na pagtugon ng pamahalaan alinsunod sa mithiin ng lalawigan na makamit ang isang listo, matatag at paratag na Palawan laban sa anumang banta ng panganib. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang Agribusiness Incubation Center igadukod sa San Marcelino, Zambales. May balita si K5 Eileen Sanchez.
0: DTX 500 Morning Newscast.
9: Inaniyahan itong Oktubre 1 ang groundbreaking ceremony para sa Agribusiness Incubation Center sa Department of Agriculture Research Support and Development Station sa San Marcelino, Zambales. Bahagi ang proyekto ng programang naglalayong mapalakas ang kabuhayan at kita ng mga maliliit na magsasaka sa Central Luzon sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Korea International Cooperation Agency o COICA, International Research and Development at Korean National University. Layunin ng sentro na suportahan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng community-based agribusiness development, teknikal na suporta at pagbuo ng mga oportunidad para sa mas mataas na kita. Kabilang sa mga dumalo at nagbigay ng mensahe, sina DA Assistant Secretary Attorney Genevieve Belicaria Guevara, COICA Philippines Country Director Jung Yang Sun, DARFO Region 3 Regional Executive Director Dr. Eduardo Lapus Jr. at San Marcelino Mayor Elvis Soria. Inaasahang magiging mahalagang pasilidad ang sentro para sa pagpapaunlad ng mga produktong agrikultural at paglikha ng dagdag na oportunidad para sa mga magsasaka sa Zambales at iba pang bahagi ng Central Luzon. Balita mula sa Zambales, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balitang regional, kapin 8 milyones pesos ng balor sang suspected shabu na kumpiskar sa Dumaguete, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
10: Inaresto isang 35 anyos na high-value individual sa buy-bus operation na sa Brook Sagdol, Barangay Balogo, Dumaguete City no Oktubre 2, 2026, alas 11:19 ng umaga. Isinagawang operasyon ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ng Dumaguete City Police Station sa pakipagtulungan ng PDEA. Na-recover mula suspect ang may kumulang 1.15 kilo ng pinaginalaang shabu, kabilang ang sachet na ginamit sa buy bust, mga karagdagang sachet, at isang pakete na natagpuan sa legal na body search. Ang mga nakumpiskang droga ay may sudden drug price na 7.82 million na pesos. Dinala ang suspect sa Dumaguete City Police Station para sa booking at tamang disposisyon, samantala inihahanda na ang kaso sa ilalim ng Sections 5 at 11, Article 2 ng RA 9165. Balita,

0: sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Servicio Brico Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:18 sa ngaga.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Sa Balitang National, Gatchalian, ginhambala ng mga natuyo sa trial nga sa balay na lang maglantaw. Ginhambala ni Senate President kag Senator Judge Sherwin Gatchalian ang mga natuyo sa impeachment trial nga sa balay na lang maglantaw imbes nga magtulog sa session hall sang Senado. Sino kay Gatchalian na namian ini sa mga nagatambong sa proceedings apang hindi niyaluyag ang mga tawo nga nagakatulog samtang nagapadayon ang proseso. Nagpagwa sang pahayag si Gatchalian matapos nga ginsita ni Senate Impeachment Court Presiding Officer nga si Francis Escudero, si Manila Representative Bienvenido Abante nga nagakatulog samtang ginapatigayon ng trial. Damlag lang nagakatulog si Abante samtang nagahatag sang statement si Division Chief of Philippine Government Electronic Procurement System nga si Rendel Sopenia. Samtang apat patay sa pagsigabong sa Isabela. Patay ang apat ka mga indibidwal, akip na ang tatlo ka mga kabataan matapos nga nagsigabong ang napulot nila nga isa ka bagay sa Rojas, Isabela kahapon nga adlaw sang Domingo, Oktubre 4. Magluwas sa mga napatay, apat pagid ka mga menor de edad ang pilason sa insidente. Natabo ang insidente sa Puro Craniaga, Barangay Sinamar sa nasambit nga lugar. Sa post sang Isabela Police Station, ang mga napatay ang nagaedad sang 8 katuig, napulo katuig kag 85 anyos nga senior citizen. Sa impormasyon sang kapulisan, samtang nagahampang ang mga kabataan, may napulot sila nga isa ka bagay gikan sa kanal. Gilayon nila ini nga ginpulpog sang bato, rason nga nagsigabong. Sa subong nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan sa nagluntad nga insidente.
1: Balita International.
3: International.
2: Sa balitang International, Strait of Hormuz, hindi pagabuksan ama o kon hindi pagbuksan, magluwas kung tumanon sang US ang kondisyon sang Iran. Hindi pagbuksan ng Strait of Hormuz, magluwas kung tumanon sang Amerika ang pito ka kondisyon sang Iran. May kaangtanan ini sa interim agreement sang Iran kag Amerika sa dung bulan sang Hunyo. Ginpahayag ini ni Iran Parliament Speaker Mohammad Baqir Khalibaf sa nagi o kon sa ginpatigayon ng United Nations General Assembly kung sa diin matuman sang Amerika ang kondisyon sang Iran sa sulod sang pito kaadlaw. Para naman sa Balitang Sports, Pilipinas, nakapauli sang 29 ka mga medalya sa 20th Asian Games. Nangin madinalago ng hinampang sang Pilipinas sa bago lamang nagdakop nga 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nga ginpatigayon humalin sang Setyembre 19, tugtog Oktubre 4. Napauli sang Pilipinas ang 29 tanan ka mga medalya sa nasambit nga hinampang nga ginalakipan sang 4 ka gold medals, 7 ka silvers kag 16 ka bronze. Bangod sini nakuha sang Pilipinas ang ika-17 nga puwesto sa final standing sang hinampang. Madumduma nga ang mga nakapauli sang gold medal amo sa ni Carlos Yulo sa floor exercise kag vault, EJ Obiena sa pole vault, kag Yus Yape sa taekwondo. Sa piyak na bayan nakuha sang China ang first place sa final medal standings sa 2026 Asian Games nga may 341 tanan na ka mga medalya.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, aktres nga si Marian Rivera ginpasidunggan sang BIR. May balita sa K5 IB Cordova.
4: Ginpasidunggan sang Bureau of Internal Revenue District Office 41 sa Mandaluyong ang aktres nga si Marian Rivera. Ginkilala siya sang ahensya nga isa sa mga natatanging taxpayers. Kun sa diin ginhatagan siya sang plaque of recognition sa ginpatigayon nga Building a Community Together pagkilala sa natatanging taxpayers event sa tung Oktubre 1. Ini nga dungog ang kabahin sa pagkilala sang ahensya sa iya kontribusyon sa pungsod, pinaagi sa responsable nga pagbayad sang buwis. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: Pila ka brand sang LPG nagsaka sang 18 pesos kada kilo. Amat-amat kapagpasa.

0: Patuman sang retailers. Nagsaka sang 18 pesos kada kilo ang presyo sang liquefied petroleum gas o kun LPG. Subo nga bulan sang Oktubre, apisar nga ginkakas na ang excise tax sa nasambit nga produkto. Sunod sa retailers, partikular na ang Republic Gas o kun Republic Gas Corporation, mangin amat-amat ang implementasyon sang price increase sa pila ka mga retailers sa LPG sa Pilipinas. Ginpalayag sang Regasco nga madugangan sang 10 pesos kada kilo ang presyo sang LPG sa una nga mga inadlaw sang Oktubre, kag madugangan ini sang 5 pesos kada kilo sa Oktubre 10, nga pagasundan pagid ini sang 3 pesos kada kilo nga price increase sa Oktubre 17. Bangod sini madugangan sang 198 pesos ang presyo sang isa ka 11 o kon 11 kilogramo nga tangke sang LPG, kag magalabot naman sa 1,300 pesos ang presyo sang kada tangke. Apang ginklaro man ni Regasco President Arnel T nga ang selling price sang LPG ang magdepende man sa lugar kung sa diin ini ginabaligya ang nasambit nga produkto. Mga ka-K5, amuyad tong dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 81 days na lang Paskwa na. Ako, si ka-K5 Zyro Van Julia za Albay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
10: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ Tinyo ang saya
19: with EQ Diapers
18: e-raffle promo.
20: Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi.
21: Mag-usar sang salon pass.
22: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
23: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
24: My long lasting relief.
25: Tugtog 8 ka oras.
26: Para sa nagkapanalakit nga baka.
27: Liyaw kalikod sa long pass.
28: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
29: Sa long pass.
30: May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga.
31: Liyaw kalikod.
32: Halin sa pinakamataas nga bukid.
33: Nak! Kamusta nga?
32: O sa pinakamaliyo man nga isla.
33: Day, gagraduate na ako.
32: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
34: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
35: Papauli na ako ka!
36: Go forward together. Globe.
37: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214. Series of 2026.
38: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
39: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
40: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by DuExam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kang di kalidad ng motorsiklo, DuExam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For inquiries, call 0966-852-6596. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of top breed pet food products across Negros and Panay regions. Falcor Marketing Corporation. Rigasco Gas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigasco Gas. Mendoza's Lechon Baboy. Basta manamit kag baratong Lechon Baboy, Mendoza's Lechon. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. And Himacolon Store in Barangay Vista Alegre.

KK5 News FM. Philippine Standard Time, alas 6:32 sa ngaga.

0: And yes, 81 days before Christmas. 81 days before Christmas.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kag himay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
0: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kibibaluan ang kamaturan kung hindi ba ka benepisyo sa mga pamilyo.
2: Naiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
0: Te, ano lang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
0: Mayong aga sa itong mga pinalaga at tagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan.
5: Foro de los Pueblos.
0: Palatuntunan nga ginahulat sang tagsa-tagsa ka mga panimalay sa bilog ng Negros Occidental, parts of Negros Oriental, and in the global community, ang Foro de los Pueblos. Still your number one radio program sa tagsa kaaga sa bugos nga masakupan sang aton signal mga kaibigan.
5: Foro de los Pueblos.
0: In behalf sang aton regular nga partner sa tagsa kaaga, K5 Eljan Castaño, K5 Eric Tenerife, manging kaupod ninyo, tub-tub kita sa Takna Las 9.
5: Foro de los Pueblos.
0: Isa ka matugnaw kag ang iban nga mga area nagainulan, ang iban na dabugnaw lang dapya sang hangin. So we just hope and pray nga sa subong pitsa 5 na sa bulan sang Oktubre, maayo lang kuntani ang sitwasyon sang tagsa-tagsa as we go into our daily lives mga K5. Bukas na galing subong ang aton nga mga dalan, damo na sa nagabiyahe nga mga truck nga may karga nga tubo. So halong-halong na kita. Sa mga truck nga nagakarga sang basyado kabugat nga mga kargada, hindi nyo man pagpatami, 32-35 lang okay na ito niladas, sumobra pada abusar na na.
5: Foro de los Pueblos.
0: Hindi nyo lang pagpatami. So, welcome gid sa aton pagpangalagad subong aga, mga K5, kagkatulad siyang kinaandan sa aton pagpangalagad palatuntunan Foro de los Pueblos, mga K5. Antes kita maghatag sang aton ng mga headlines, we always start the day by giving thanks to the Lord Almighty. And so let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this Monday morning, kag sa isa naman kabag-o nga semana nga imo ginregalo sa amon. Please guide and protect all those who are traveling today, dear Lord. Keep our drivers safe on the road. Give them patience and alertness. Kag protektahe kami halin sa mga aksidente kag katalagman. We also pray for everyone nga nagatrabaho sa nagkalain-lain nga mga kampo, mga tapasero. Give them strength, wisdom, good health and safety as they carry on with their duties. Bantayi sila Ginoo nga safe lang sila. Kag maayo lang ang ilang pamatyag, agud makapuli sila sa ilang mga panimalay. And today, as we observe the National Teachers Day, dear Lord, we lift to you all our teachers. Bless them with patience, wisdom, strength, and joy. Salamat gid sa ilang dedikasyon, pagsakripisyo, and the lives they inspire and shape every day. May your protection and guidance and blessings be with us throughout this week. In Jesus' name we pray, Amen.

Ari na sila kayo. Larga bola.

0: 下班。
1: Sa aton nga mga headlines subong aga, mga ka K5 bantayan ang paglibot ni K5 Carla May Defensor Lunga sa iyang pag-inspeksyon sa Bacolod City Government Center, ang fountain nga controversial kag sa plaza kay K5 Wilson Villena, kay nagahambal na si Mayor Greg Gasataya dismayado daw hindi pagbatonon ang proyekto nga ginpatindog sang Chesa ang fountain nga inkantado kag ang fountain nga puwerte kadugay mahuman sa BCGC bantayan do kay dugay ma-inspeksyon ang aton inspektor sa kahanginan Carla May Defensor Lunga. Mga ka-K5, kahapon o nagligad nga adlaw nagpatigayon sang power crisis hearing diri sa syudad sang Bacolod ang mga congressmen natin. Naton. So bantayan ang resulta kung bala masulbar na ang brownout nga daw hindi na magwanta diri sa aton palibot, mga ka-K5. Bantayan sa report ni K5 Wilson Villena. Si K5 Red Salgado, karon dugay-dugay, isa-isahon ni K5 Red Salgado plus star, mga K5, ang natabo nga isa karumal-dumal naman nga krimen dira sa syudad sang Bago. Isa ka bata, ginlampusan bato sa ulo, tapos gin aligar nga gin himuslan. Bantayan kay isa-isahon ni K5 Red Salgado ang balay. Tanawuntang balay, tanawuntang estado sang bata, kag tanawunta ang langgabang nga suspek kay kun may chimpo karon buka nami gidlumpatan. Si K5 Ariel Apas dito sa Sagay, may good news mga ka-K5. Ipakita ni K5 Ariel Apas karon nga may additional nga sweldo or allowance ang mga BHW kagtanod sang isa ka barangay. Mao mag-amuni nga balita kay K5 Ariel. Pamatsyag ko, damo mangyamid sinisubo nga aga bangod kay ang ilang nga mga kapitan balikon na Manila. Kap! Ang allowance na mo nagdugang na ganito sa isa ka barangay sa Sagay. Ang amon kap, way gitada. K5 Carla May Defensor Lunga, dugay-dugay, magabalik man balita, isa ka babaye daw buka na ini nga plaka nga klase balita, pero i-remind lang nato ni Wat, nagbisita sa iya Banner Bird sa prisuhan, mga K5, pagsulod niya may dala siya nga sabo imbis nga bisita lang siya, subong stay in na siya. Amo ining manginunod sa aton balita kag ang paglibot-libot naton karon sa syudad sang Bacolod, mga K5, wala klase officially ang bilog nga Negros Island Region, Oriental at Occidental. As a matter of fact, bilog na Pilipinas, subong wala klase, mga ka-K5. Ha? Wala kita klase. Nga, because we are celebrating the National Teachers Day. Ginadumdum subong naton ang ginahimo sang aton nga mga manunudlo. And so today, as a tribute to our teachers, mga ka-K5, kabay pa nga kung may mga maestra kamo subong nga nalimtan na ninyo bala, especially ang mga retired teachers naton nga sang unang sweldo nila masyado pakanubo man subong madawa-dawa do 27-30 mil ng sweldo sang mga manunudlo. Sing unang sweldo sang maestra daw 1,500 lang gani, iban nga nagre-retire 2,000 na ka-3,000. So sa mga teachers naton nga sang una nga nag-retire na, if you are listening to this broadcast subong, saludo kami sa inyo, mga ma'am, mga sir. Kag sa mga estudyante, as you listen to this broadcast today sang K5 News FM, i-text nyong inyo maestra. i-text yung inyong maestra, kag-text ka mo dire sa K5 Subong. Ang inyong greeting sa inyong mga maestra, sing una, kag ano-ano ang inyong mga hindi malipatan, unforgettable moments with your teachers. Sinong favorite teacher mo? I-PM dire kay Subong nga aga, ang aton introduction mga ka-K5, Mr. Hel Benitez, May Dagay Almensyon, Romeo Ballesteros, and Gilbert Cordoba. Ginadedicate ta ini Florencio Pumada sa mga maestrata ining aton first portion, Subong. We dedicate this broadcast to them. Kag i-text yung maestra, i-text yung kami dire. Kung ano inyo nadumduman kag mga unforgettable experience sa inyo mga teachers before. Mga ka-K5, hindi magwantang pangabuhi sa isa ka maestra, no? Terry Vergara Sancho sa Magallion, siging monitor. So tell me, ano ang mga unforgettable moments ninyo sa inyo mga teachers? Why kita klase, ha? Ang all government schools, all levels, wala klase mga ka-K5, all levels. Ang may klase, why ko kabalo sa private, kaya may mga private nga may klase. Hindi na sila governed abisang aton nga gobyerno lokal. But ang Bacolod, waay klase nag-declare na. Very good. So ang Bacolod, ati, okay na na. Basta government schools, waay na na klase, matik na na. Ang private, amula ng white na mabalaan, no? Ang nag-school mga bata, kuya sir, ang Bacolod nag-declare, wala klase. Amo gani, nag-declare ng Bacolod, wala klase. Pero, because it's a national declaration, damo na nag-declare. Ang private, amo nang ginaagaw-agawan ta lang. But anyway, mga K5, nag-school ang mga bata, kuya, ga-abilyo, di kung nag-school sila, kung public, papulion mo na, kay why na klase, no? Bacolod nag-declare, although in absence, wala? Wala klaseng Bacolod? Wala nag-declare? Pero, miskin why siya nag-declare, wala klase? Miskin wala nag-declare ang Bacolod, why klase? Kay may national declaration. So, amuni kisa mga salangisag eh. Amo ni dapat ang mga mayor i-double up nyo gid na permit. Just example ko lang sa inyo ha. Sa Banwas ang Ilog, although it's a national declaration, kag si Governor Bong Lacson may ara na ya kwan eh. May ara na ya ginpagwa nga kwan, may ara niya ginpagwa nga memorandum. So may ara na si Governor Bong Lacson, may executive order na siya. Pero sa, just like what happened in Ilog, si Mayor Paul Alvarez ginsulit siya gid niya wala ta klase. Mayor Dapilikas niya wala ta di klase. So namigin kong masulit siyang mayor, no? Pero wala kita klase. Wala nag-declare si mayor. Sa Bacolod, baskin why siya nag-declare, it's automatic, no? Kay National Teachers Day. Pero kung wala nag-declare si mayor, di ka na nag-agawon, ina, galing kay ang Bacolod, hindi kabahin sang kwan, sang Negros Occidental. Kay ang Negros Occidental, yeah, sure bull ka na yan. No? Sure bull ka na. I-check na lang na kay Wilson karon na. Pero it is supposed to be wala klase. Pero kung wala nag-declare ang local, tanahunta. Pero ang kalabanan sa Negros Occidental, all, including Negros Oriental, why na ya klase kay ang mga gobernador nag-declare? O galing, kay ang Bacolod is highly urbanized, so check pa na naton karon kay why kuno nag-declare si Mayor Greg. Pero pagka-intindi ko, nawlaban naman na siya, wala naman na guro klase, ano? Roland Vistar, sir, ang unforgettable moment ko sa akong teacher sa elementary ko, ang ingguripat niya ko sa hita, kag sa patilya sa akong buhok. Sakit-sakit, guro, no? Ang guripat, wala nga panipisan ka lang, bla, no? Ma'am Imaling Cordoba, mayong aga. Nang panipisan ka lang, bla, guripaton ka sa hita mo, kag sa patilya mo, gatintin ka mo. Gatintin ka, eh, no? Na, so amuna mga ka-K5 ang aton nga mga hindi malipatan. Nga ang kalabanan tang hindi malipatan sa teachers, tang itong ginapakog, no? Inangguripaton ka, may habuyon ka eraser. Tising una, why man to kwan, why man ganito human rights da. Yun nga, doon nag-alaman ng estudyante. Puro de los Pueblos. So bonjour time mo lang nga pangaking sa teachers. Ngayon, reporta ka doon sa DepEd. Singuna, grabe, o tiyari, may ginaguripat na, may ginanano na lang. may galinupad ng chok mga ka-K5 sa mga alin sa maestra tapakad to sa estudyante. May mga drone singuna mo, panahog ni K5 Iljan, sina drone. Puro de los Pueblos. Happy Teachers Day sa talaga teachers from Annalyn Huson, Cadilinha. Okay. kompleto na kita. So kamo anong inyo unforgettable moments yung sa teacher? Sinong favorite teacher ninyo? I-text nyo kadaan si teacher ninyo subong aga. Mga ma'am, mga sir. May teacher ko sing una nga magsala-sala ka. May laba-laba na sa nga stick. Blani ko di yardstick do isal na ka yarda. Daw tigaunan si unang yasang maestra. Tapos, ang kwan, ang mga estudyante sa likod, piktosan niya, kisa gakaigo ka sa agtang mo. Gadulugoon na kisa igoon ka. Daw wala man lang to si una. Grabe mag-disiplina si unang mga maestra. Foro de los Pueblos. Jan Milo Sabio, niya tungod na sir sa juvenile law na ton. Sir, tungod na sa juvenile law na ton. Kita mo gilang na. So, sing una daw, wala man lang, ano? Good morning, monitor kami din sa Barangay Granada, Vilmiro Subdivision, Alvin Espanyola. Foro de los Pueblos. So, damo sa mga unforgettable moments na ton sa aton nga mga maestra, nga daw wala lang gani sing una, pero kasadya. Nga pagtanga, pagwa mo bala sa eskwilahan, nag-enjoy ka mangyapon. Tapos pagbuhi mo kun hapon, patindugon mong imo nga bangko, tapos magpulupang ng paso ka mo. There is one issue, however, ang kaluluoy lang mambings delfin sa mga maestra ta subong. Ining mga baguhan, nga gina-assign sa malayo nga lugar. O galing kay may ara man ng lugar subong, nga ang mga mayors na doka aktibo na, simintado ng dalan. But I hope nga matagaan gid siyang pagtamod ang mga bag-o naton nga mga graduates nga mga maestra. Man magparangking pala nga mga maestra, kabudlay na mo. Kuno ay kakapit, kuno kabudlay man. Denibla. So amo ina mga K5, nga pasalamatan gid naton ang mga maestra ta, nga nagdisiplina sa aton. Si Rerek, kami sing una, hindi ko malipatan sa amon tiyempo. Gapalumbaan ay kami sugat kay ma'am, kay madalas ang damo niya nga dala, sadya. Ay tuon no, sing una, mga kabataan to sing una, gakalados mo. Tapos yung ginasugat pa na si ma'am sa inabalay. Uy, sugatan. Ma'am, good morning. Kapinpay ng mga dumanog pilyor na. Sugaton si ma'am sa inabalay, kay mabitbit ang mga maestra si una, gabakintol. May plastic bag, may nano na lang. Dumduman ko gina si una, mga kakipay, manang iloy ko maestra. Tiyan mo na si una, balay naman may kasugat na kabataan. Kaga mga maestra, makita ko galakat si una sa mga banwa-banwa, bla. Gabakintol, grabe ang ilang mga dala si una. Lipat ko nga lang sa teacher ko, sir, ang subong lang, si Professor Eric lang. Ma'am Gina Bura, nalipat sa ko nga lang sa teacher niya. Puro de los Pueblos. Okay, mga kakipay. Mini Gantes nga may klase kami ya. Ang private sa pagkabalo ko ha, ang private wala madala sa order. Si Gobernador Bong Lacson nag-order na, so halos ang Negros Island, Negros Oriental, Occidental, public schools wala klase. Ang highly urbanized ang Bacolod, supposed to be wala klase, pero depende niya sa LGU kung i-declare niya o kung wala. Tiwai ko nung ka-declare ang Bacolod. So we don't want to add to the confusion of everyone. Check your GC. Kag ang mga maestra nyo, chikiran yun lang. Basta klaro ya, wala klase ang Negros Island region, wala klase tungod kay may declaration si Governor Bong Lacson. Sir, happy Thursday tanan. Labi na gin sa favorite teacher ko kay Ma'am Susan Gulisaw. Dula gin permito yoko siya kada klase kay puwerte ang sense of humor. Halini kay El Karim. Dito ni siya sa bulan noon sa Sagay, agya teacher ko na si Susan Gulyoso, dula gito yo, kay kanami ko no kay ma'am, kay grabe ang sense of humor. Foro de los Pueblos. Happy Teacher's Day sa tanan nga mga maestra ko, sang eskwela pa ko, kag Happy Teacher's Day nanda sa magulang ko, kag Manghod Gali, Galido Chris, o oh, kita mo, ka madumduma, ang iban makadumdum, ang iban di nakadumdum sa ngalan, sa ilang maestra, ay grabe. Perte kita. Foro de los Pueblos. Okay mga ka-K5, so amo ini ang aton sitwasyon subong, no? Kadamo gisang aton nga mga teachers nga daga kalipay, tungod kay bisan paano ginkilala sila ka ginadumdum sa ilang mga estudyante. As we go for a break, text your teachers or call your teachers and tell them, ma'am, Happy Teacher's Day. Dako na nga bagay nga madumdum. Manin nyo sila kag mahambalan Happy Teacher's Day. So, sa aton nga mga maestra, retired and active, in public and in private schools, mga K5, happy Teacher's Day sa inyo tanan. Kagkabay pa, nga malipayon ka mo as you celebrate your Teacher's Day. Itan, may pasirit ka, pasirite. Waay. Oh, sige. Okay. Ma-commercial kita mga K5. Ang aton sibong attack na alas 6:54 sang aga. Everybody, please stand by.
0: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa abaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ diapers. E-raffle promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kaya may macrophages ka nga makontrast mga viruses kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Chinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Ramil?
4: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces, mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra, pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula. Kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
3: Correct.
4: Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3 Bio.
3: Correct.
4: Kita mo kung ano ka-importante si D3 Bio. Kung lantawa na to, si D3 Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginabos niya ang natural killer cells numbers. No? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kadtuon na niya, pamatyo na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3 Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3 Bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amutong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime way ta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma-virus, ma-bacteria, importante naka D3 Bio ka na nga daan.
0: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3!

0: tree bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
1: ato na ninja of your immune system.
0: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3 bio means.
1: Imagine la, ano ang kanami sa ano D3 bio? May monolaw rin siya at the same time ginhagad niya sa zinc kanto ka kaykuan pada mo ato si natural killer cells kay amo tumabulig sa kon.
2: Correct.
1: Ina kung nakainom ka D3 bio. Sugong lantawan mo ang D3 bio sir boy, ginapower up niya yung imong natural killer cells.
2: Correct.
1: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
3: Oh, D3 bio ka na.
1: D3 bio lang na, yeah. Kay hindi magsalig nga abi nimo nabakunahan ka na bakod ng imong immune system. Lantan ka ba Japon?
3: Pwede ka tapik ka.
1: Kung may ipasulod ka nga second immune system.
3: Correct.
1: Ang imong D3 bio.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: Makakats, magabuti ka.
4: D3 Bio.
6: Health News.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa ato lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lorik kag monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagpigulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500!
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
7: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
9: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Extend food supplement for men.
1: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala naging nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. Panahon na naman ang ubo. Si Urbs at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Extend Food Superman for Men.
2: Ako, si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: T3, Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaabyan ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampyon antioxidant. DGX 500. T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio.
4: Nagapangita ka bala sang affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sa Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
1: Extend Food Superman for men. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
4: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla.
6: K5
1: News FM.
7: Foro de los Pueblos.
8: Okay mga K5, balik kita sa doon pagpangalagad sa inyo paborito nga palatuntunan.
7: Foro de los Pueblos.
8: Again, in behalf sa kay K5, Eljan Castaño, K5 Eric Tenerefe, may kaupo ninyo tub-tub sa Tacna Las 9. K5 Eljan nag-upo dito sa isa ka dako ng aktibidade sa nga aton istasyon sa K5 News FM Antique. Masako, BP for operations naton masako. So, kita na ibantay Changi, subong aga. Si Barangay Kapitan Tuto Martinez, ang biak na bato na gambalgit siya. Sir Eric, ang palangga ko nga maestra si Ma'am Maura Victorino nga pertigig kabuot bisan hindi ka pakabalo ay gigapangakig. Ara ko no si Ma'am Maura Victorino ginagreet ni Barangay Kapitan Tuto Martinez nga sira mo nang buot-buot ko gid nga maestra sang una. Ma'am Maura Victorino, good morning gid.
7: Foro de los Pueblos.
8: Si Ma'am Julita Maligmat sa Kanlaon naman iya. Nga sir, watching live diri sa Kanlaon, greet ko lang ang tanang teacher sa Masulog Elementary School. Happy Teacher's Day sa inyo dira, labi na kay Ma'am Mary Jane Baklaan o Ma'am Ubero. Mayong agagid sa inyo tanan.
7: Foro de los Pueblos.
8: Okay, larga bola na kita mga K5, Ma'am Merlita Malbaste de Pulsona. Larga bola. Now, here we go. Mga K5, ang aton nga Bacolod City Government Center for at least 2 years, more or less, ginbutangan sang tabon kay hindi na gid siya makita kay kuno gin kay una sang tiyesa agod nga magmatahom na siya tanawon. So sing una mga kabataan ga pungko-pungko da pamilya nga nagarelax sa tubang sang BCGC nadula na to. So nagligad nga adlaw nakibot kita naging kuha na ang tabon kay nagligad nga adlaw diblagi pasulod pa namo ni K5 Eljan Sikwan, si K5 Carla Medipensor Longga, may tabon pa to ni Carla nya may lipod sulod ng bala pagwaon ka lang galing na si K5 Carla kay isog man siya. So ginsulod hindi pa gitumpuslan. Nagligad nga si mana mo man si K5 Wilson mo man ginaligot ang plaza man almost 2 years may tabon mo hindi mo makitaan kung nga katabo sa sulod. Igo buksan niya lang gabang ang guwaya. Hindi yung mapuslan. Doon ka namin ilumpatan ang kontraktor. Subong ara na ang BGC naman, mga ka-K5. Kung ang mga bag-o mag-asawa, kag ang nagabusong maginahambal, gender reveal. Mo gender reveal. Ayos to the board! Ayos to the board! Yan mundihar. Ayos to the board na kamutanan. Ayos to the board na. No miss, no miss. Tanaw na kita, mga ka-K5. For the first time, ipakita sang palatuntunan Foro de los Pueblos, K5 News FM Bacolod, in this broadcast subong aga, si K5 Carla May Defensor Lunga, maga-convert siya from reporter into reporter-inspector inspeksyonon ni K5 Carla May Defensor Lunga ang palibot sang Fountain Area sang New Government Center kay ginkakas na to ang nagatabon sa atubangan sang NGC.
7: Puro de los Pueblos.
8: Daw nagakumba-kumba ang dughan ko muni nga nagaginhambal ni Chief Prince kay ina nga do ikaw lang da isa sa studio K5 Eric padalaan ta kadira DTX Coffee Mix. So ginpadalaan ako ni Chief Prince Alcantara nga mun chief technician nga painumon ta ka DTX Coffee Mix. Siya base mga report mo karon makibot ikaw sang makita mo. So kamo man inom na da DTX Coffee Mix. Eyes to the board. Eyes to the board, no? Eyes to the board gitanan. Grabe, grabe ni. Ready na kamo? Ready to be surprised? Danggabang ya. Ari subong sa aton linya, K5 Carla May Defensor Lunga nga mag-inspeksyon sa Fountain Area sang aton nga new government center.
5: K5 News FM Live Report.
8: K5 Carla, kibuta ko. Good morning.
6: Good morning, K5 Carla. Hala. Kasi K5 Vincent. Ari ko dito sa Bacola, government center.
8: Diin ka. Diin ka. Diin ka, dapit.
6: Ari ko din sa may Bacolod, yun mismo nga pangalan.
8: So, sa letter A ka kay sa letter B.
6: Makita naman gid ang NGC o kung ano naman sa Government Center kasi sa very key. Wow. Wala na born up. Ang atubang, no? Ang BCGC ground sa K5 Erika. So subong makita andiri naton, makita na gid naton ang fountain nga gin beautify kon no.
8: Ay, Carla, ginakulpaan ko. Ginakulpaan ko, Carl. Palapit-lapit na. Relax na ay, Carla. Vincent,
6: yes.
8: Palapit-lapit. Dang-da-dang, yes. Da-dang-da-dang. Si Vincent Corralde, mga K5, nag-aamat-amat palapit. Sa very controversial nga fountain, kag nakita ko na si K5 Carla nag-ayum-yuhom, nag-sandig sa letter B. Ginatubang ang letter A. Carla, you're now visible. Yes. Ara na. Carla, hindi ko magpakulbahe. Vincent, ito ang sa buho, sa letter B. Vincent, ibu ito, una na sa buho, sa letter B. Abi, ito sa buho. Ari na, ari na.
6: Okay? So, kita mo, kagasamahan mo, una, bao na kayo naman, gid, ang fountain sa Tubang sa Bacolod City Government Center, hindi na dalong kay Kipaberi, kundi may salog na.
8: Uy,
6: may salog ay, na ay, na makita naton o kung makita na rin naton sa karoon na kay K5 Eric, pero ti hindi pag yun siya fix, kumagati kung ikaw isa ka tagiya kay K5 Eric yung nagpaubra sa puloyan, kag wala pag yun niya natapos, so mangyamid ka pa kay K5 Eric. Pero ti at least, isa't pa paano, makita na naton yung may salog na, kag makita na naton ang mihura sa fountain na kay K5 Eric. Pero may nakitaan ko diri kay K5 Eric miskan may caution kay tungod nga iwala pa diri gina
8: Are mga ka K5 malibot si K5 Carla libuton niya. Bo grabe.
6: Amo ni kay K5 Eric ang ginhimo kay ansa diri sa pihak niya. Amo na diri ang storage na niya sa tubig para diri sa fountain. That's why nga may are pa diri ang mga puloy-an sa mga nagaubra kay K5 Eric. Pero sa aton sini nga paglantaw, makita mo niyo ang grills ni bala kay K5 Eric.
8: Oh, ano na siya?
6: Ang natabon bala sa ano ni? Ang natabon bala sa
8: uy, may grills.
6: Ginagawaan sa nga tubig diri kay K5 Eric.
8: Oo.
6: I don't know kung bagon eh.
8: Kasama si Bukan
6: lang. Lako, malukong ka magoneng. Pero kung makita natin kay Kitab Eric, amo ni Gura nga wala, ginpasudlan, kay tungod nga, wala man ni na-fix. Wala pa na-fix ka Kitab Eric. Ari, naga-inulbo pa ang ila sini nga ginapamutang.
8: Dati ko ang tiles sa hao. Sa
6: mga malalong diri. Ara ti delikado pa ni Kitab Eric sa mga kauturan naton nga magalibot. Diri sa may fountain ayon, kay tungod nga dito,
8: eyes to the board.
6: May mga rings pa, may mga connection pa siguro nga ginahimo.
8: Uh-oh.
6: Pero andiri na niya sa guwaan kay K5 Eric, makita naton ang tabon, ano pa, nagainulbo, wala pa na-fix na kay K5 Eric. Amo na ganing ginapamangkot ko kung mag-uni o kung daan. Pero to daan siya kay K5 Eric, kay before, may ari man nadiri nga ginabutang, di bala? May ginabutang na nadiri before, nga do grills ini siya, nga hindi pala makwanto.
8: Pero kalang tunga sa fountain, ato nga sa fountain, abi Vincent, i-wide abing kamerata. Budo excited ko kayo. Ato nga sa fountain, anong itsura sina?
6: Humana? Humana? sa K5 Eric, may mga wirings eh, makita na. Oy. Makita lang din na ginalang natin. Ay, napamiss lang sa'yo muna, galit ka K5 Eric, no?
8: Sige, so,
6: makita din natin, ano to nga, may mga wirings. Okay naman ang wirings, kasi dancing lights na din ka K5 Eric, ang maging plano din sa Bacolod City Government Center. Bukat kasi ako. Kung makita natin, bala sa propose, sa gina-propose bala nila, kung anong maging itura, sinisang BCGC Fountain. So, amuniguro nga damo siya isang wiring sa K5 Eric. Makita natin nga na plastar naman ang mga wirings.
8: Why na to ang Carl? Why na to ang kilid dya? Why na to? Carla, 200 G's na subong katanaw sa aton. Eyes to the board mga K5. Why nyo ni makita sa sulod siyang duwa katuig? Subong arin na si Carla, ragis kilid ho. Carl, ano maandar ni Sayhan, Carl? May fountain-fountain eh.
6: Sa ako ni paglento kay Kipa Beric, diri sa may fountain, possible nga makaandar di kay may mga wirings naman sila nga ginapamutang nga kay Kipa Beric. May mga connections naman ang ano ni ang mga kada suga diri, mga tubo nga i-connect nila sa suga nga para bala at least nga magdululungan bala kay Kipa Beric kung may ara gid man sang dancing lights nga matabo diri sa area kay Kipa Beric. Pero ang diri sa ginatapakan naton wala na diri sang buho o kung tubig di nga magagwa. Ang inilang ang may mga ano ni, ang may mga grills nga ni bala, ano ni tawag ni K5 Eric.
8: At i-drain siguro sa tubig na Carl, basi dra.
6: May mga hose man siya sa K5 Eric.
8: Kaya kung di fountain, siya pag-piswit sa tubig, mamatsya ko dra na ma-recirculate ang tubig. Dahil so may suga na guro Carl sa dalawang. Baka lang, ga-report ka Carl, ga-piyong ko, gina-imagine ko Carl nga, ay hindi ko magpiyong, basi kabulasot ko. Ay buho. Hindi ko magpiyong, hindi ko magpiyong. Bo, Carl katahom, Carl katahom. Tiyano matabo si ni Carl, malumpat-lumpat na daang kwan, ang suga?
6: Yeah. Possible ka kay Five Eric, malumpat-lumpat ang suga, malumpat-lumpat ang tubig ka kay Five Eric. So, amo na gani, ang suno man kay Mayor Greg, okay, Daria sa may BCG.
8: Carl, dali lang, ang naglumpat ang signal. Dali lang signal ni Vincent, naglumpat, balik jutay. Sige. Sige, Carla. Surpresaha kami, Carl, surpresaha kami. Ang palibot, Carl, sa plaza, asang BCGC, itiyog bikadali ang kamera nyo. Itiyog ang bikadali. Tanauntang palibot. Amo na Carlo?
6: Yes, so amo na ni Kakifa Beric, ang makulod na sa tubang, gini mismo, sa front, gini yan mismo.
8: So pwede mo na makita, ha? O, waay na gidbaral. Buhay na.
6: Oh, wala na. Paano na lang gid ng ano ni ganit tawag ang caution na lang gid kay Chief of Eric, yellow caution.
8: Di ang mga hilamon, Carl, okay na mga hilamon tada. Pwede na kita makalumpagi na karon sa gabi eh.
6: Ah, ang hilamon kay Chief of Eric, ang diri lang kurong nadala lang sa board up among naguba. Pero ang sagwa na niya sa board up, okay siya. Ang sa piyak to, sa may tupad siyang globe nga higa gamay na diri kay Kipa Beric, sa may right side, kumagatubang kita sa NGC, okay ang hilamon. Ang sa diri naman niya sa may left side, ang ginboard up ng kay Kipa Beric, doon mo niya medyo naguba, kay tungod niya dira sila nag-construct, nagbuho dira sila, tanan-tanan dira naging butang ang balay-balay sa mga nag-aubra. Pero ang diri naman niya sa likod, gamay kay Kipa Beric, sa wala, okay ang hilamon sa K5 Eric. So kumbaga, kung i-fix ni siya before ang highlights ang mascara kay K5 Eric, gamay lang ang ila sininga.
8: Ti ano, Carl? Carl, prangkahanay kita nga duwa si Bungaga, Carl. Pasinsyagid ha. Prangkahanay kita ya, Carl. Ya. Pamangkuton, tagid ka. Ti ano, dason nga adlaw, dason simana, pwede na malagaw-lagawan sa kada pamilya nga pwede na?
6: Amunin siya ang goal kay K5 Eric nga before mag-highlights ang Mascara Festival, malagawan kag makapapicture na liwat ang mga kauturan naton sa atubang sa BCGC. Amunin siya ang pinaka-goal gid kay K5 Eric.
8: Okay.
6: Si Subong, amunin niya ginoabrihan nila, pero tikong i-rate 1 to 10 kay K5 Eric, siguro 5.
8: Kayo wabala, Carl. Kayo wabala. Kung i-rate, ano siling mo 5?
6: Ako lang na iya. Hindi ko nila pag i-judge. Ako lang na iya ka kay 5, Eric. Kasi siyempre, nakita na ito ng gin-propose bala. Sa ano bala nga, wow, amunigali ang mangin itsura sa nga fountain sa nga.
8: Ano gidang itsura yan ni Carl? Carl, huwag lang gid siyang kwano. Kay basi mahulugan lang iban. Carl, sasagi kahulat sini. kung mag-andar ni siya, Carl, anong itsura? May ara ka na isang pasalig nga mga yeah. picture? Kung may ara ka nga video, patanawabi kami, Carl. Maskin siya pasalig na lang, Carl, matanaw kami, B.
6: Yes, so kagi February, may ara kita dira doon nga ginapadala sa video proposed ni siya nga itsura sa fountain sa BCGC kagi February.
8: Sige, B, tanpakita kami, Tan.
6: Ang bahala, kagi February.
8: Okay, Carla, standby, ah. Tanpakita kami, Bitan, ano ang itsura sini nga fountain kung mag-andar na sa Dasun Simana in Kasuman? Tanpa-andar ang fountain, Tan, sige lang ng inyong kamera, hindi pagkuha, Vincenta. O, Itan, patanawabi kami, Itan, improvement and concept. Pan ay sit in GC man eh. Hindi ni GC tan. Abi, sa part ara ang GC oh mga K5 oh, grabe. Ang GC pakita gid itan. Ay ang plaza ini nga nagalapot chak hindi na yata na. Ang GC lang tatan ang GC. Ari ang GC, ari ang GC. Mga K5, post itan kay matikal ko. Mga K5, dag-on ta lang ni sila. Carla, ginapakita namon subong ang pasalig or ang presentation sang imong amigo, ang kontraktor, sang BCGC Fountain. Itan papiswita, mga kakipay, eyes to the board, arena. Amonisya ang ila presentation. Expectation versus reality. Itan papiswitanoy. Are. Tanawon ta. Eyes to the board. Oy, konami nami ho. May galakat-lakat, may fountain, may aro-aro, kompleto. Ano, buong magpiswit ni Tanahon, Carla, relax ka lang, Carla, kaya mapapiswit kami, kadali lang ha. Pagpiswit niya si Nicaron, Tanahon, tagid, abe. Refill when show is finished. Ba, may refill pa. Uy, katahom-tahom, Carla, tsure, do cake, mga kakipay, tanawan nyo. Do cake, katahom-tahom, gid. Ba, amo ni Carl, matabo ni Carl? Carla, matabo ni? Oo. Go ahead, Carla.
6: Hopefully, na matabo. Hopefully nga matabo ini ka K5 Eric kung makita naton sa connection sa nila kag sa mga no nozzle bala sa fountain ka K5 Eric do na plaster ka. Pero ti amuling lang tawon naton kung ang bugas ang tubig parehas man sa ila sini nga gina-propose ka K5 Eric ang buga, ang image nga gagwa, ang color nga gagwa. Amo na gina expectar
8: sa so, do may ara pa kal nga daw do pagpiswit sa tubig do may drawing nga gagwa.
6: Yes.
8: Hindi to so, drawing siyang kuring niya, no? Drawing so, ito, no?
6: May plate. Yes. So, thank you for very. Kito may mga plate kita nga makitaan sa tunga. Possible nga amo na siya ang mga magapagwa sa ang image siya ka Cave of Eric sang maskara sang siguro ti history
8: balik sa Bacolod
6: ka Cave of Eric so may mga connections ini sila so amo nang aton sini nga lang taon kung matupa gid man na balangin ang mga image o kon na
8: wala
6: gid na siya ka Cave of Eric sa
8: hulaton ko gid na iya Carl hulaton ko gid Carl hindi han nga malabutan kita tapos na maskara hindi pa ni kun basi siguro Carl malabot man niya tina napamangkot mo si Mayor Greg. Anong hambal ni Mayor Greg Partis ni?
6: Ati ka kay Favarek, hindi madali-dali ma-turn over sa syudad kung hindi kompleto. Gusto niya kompleto, get ka kay Favarek. Kung anong yung promise nga proposed, amuna siya ya ang
8: ituma. Standby Wilson sa plaza.
6: Sa Bacolod Government Center at the same time sa public plaza ka kay Favarek. Hindi siya mag-baton kompleto.
8: Abe, itan pahambala. Pahambala, abi si Mayor Greg. Mayor, batunon mo kung hindi. Mayor, Gapangyapid, Mayor.
9: Let's see. Gapangyapid. Hindi ako mag-inaugurate. Kasi ito ba yung magbato? Hindi pa kompleto. Sa parts ng city, we are helping in any way that we can. For example, ang pag-kulik na magpalimpyo sa plaza. Kung anong pwede, pagit namon nga makayo, wala dara nga why hindi part sa budget na gin-implement ni Tiesa.
8: Okay. So, hindi magbaton, Carla, si Mayor, klaro?
6: Hindi, kompleto.
8: Okay.
6: Yes.
8: Go ahead.
6: Yes. So, hindi ni si Mayor magbaton kung hindi kompleto kay Kaysa Ferric. Dapat kompleto. Kahit di kompleto man ang ila sininga proposal, ang ila sininga istoryahan ay kay Kaysa Ferric. Tapos, hap-hap lang ang mabaton sa syudad, sa Bacolod. Hindi na maraguro natin deserve kay Kaysa
8: Ferric. Kasabad si Mokarla.
6: Kita sa hap-hap. No?
8: Kasabad si Mokar, kasabad. Gidya, gusto mo kompletuhay, gidya, galing?
6: Oo, ka K5 Ricky, kiting expectation sa nga Bacolod no, na kagtimambal man bala nga dako ang syudad sa nga Bacolod na kay K5 Ricky, ginabisita sa mga turista ang syudad ng Bacolod nga abi hap-hap lang ihatag kay K5 Ricky, hap-hap lang ang ipakita kag do hindi naton deserve kay K5 Ricky. Okay. So dapat na deserve ta ang mabaton ta kay K5 Ricky, tigin halungan tama na, like sa public plaza kay K5 Ricky, wala pa kita na bunag, ara na naiya ang public plaza, no?
8: Correct.
6: So gusto pagid din nato napakita na sa aton sini nga mga next generations, ang mga bag-o nga mga nagtubo kay K5 Ricky, amo inaiya ang
8: hura sa
6: nga public plaza kay K5 Ricky. Kag diri man sa Bacolod City Government Center, kay ti na ano ni siya eh, na amo ni siya ang una nga nagpakita nga mayara sang malapad nga fountain ang syudad sa Bacolod, ang diri sa NGC. So gina-aim man sini sa aton sini nga makauturan nga mas matahom pagid ang makita diri nila kay K5 Ricky. Pareha sina sa mga dancing light. Kasi yung mga dancing light kay K5 Ricky, makita na yan natin before sa Manila, no? Dalagi na yan natin makita, no? Ang mga dancing light, dancing light, no? Sa mga fountain. Pero gusto man natin nga makita man sa aton sini nga makauturan diri sa probinsya sa Negros, at especially diri sa syudad sa Bacolod kay K5 Ricky. Kung ano yung promise, dapat tumanon man kay K5 Ricky.
8: Sige. Ang nami lang diri kay K5 Carla is that it's almost there. Ara na, no? Kag, kung wala nagiho si Mayor Greg, mamatsyag ko na wala nagdasig man kang nagiho ning sinindihan buli isang amigo kwani kontraktor. So at least, kag ginaklaro ni Mayor, hindi kuya magbaton kung hindi kompleto. So more or less, subong na plastar ng structure, ang NGC wala na sang tabon, kag pwede na makita sang tawo, matter of testing, kag ipagwa nila, tanawon ta kung magwa kar, kag kung pariho sa ila presentation, Carla.
6: Yes, amo na amo gina ka K5 Eric kay
8: gina
6: expectar naton. Kabay pa ka K5 Eric matuman ina kag ma-fix nila ang gagmay diri nga mga problema kay tip. Posible matapakan na diri sa aton sini nga makauturan, makalibot-libot ini sila dira sa fountain. So i-fix na lang para at least nga wala iya sa nga risgo nga matabo kon aksidente nga matabo ka K5 Eric. Sa likod sang flagpole may ara pa sang structure nga ginaubra. So base kung may gina-fix lang dira sila kay do amo na siya ta ang para sa diri sa fountain. Pero tika may pa, ma-fix man na ka K5, Eric. Tika law, ilang taon nga may board up pa sa to nga mismo sa nga fountain kag BCGC ka K5, Eric.
8: Okay, that's good. Okay, Carla. So at least yes, klaro na.
6: Kay K5 Eric, kagikan din sa Bacolod City Government Center po sa kay K5 Vincent Coralde, hindi ka balitag na dulong sa inyong DDX sa Valid Mighty Secret B3 Bio. Hindi sa kay K5 Carla Tatasar para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Puro de los Pueblos.
8: Okay, dismayado si Ma'am Esperanza in Soli, pero they're doing something, no? They're doing something, ha? Mercy Martisano, si Ian Mundihar, they're doing something. Oliver Alcala, ang contractor, oh my go, oh may I go, amigo, kuno, amigo. Anyway, mga K5, from Bacolod City Government Center, BCGC, ara ng fountain, checkeron ta naman si Wilson, kaya ito naman siya sa plaza publika, sang syudad, sang Bacolod. I-check ta kung ano na subong ang sitwasyon sa plaza sang Bacolod, tungod kay ginrapido man ni Mayor Greg, nag-apas man si Congressman Albie Benitez, kag-implastar na itong aton ng Bacolod Plaza. Ang plaza, mga K5, kung talahon mo, ang mga natigip-tipan ng mga salog lang na ginpabayaan ng isang Amigo Construction, ginpangpintahan. Pabatsyag ko ng Amigo Construction, doon bagulang Blakatilaw Construction. Hala ko, ang kanami isang mga salog, ginimo, laging masahan sa mga langgabang siminto, kanami lumpata, no?
10: Puro de los Pueblos.
8: Ginmasahan nila yaka siminto, daw wala mga buot. Tapos, sa nagpangakig ni si Mayor, naglinupad sila pa Manila. Pagdason ng adlaw, ginpatinluan, ginpatamnan sang Hilamon, ginpangpintahan. Checkeron ta si K5 Wilson Villena kung ready na si Wilson sa Bacolod City Public Plaza.
10: K5 News FM Live Report.
8: Wilson, si Carla, kapakita, ginbidagid niya ang aton nga fountain nga wala na sang tabon. Ikaw, Wilson, sa plaza, kamusta ka noy?
11: Yes, K5 Eric, good morning. Kagaman aga man sa atong sinong mga rindo sa kagayari sa pahigatigin namin. Kasi pamati, yung lagubo din ato ng mga vendors sa public plaza. So nakatulong kita rin no, sa may Bacolod City Public Plaza kung si Aaron kung kamusta na balaan na sila ka mga adlaw kay Peverick no, ang inapasigayo na paglimpyo no, sa Bacolod City Public Plaza. May mga video
8: Wilson? Grabe kaya Wilson, di pa drone shot kaya sa plaza. Daw ka pabugal, daw perdihon mo si Carla.
11: Ayun, may drone shot na yan si Peverick. Hindi na yan magpaperdi.
8: Ay, gado perdihon mo si Carla. Sobra-sobra ka na kayo, Wilson. Sobra-sobra ka na, ha? Gapang kuan ka na di sa amon. Wilson, katahom ko na sa babaw. Katahom, mga K5. Eyes to the board, tanawan nyo si Wilson. Nagtikal-tikal si Wilson. May drone shot siya. Wilson. Katahom. Tahom, noy. Amo gan, hindi na pagdugang. Balagambal ako, tahom, ginambal pa sa babaw. Teng dalom, how? Ano kung dalom?
11: Dalom kay Peverick, may videos mo kita sa mga dalom na mga
8: kwan. Katahom.
11: Kaluyan, paano, no? Kaya balik-balik ang rata ng plaza kung paraligan sa una natin sa pagsulod.
8: Oo.
11: Kasi ang first kita natin sa pagsulod kay Peverick, kaluyan po, kita no, kung natanawan mo, ang hilabon, ang talapakan kay Peverick, may bigyan niya mapuslan. At subong kasi inaamat-amat, panalan ang hilabon kay Peverick na matakata na matapinta ang mga bricks. Makita mo na subong to nagalit-balik na ramos ni Papano ang tura sa nga Bacolod City.
8: Doon na ulumpawan kay napintahan siya pula. Yeah. Katahom, yeah. Wilson.
11: So, katahom. Peverick, ang narinan ang promesa no, sa nga siyesa, kaupot ang aming construction.
8: Uy.
11: Nga umbraho nila, no, tanan-tanan, dari sa Bacolod City Public Plaza, after na, sa nga maskarap,
8: after naman, so, Wilson, hindi ko pagpatami, ha? Nakainom bala ko yung DTX 500 para sa high blood, hindi ko pagpatami. Sano naman yung promesa, Wilson?
11: After maskara festival.
8: Silingto nila na puso nila, antes maskara, subong after maskara, at kadto naman kita sa Semana Santa?
11: Peverick, sa puso na nila, antes maskara, pero wala man sila natambal kung ano matuwing,
8: 2027. Wilson, kasabad si mo, hindi takapagpa-reporton, magamukan na yung Wilson niya. Tuod bala, so, noy, aton, malanin nga duwa, jutay ka pamati, manugdusintos na ko subong ho. San ogi ko na matapos ni? Saan ogin matapos?
11: Baba, why man nag-itugaan ato si Mayor Drake at Kikong Hindi ko saan matapos.
8: Hindi, ang kontraktor yung may diferensya si nito, ang kontraktor.
11: Yes, amon nag-ayak ni Derek, ang gulag ang piyesa, ang nag-bar sa ilan, at mga ubraho nila, no, after mag-sera, pero wala sila may ginamkan. Kung saan, no, matapos si Derek. Okay, ang nag-sato, kung saan,
8: ang gwa is ni Wilson dito sa aton sa Sorbla kay taga Sipalay ni Wilson taga Kinubaan ko. Para apanawag si nito. Drawing ko ring di man ihan.
11: Ay hindi man. Ah, oh, laban-laban. Kung sa ilan ni Duan niya ni Mayor, hindi ko malgay. Hindi ni drawing ko ring na nagpangutos na
8: niya. Gapangutos na.
11: Ang piyesa, ay mo niya nga nagdrawing ko ring sa ilan man sa migahali niya locally funded in from the Bacolod City government and plus ang CR din ni Tito Eric. So far okay ang CR na naulit na kay niya Tito Eric, no? Pwede na maka driver kay man nga may nag-inom ka dyan maka durot buwa sa wa maka dyan na kasi ang supply sa tubig sa CR sa Bacolod City.
8: Okay. Now, Wilson, seriously, as it stands today, no? As it stands today, ano ang matabo? What will we expect from the plaza? Can it be visited by the public now? Ano inang mga sirado ng mga baral-baral dira, mga board up dira? Kakason ina siya. What will we expect from our plaza?
11: Kami sa Derek, sa atong sila pag-interview sa Premier Kaya, Kaya, Kaya, Kaya, Kaya, Kaya, Kaya, Kaya, Kaya, ang ining board up, you know, actually half na ini siya from the original na board up. Hindi na ini siya pag-hukson ang 90 Federic, but open na yan sa public, no, ang Bacolod City Public Plaza. Just that, ang board nino ako sa mga sinit lang color blue nga na pigilin din at kumain din na inipakukso na na kung nag-try the whole duration of Mascara Festival. So kung ano ang makita mag-resubong kay Sir Eric sa Timion yung ginasindugan inay na siya and amo na lang siya ang chura sa plaza anay at saka matapos ang Mascara Festival.
8: Okay. So ining ginapagwa mo subong na video kung ano ang makita subong namon, amo na ini ang dangtan sang publiko dira sa plaza. Am I right?
11: Yes. Subong nga mas karate, Sir Eric, amo na ang sitwasyon.
8: Tining mga itlog sa dinosaur, Wilson, ang huntan ni?
11: Eh, ginahulat lang na nga mapusa kay Wai, pamakapanaog ang iloy sa kapistuhan.
8: Grabe man, Wilson, ang ginimo sa amigo, no?
11: No, pista lang, subong kay Sir Eric, no? Very proactive. Ang LGO kaya ako nangyada din na subong sa nga katapo sa GSO nga everyday nag-aligyo siya sa mga itlog kaya sa Eric actually may aray tri ho nga nagapangbas siya sa itong pag-ibig itlog kaya may araman ang nagapinigin kaya sa Eric no nga nag-maintain sa ining mga beris na pula kaya araman sa nag-maintain niya laing man sa tuwa ng mga kaya webnot sa Gribo kaya sa ining nga docent board ni mga pattern may mga nag-maintain so may mga kanya-kanya ng mga staff na nag-maintain sa
8: okay, Wilson, standby. Kay si Ethan naglagaw dito sa plaza. Gintesting nagligad nga gabi, Wilson, ang video. Kung di na may nagligad, may ginpakita mo kung nagtesting video. Gintesting nga naman ang fountain sa nagligad nga gabi, Wilson. Standby, Wilson, na kay ipakita ta. Man si Ethan, gusto gid siya mag-intragid nga mag-report man siya kung aga. Ethan, ipakita, Ethan, ang video mo sa fountain naton. Ethan, tira, Ethan. Uy, Wilson, mga, Ethan, stop, stop. Ethan, stop, stop. Wilson, Wilson, grabe. Grabe ning kuha ni Ethan. Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Gintistingan ang fountain, mga ka-K5 sa plaza. Tahom-tahom, Wilson, tahom-tahom. Adlaw pa lang pro duma-appreciate ko. Wilson, ka na may inami. Ethan, palumpata ang tubi, Ethan. Tira, eyes to the board, mga K5. Eyes to the board, tahom-tahom, Wilson. Orange, may blue, may yellow. Naguntat ang tubi, nagpusdak pasaka, nagtumbo-tumbo. Ay, may sequence. Lain-lain, Wilson, ang sequence. Ethan, ibalik to bala, Ethan, kasabad. Ginaliso-liso, magin, Ethan. Ethan, ibalik to anay. Hindi, ibalik to anay, Ethan, sa pihak. Ibalik anay sa pihak, nadra anay. O, may yellow, may blue, may red. Tapos, pag-abot sa red, nag-collapse ang tubi. Kag sa kilid, may naglumpat-lumpat. Isa, dua, tatlo, apat, lima. Anong ka naglumpat-lumpat, Wilson, katahom. Sa pihak naman nga side, may fountain pagid. Ethan, masiman labuak, wang ka na sa lamawan. Okay. Sa pihak na side may fountain. Ang sa fountain ni nang may nagadupa bala Wilson nga tawo, economy nami oh. Ang style naman Wilson sang tubi. Ice to the board mga K5 tanawan nyo. Ari nang plangga daga bakulod ho, ari na. Ang style naman niya Wilson, daw fire truck style naman, daw fire truck style naman ni mapiswit ang tubi, mauntat, mapiswit ang tubi, mauntat, lain-lain kulor, may tubi nga taas ang lupad, may nubo ang lupad. Grabe, Wilson, katahom-tahom, fire truck style, Wilson, go ahead. Sige, halang na itan, sige, halang.
11: Yes, Mr. Eric, why man, so far, yeah, wala man ang problema. Ang pauti, hindi nga may mga statwa. Ang problema, lang sa pag-visit mo ni Mayor Greg Carnico, kung isang nga ito nga nag-join sila, why di atin ang tubig, no? Kasi, why na tumuman isang pieza ang pauti, kasi ang tubig, Mr. Eric, yan isang nambal, kung na nagkagdo sa talhak sila,
8: kasabat si Wilson ah.
11: Puro! During the visit of Katahong. And Mayor Greg. Ang problema naman diyan, Mr. Eric, yung white na yung problema na sa nambas na sa fountain. Na ang problema lang diyan sa may dry fountain na Mr. Eric. Ang may duwala manigin na panumduman sa mga engineers sa Tiesa. Kasi once umumpit in yung dry fountain sa unang naglikod sa nagatipo kasi Mr. Eric, wala nagkakundo ng tubig, wala nagkatipo sa kundiin na dapat na siya na nagkalaktag siya kasi Mr. Eric sa bilog ang plaza. Kung magtupa na siya na wala sa ulan, kasi now yung plaza kasi Mr. Eric, wala sa manugsalo sa kilid sa kwan, sa kilid sa dry fountain.
8: Kung na mo maghambal ka nga dry fountain, mga ka-K5 ng atubangan sang gasibo, blay, itan daw may video kapag sa dry fountain, itan, pangitaan, blang kuha mo. Si itan, matsyago, lumapply reporter, daw mo untat sa technician, guro. Oo. Tan, may ara kapag ito tan sa dry fountain, liyo ko blatan, kota home. So, ang problema mo, Subong Wilson, yung kung mag-under ang dry fountain, maglaputsak siya. Basa.
11: Yes, nagailig sa tubig. Sa kilid, kaysa Eric, ang tubig. So, left and right, ginaya dapat kung dry fountain, di ba kaysa Eric, dira lang kita sa area kung natin ay nag-aputin ang tubig, dira man siya masulot, subsupon ang tubig, no, pata nagalap ka siya sa milog.
8: Sa isa ka mall sa likod, sa Capitol, bala kay Five Wilson, may arada dry fountain. Yes. Di na wala man nagalaputsak ang tubig, nang dira sa plaza ta, malaputsak. Diba si kayuhol mo na sa Chesa, ah.
11: Amo na siya dapat kita Eric ang design dito sa dry fountain. Patla entry sa plaza, nagkalapta siya. Wala gani nagkasalo kita Eric ang iyan na do drainage sa kilit pala. So it's not placed with its purpose pala nga magsalo sa nga tubig kundi nagkalapta siya sa kilit sa plaza. Kasi ang disenyo pangataan sa nga dry fountain dito kita Eric ang kilit ka kilit niya medyo halo pati po silikon na ilit.
8: Gahambal si Ma'am Bings Dilpin kasi Ma'am Esperanza yung suling niyo daw lunita ang itsura siyang bakulod ba? Tahom, grabe nga kuha ni Ethan, oh. Tahom, Wilson. Katahom, gid. Dasun may paaman pa rin sa sakon sa screen, oh. Nga, why niya si Wilson, ako na iya. Kita mo, gid lang na si Ethan. So, katahom, mga K5. Now, Wilson, ginapamangkot ko ini sa imo because we are now in the second week of our mascara season, right? Now, so, ang tao will not expect nga makwa ining baral sa palibot sang plaza. Kung mag-aandar ang fountain, sa ginapakita ta subong maandar lang na sa Yapro ang baral ara gyapon, Wilson?
11: Yes, Kito Derek, ang baral, fix na ini sa hindi pa niya makuha sa the whole duration of mascara festival, Kito Derek.
8: Okay. Sige. So, anong matabo sina iya sa dry fountain yung ginasiling mo din tamagi sina?
11: Amo na gani anda ko nga pala makutan na dato ito iton panini ko Alvin at ito na ko ano pwede mahimo sa engineering for engineering side naman nga maliwat ining kwad kay sa Eric ining dry fountain nga hindi na maglapot siya pala kaya mo kini na sumata na mayor break sa gap ito mo that's why nga na, na ano siya nang upto siya kaya naglapta ang tubig yan yung brady na delikado niya sa kuna nagalagaw di kaya naglo ka naan kay Pag Eric, especially nga muli ka naan, yung mga hulo-hulo, pwede ang low tiles na dito, medyo duro danlog, yun siya kay Pag Eric. Actually ako, ganit ka pila na kututayan, man mag-danlog, sang libot-libot ko sa plaza, pero si amo na ang ginalikawan yan eh, na ang mga bisita, di pala sa maskara dito sa plaza, nga hindi man magkaladanlog.
8: Now, Ari Wilson, you are talking about danlog sa front and back sang bandstand, sang bakulod, dira sa may checkered area which you call as the dry fountain, right? Amo nang ginambal mo. Now, ining baral Wilson sa sin inisya. Indi ay han delikado ini sa mga tao nga basi magkalapila sila or basi sa kadamuon sang tao nga magkadto sa plaza kag magkalaros dak ini kag basi delikado Wilson. Ano ang himuon sa kontraktor para ma-avoid ang aksidente kag insidente Wilson?
11: Delikado gusto kasi sa Eric kasi sa nahambal mo na nga damo ang tao, damo, kasi nga may mga activity din nga pati kayo no, sa sulod din sa nga papulot din si Padre Plaza. Actually, ang competition sa nga bata, sa drum and line, din rin mapati kayo no, din na inanestary. Kaya namin mga studyante, hindi kinamaligawan na magturot lagad-lagad kasi sa Eric. Hopefully lang wala namin mga studyante no, para hindi man ma hindi man matandog si amigo mo, ano amigo mo kung saksyon sa Eric. Delikado gusto. Delikado.
8: Okay, now. Ano naman ang i-discovery, Javi Wilson, paandaron ining dry fountain nga siling muti naga kung paandaron mo, basi madanlog ang mga tao, paandaron nila?
11: According kay Mayor Greg niya last time sa Derek, nagkampal na isip sa Pielsa na hindi magpaandaron ang dry fountain kung maskara festival. Kaya base may magkalatanlog ng mga bisita. So, muna ka testing na sila puro. That's why nga kinabiduhan ini ni C5 Pita. So, muna nga nakuhaan. But nagkampal si Mayor sa Pielsa na hindi na magpaandaron ang dry fountain during the maskara festival o kung may activity kasi base may magkalatanlog ni Pag Eric sa Bacolo si C5 Pita.
8: Galibog ang ulo ko Wilson kay Domingo Minggo kahapon nga nakakuha video si Itan, ano siya naglagaw sa plaza?
12: Pag-inabdan, kung nag-isa one time, naman yun natupad-tupad, isa ko sa Eric.
8: Nagpamanicure man bata? May ilang dambolo? Ikaw yung Wilson. O, pamanicure man. So, suma total kay Five Wilson, you are there, no? Just like what I've asked kay Five Carla kaina, with all honesty, ano ang imo assessment sa Bacolod Plaza?
12: Okay man lang kay Five Eric. Tanawin mo siya, gusto siya, okay naman yung kumaglagaw. Kay Potante, malaki sa Eric, handong ko. So kung ang handong ang sinapangayo ng si Severek, ako ay nanotis kung gain ko makaplastar kasi sa dalawang sampuno, bugnaw ko siya
8: okay.
12: Sa Bacolod City Public Plaza. I don't care na kung ano na yung mga nagalalapta rin ng mga itlog ni si Severek or ano. Importante na ang plaza may lugar na napahandungan ng laki sa Severek. Kaya may yaduro ng piya sa hangin, ang munang importante man sa ano rin sa kaplaza ni Severek. Kung nagplaza ka pa lang, nga nagkatiya lang init, hindi na lang. So, muna na sinanglan, importante, kanya may mga puno ang plaza na para may gulubog na ang maturot ng bayan.
8: Daw may, daw may syudad kasi sorry yung napabati-batian ba?
12: Ay, wala ka. Alam mo, okay. Dumasumban ako ni plaza mga mami, hindi ka nagkasumban.
8: Okay, Wilson, Ethan, for the last time, ipakita liwat ang drone shot ni Wilson. Thank you, Ethan. You made a very good shoot, Ethan. Kudos to you. Very good, very good. At least may resourcefulness ito to, Ethan. Well, Sony, pakita ko liwat ang drone shot ni mo. Mga ka-K5, eyes to the board. Look at the drone shot of K5 Wilson Villena sa Bacolod Public Plaza. Roll tape. Tira. Ara, nagalupad ang drone. May nagasumba na subong sa plaza. Ang tricycle, may nagasulod ng mga tricycle. Well, sorry, dapat hindi na napagpasulod doon ni Nagtahom. Nagbalik-balik jutay ang alindog sa Bacolod Public Plaza, mga K5. Ang alindog nagbalik. Katahom siya, Wilson. Can you describe this to us, Wilson? Ano ining nakita mo, pagkuha mo?
12: Kasi Eric, amo na siya ang kuhan. Ang bilog, inanap siya ni Aupotan ninyo si Thirding.
8: Si Thirding nagkuha. Abi ko kung ikaw nag-drone pilot ka na. Ang drone pilot gali si Third. Okay.
12: Nag-stand upper kung ang kasi Eric. No?
8: Tingala ko man namin ang kuha si Third gali. Now, Wilson, good shot, no? Very good. Wilson, what we saw right now is around the plaza, daw may mga kiosk, may mga everything. Ano ni siya?
12: Muna siya kasi Eric, ang ginbuksan ng mga kiosko sa Mascara Festival. So, open, ay nasira siya. Kaga, pulit-pulit siya lang kung makamahaw, ikaw makamanayaga, ikaw sa Eric, kung magpanyapon.
8: Okay.
12: Pwede ikaw na makapakal din sa mga inasal, may lesson man din, no? Kay Ma'am Base, lesson, kasi sa Eric, aray man din. Kaga, ipan pa, no, ng mga delegasi sa Bacolod, din, pwede mo mamatilawan sa paribos, isang na Bacolod City Public Plaza sa Bokki from Eric.
8: Okay.
12: So, matugay, ini mga kids ko, tutok October 18, kasi sa Eric, no, sa highlight sa Mascara Festival. Man. Yes, ito, Eric.
8: Okay. So, gina-impress mo subong sa amon, nga ang plaza ang palibot, may mga kiosko na nga pwede na makakaon. Kag ang sunod siyang plaza, partly may bukas na nga pwede na makalibot diyang tawo. Sa kuwa ni K5 Ethan, may fountain na, although may mga area nga enclosed pa, kag it will continue to be enclosed for the duration of Mascara. Correct, Wilson?
12: Yes, K5 Ethan.
8: Okay. Last question, Wilson. Kaya amo ining ginapamangkot din siyang tanan, ining itlog sang dinosaur. Diin dapit ining a portion sang plaza. Pwede mo masugid sa amon, diin dapit nga portion ng itlog sang dinosaur?
12: Kasi very confusing, no, sa may San Sebastian Cathedral. Ari, ini sa may left side, no, diri na portion sang San Sebastian Cathedral.
8: Left side. But si sa tubangan sang palasyo. Ining itlog-itlog ni.
12: Sa tabok sa Quantity Favorite, tabok sa entrance ni KLCC pala.
8: Oo.
12: Doon may guru gate sila nga gamay.
8: Amuna da?
12: Amuna da rin.
8: Arad ang itlog-itlog? Ari, ginapakita ni Ita ng itlog-itlog si Bungo. Kung amo, ang itlog-itlog is a facing cathedral ining itlog-itlog na eh.
12: Yes, so facing cathedral kay Favorite. Kung nakatubang, ikaw sa cathedral, right side siya. Pero kung magkatalikod ka sa cathedral, left side siya ng quadrant sa Bacolod City Public Plaza.
8: Sige. So, amo ina mga ka-K5 ang aton subong ginapakita sa inyo. So, why nakita utang sa tagpalamati ta? Ari, subong ang bandstand ginapakita namon sa inyo. Ginapakita ni Wilson, kaginpakita ni Ethan ang mga fountain. Si K5 Carla, ginpakita ang itsura sang BCGC. And more or less, Wilson, more or less, pwede magamit ang plaza kag hopefully magamit na ang NGC pero hindi lang galing pagbatono ni Mayor. Am I right, Wilson?
12: Ganito, naging sa Quezon Eric, that's why naging hinagaw siya nga mapang board down Quezon Eric in pa-policy si government center grounds in plaza pagin. Kaya may mga activity, so i-utilize, inigluwa ka mga lugar kaya i-identify din sa festival site that may mga activity, kaya nga pati kayo no, no, sa dali sa inyong mga lugar Quezon Eric.
8: Okay, so manukot lang kita, tapos ng Damascara, manukot sa Amigo Construction?
12: Yes, so masuktanay naman kita sa Amigo Construction after Mascara Festival kita meron. Kaya muna man ang kinasalit nila, ngayon continue nila, alaman di ba sila ka-continue. So buong kaparo man ni sila, kita meron, kailangan magkapagpadayon. So buong ka nagkapakadupakarito rin ang tao, utok lang kita, utok lang
8: kita. Kaano sila, Wilson? Kaano?
12: Kamaro. Kamaro in different ways kaysa Eric.
8: Kasama si Wilson na.
12: Wala to o. Sari ang nagpakagto. So, para safe ka, pag-uho na lang after magkarangan si Eric, makontinue sa Timo nga
8: okay, very quickly, in 30 seconds, Wilson, please describe sa Amon Subong, before I go for a break, can you describe to us ang dalan sang Bacolod kay wala klase, ang kalabanan sa Negros Occidental, ang Bacolod huay ka-declared? Please describe to us, anong sitwasyon sang traffic naton Subong sa Bacolod? Very quickly.
12: Kagilang naglabay ako sa may Bacolod, sa may Nakasol Street, kaga dito sa Pahing, sa Rizal. So, for, ang numero sa salakyan, nag-decrease din magkita direct no, compared sa usual nato, yung mga pati experience. Ito isa na inakasun na naguruhawan kita direct is ang wala sa nga klase, magkita direct. Pero dito sa Bacolod, yeah, may mga klase or we are waiting lang kita Eric no, sa announcement sa flag ceremony kito may something to may announce si Mayor Greg ata and amo nang hiyagawa na ito kasi wala maga last time naman nga cancellation of classes for the World Teachers Day so buong October 5 kita Eric.
8: Okay.
12: At in terms of traffic tauhay so buong kita Eric gagahingagaw na kamapatugong kaya sa simana or buwas na glaw madugang naman kita Eric ang presyos ang gato.
8: Yes, we will discuss on it.
12: So mo na kaya Amerika. So pa nga ko si mga balita na kaya natingkon. Nagila tulong sa inyo sa kalwa sa may distribuyer sa GTX Evan, Brett, at distribuyer sa Wilson, Pidia na para sa kampiyon ng pita. Ubus publiko, kakaringawan sa Negros, K5D, isa ka.
13: Puro de los Pueblos.
8: Ang hambal ni Nomis Nomis sa Chesa, enormous budget with a third world quality. I like this descriptive word, Ma'am Nomis Nomis. Enormous budget with third world quality. Hindi ganit magbaturo ni Mayor Greg. Kaya kumpituhan nyo na yan. Hindi ko magbaton sina. Mga K5, we will go for a break. Pagtapos na commercial, expect mabalik si K5 Red Salgado. Kag isa-isahon ni Red karon, iningkaso sa bago nga isa ka minor di edad nga estudyante nga babae, ginlampusan bato sa ulo, ginhimuslan sang isa ka may edad nga persona. Bantayan mga K5. This is a breaking story. Kag aton dalon sa inyo plus ang pagsaka sang presyo sang langis buwas. Bantayan, everybody, please stand by. Aton sibong attack na alas 6:54 sa aga. Alas 7:54.
14: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ diapers. E-raffle promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
16: Magalingin bala ang imo nga ulo.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhaw.
15: Masi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
17: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupunti sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo, ang may damo nga mga components. Isa diri amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pagkadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agud madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
18: Bangod sina nga critical function Sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agud maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon Sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX 500, kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa Mighty C or Pure C ang naga-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
17: Ang RBC ang naga-deform, agud ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang naga-apekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery. Kag sunod sa pagtuon, ini ang naga-contribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
19: My family history ba na kamuusong diabetes?
20: Mag-DDX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-DDX 500 ka na!
19: DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
19: Nga nagapanubo
20: sang imo blood sugar!
19: DDX 500!
20: Garantisado!
19: Epektibo!
20: Aramis
19: DDX 500!
18: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase, kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte biomacromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas or GP. So actually, kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang naga-damage. Amo na ang